Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Salamat gid, Choir. Isang nagapanumdong ko bala ko na nung i-suggest na ako ng ambahanon sa aton nga pag tililipon sa siningaga sa pagsaulog sa kadlawan sa aton nga mga iloy. Amo ini nga mga tinaga nga we will always be safe in the arms of our mothers. Kag makatalandog ang ini nga ambahanon tungkol nga madumduman tigid nga if there is one person nga ginakaduan naton sa mga tinion sa kabudlayan, sa tinion iya nga may mga papangangkat, kag sa tinion nga kinahanglan kita sa assurance, ang aton nga gid nga iloy amo nang ginadalaganan naton. Pasalamat man ta kay Sir Argel nga ginsubli ako yaman ang ining pag direct sang choir sa iyang kasakuon na una ya gyapon ang aton nga Ginoo kag ang aton iglesia ang aton nga choir director si Pastor Idol nagbakasyon kag magabalik siya siguro mga three Sundays from now kag si Sir Argel amo na ang maka conduct sang choir for the next two Sundays. Madumduman ko man ang ako nga kabuhi bilang isa ka bata sa isa ka mapinatawaron nga iloy kag you just could not help but become emotional labi ni gid sa mga ginagyan kag balaan nyo man kung nakakilala ka mo sa akon sa pamatanon pa ako isa sa mga pinakasalawayon nga mga bata isang mag-asawa na si Apolonio kay si Lydia. But the prayers that my mother, in fact, ginadalaya ini sa bugos nga iglesia, kaga sa iyang prayer group, ang ako nga kabuhi, nga may arang pagbago, kaga kung may pagbago, man, it's not because of anything else nga nahimo sa ako nga kabuhi, but because of what the Lord has done through the prayers, no? Kaga ang pangamuyo nga ni iya, amuning isa sa mga pinakamabasko gid nga mahimo nato nagunto nga bisan pa ang pagkambyo sa isa ka pamatanon o sa isa ka bata, matigayon. Ang ining aga sa pagsaulog ba natin sa mothers, I'd like to focus ang iniblang mga virtuous woman. No? Kag may dinala na kong alipot lang ang pagkabasahon, ang muling basiya natin sa atong pagpapalandong, kag ininag sining sa Proverbs 31, no? Ang muling the virtuous woman, sabi niya, she is clothed with strength and dignity, she can laugh at the days to come, she speaks with wisdom and faithful instructions is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive and beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. So kung i-define natin ang ginatawag natin ng virtuous woman, simple lang yun. Pero tama gikadalom sa sining mga tinaga. Sini niya, it's a female, of course, a female of high moral standards, integrity,

and wisdom, often characterized by her strong faith, industrious nature, and loving character. Di makita, tingin madumduman, tingin ang aton nga mga iloy, kagamon ang nagpabatsag sa aton sa kamingaw, labiligit ko nagtaliwan ang aton nga mga iloy sa aton nga mga panimalay. And diri sa sininga pagsaurod naton sa kadlawan sa mga iloy, kabay pa nga matagyo naton sa sininga hostisya sa paghamba sa mga maayong mga butang, labi na gid sa aton nga mga iloy, matingwa kita kag, well, I hope that God will help us even as we reflect upon the love of our mothers. Ang dinala, nagahambal nga ang iyang mga kamot nagaubragin. Ang isa ginang makita nato niya nga wagid untat sang pagubra ang aton nga mga iloy. Oftentimes daw ginabaliwala ang akon nga mother yan ang ano na sa household lang, no? Gaubra sa balay. Pero actually, that's the most important job nga maubra sa isa ka tawo, ang pag-atipan sa ginahambal na nila lang housewife. But actually, the implications is even greater sa maghambal ka nga, even compared to an engineer, compared to even a doctor, or even sa mga kunanod ng mga professions, ang iloy, grabe it. So here are some of the things na ginamention dili sa sinihabalaan ng kasulatan. She sows, no? Ti mo na, ginapili ya ang mga nami, gatahi, and work with eager hands. Ang isa man da, tiga shopping, no? Siya nag-grocery, siya nag-paninda, bringing her food from afar. Siya nag-luto, no? Ang mga iloy natin, no? Kanami lang hindi ang mga manugluto, no? Ang chef of the house, she provides food for her family. Ang iban pa yan, ang mga iloy yan, may green thumb, nag-tanong pag-idiya sa kung ano mga ulutanong da, na kung ano, pwede na sa kapudyot, kamatis da, latoy, okra. You know how a mother is, no? Kapangita agin sa pagi para ma-providean ang isa ka panimalay. In verse 15, sa sininga passage sa Proverbs 31, she gets up while it is still dark to prepare food. Pao kita nyo na, no? Alas 7 ang klase sa mga kabataan. Sino gabugtaw unagin? Ang iloy, no? Gapreparar sa balon, gapreparar sa pamahaw, kung ano pa da ang iyang mahimo, gaplastar sa tanan-tanan, ang bayo, you name it. Ang iloy, ang tatay iya, ti... Kagulo-ragok paguro kaya ginapabayan na nanda ang iloy sa pag-atipan sa mga kabataan. So verse 18, ginahambal, her lamp does not go out at night. At may araw niya po niyang in other words, ang ginahambal sa sining particular na passage, sining nga, man works from sun to sun, but woman's work is never done. 24 hour nga work ang aton, magsakit ang untos ang ng bata sa kagahon, alauna, alas dos, sino nga pulaw, sino nga bugtaw, sino nga preparar sa mga bulong? Mothers. And that's why when you talk about mothers, though hindi mo dyan mabatsagan ang ininga kamingaw sa pagtanaw sa mga binuhatan sa aton nga mga iloy, kagway kita yung mahimo sa mga ang iloy niya ng daan niya, she will accept you just as you are. Kag ginambal na nila gani nga biskan ng isa katawo nga mapriso, abino kag may sala nga murder, sinong mga ngapi niya? Hindi lang abogado, kundi ang iloy sa gihapon niya nga nagapati gihapon niya nga inosente ang iya nga bata. And even if people do not accept you, you can always turn to your mother for acceptance. So in other words, in verse 27, ginasulat dira, sabi niya, she watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness.
no, the bread of idleness. Ti amo na ang kapisanon, ang kaayo, ang katutom, makita mo gid nga makita sa aton nga mga iloy. Kadamo sang, actually do may picture ko tang din pakita lang kun ano ang ginaubra sa isa ka iloy. And not only that, no, nangin isa man ka varied ang mga ubra sa isa ka iloy. Subong ti gaga-earn pagid ang aton nga mga iloy iya, pero kadamo lang sa ginapanumdum. And if there is one person gate nga i-honor naton subong, amo na ang aton nga mga iloy. Ikatuwa, ang iya nga ba nagahambal. Kay sa Proverbs 31:26 ginasiling, she speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. May nabasahan ako, actually amo ni siya ang nag-found sang Methodist nga denomination si John Wesley. Sang estudyante siya sa Oxford University. Grabe gyud kapalinom sa mga tao dito, no? I don't know about today kung daw ano kapalinom sa mga estudyante. O sang una gyud grabe gyud siya. So ginsulatan niya ang iyang iloy by the name of Susanna Wesley kag nangayo sang advice or sang counsel. Kag amuning nabato niya ng mga tinaga, sila nga, My dear son, remember that anything which increases the authority of the body over the mind is an evil thing. Sakto, hindi ba? Kung ang ini nga mga alak, kung ini nga mga bisyo, kung ini nga mga druga, kung ini nga mga marijuana iya, amo na ang nagahatag sang imo nga klase ka kabuhi, kag nagadumala sang imo nga lawas, ti yawan on gid. Yawan on gid. And over that, to the course of time, bala nyo kuno nang tabo. Well, si John Wesley naghimo sang mga importante nga bahin kag mga prinsipyo kag doktrina sa mga Methodist nga denomination kag ang Wesleyan nga distinctives nga all need to be saved, all can be saved, and all can know that they are saved, and all can be saved to the uttermost. So ginatanaw yagi diyan nga importante ini nga everyone kun sa diinagalin, no, kun sa diinagdin ang kinahanglan nga maluwas kinatanan amo ni sa Methodist. Yeah, we believe in that as well. Okay, may ara man siya nga ginhambal pagid nga justification by faith. Kag ang ini ginhambal, it is salvation is a gift of grace received by faith alone, leading to an inner witness of the Holy Spirit. Why nasang ibanya nga makaluwas aton? Degree, ang imo nga mga binuhatan, ang imo nga mga accomplishments, ang imo nga mga trophy, ang imo nga... No. It's always God believing in Him and by faith, amo na makadala. We believe in that as well. Pero amo ni ang sadsaran sa sininga denomination nga gin-start ni John Wesley. Another is what we call sanctification and Christian perfection. And Christians are called, no, to pursue a life of perfect love toward God and neighbor, enabled by the Holy Spirit. We believe in that, pero gina-emphasize kiniya sa sininga hubon, ang ininga mga butang, ang pagpalangga sa isa kag isa, paagi sa pagpalangga sa Ginoo. Kagsang nagligat yung may nadlaw, nagpost ako bilang bahin sa akon nga reflection in the morning nga ang aton nga vertical nga relasyon sa Ginoo amo na ang magadalaman sa horizontal naton nga pagpalangga labi na gid sa mga kauturan naton. A relationship with God, no, will depend upon our or a relationship with God, actually ang ginabasihan naton sang aton nga relasyon sa mga tao, and that is symbolized by the cross, vertical, and there's the horizontal. Ang ikaapat kag daw indi kita ya nagahatag sang sini nga emphasis ang ginatawag nila nga social holiness. Sila ay grabe sila about justice.
No, nagamarcha kaguna no mahimo nila. A strong commitment to justice, mercy, and service, addressing both personal and structural evils. And that's why, even then, sa diin nag-umpisa, sa Iloy ni John Wesley, ngangalan niya si Susana. Well, sa akon nga kabuhi, labinigid sa akon nga Iloy, kadamogid sa mga lessons nga gintunan nakon sa iya. Huwag labot sina, ti ang akon nga Iloy, maestra ko man sa English department, no? Sa English dito sa CPU. And oftentimes, ti ginakoreksyonan kagid. Sa pagwali ko, ginakoreksyonan. Huwag nang akon nga Iloy. Ang ako naman ang asawa, nagkakorek ko na anong akon nga mga grammar da, no? O mga bivan, mga pronunciation. Pero the instruction comes to us. Kung maghimo ko sang sala, she will always be the first. Kag kun mag-abot sa akon nga amay ang ining mga misdemeanors nakon, ang ining masala, ting ako niya nga tatay disciplinarian. So, aragi na ya ang iyaya nga mentality nga daan niya, you know, you spare the rod and spoil the child. So we were never spoiled. Kaya nga, aragi na ya ang rod, no? So bong ginatawag na nga love paddle. Pero sa una iya nang may aragi na isa pang hanot, either paha, ako na nung uyatan niya. But the thing is, sa tiniun nga ginahanot, ako, bala mo kung ano ito mo, ang nanay ko nagpatungayin, even absorb the blows sa kung ano na nga pagpatupa sa akong sang amay. Can you imagine that? Can you picture that out? Nga siya ang nagpatunga. Siya ang naigo, nagkakaigo sa mga hanot. And oftentimes after that, makadto siya, no? Makadto siya sa akon, kagmamba siya nga, well, ginahimo ni sa imo nga tatay, tungod nga palangga ya ka. Tiyo kung isang sabat ka pa, palangga man? Sakit-sakit na gito, palangga man ha? But ultimately, in the long run, amo ginaya, what I am today, is because ang ininga pagpainchindi iya nga we have to go through this particular discipline so that even today, you know, you will have a respect sa mga authorities. So, amo na bala, mabatabaw, salamat gid, no, Iloy, sa imong pagpalangga and to tell me what is right, to tell me what is wrong. Ang ikatatlo, this is a beautiful one, her heart loves. And in Proverbs 31, it says, Proverbs 31, her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. Saligna lang na ang akon nga amay sa akon nga Iloy. Sige, dira, no? Kung ano mga kinanglanon, amo na siya nag-ahatay sa mga kinanglanon sa kabataan. Even until this day naman niya, ang akon nga asawa nga Iloy sa akon tatlo ka kabataan, amo man ang nag-ahatag sa kung ano da nga mga kinanglan sa mga bata. But I would like to share with you something natandog ko ni isang pagbasa ko sa isa ka panaysayon. Amot ko ilalan nyo si Thomas Edison. Thomas Edison, sabi niya, I did not have my I did not have my mother long, no? But she cast over me an influence which has lasted all my life. The good effects of her early training I can never lose. Kun hindi, because of her appreciation, ang iyang pagtuo in me at critical time in my experience, I should never likely have become an inventor. So sa padayon sila niya, I was always a careless boy and with a mother of different mental caliber, I should have turned out badly. But her firmness, her sweetness,
Her goodness were potent powers to keep me in the right path. And my mother was the making of me. The memory of her will always be a blessing to me. So, si Thomas Edison ang nagnambal siya na. Actually, ang ining istorya, nag-umpisa, bala nyo kung ano, ang iyang nanay nga si Nancy, highlights the power of belief. Ang inibilang pagpati sa isa ka bata. So, when young Edison was sent home with the letter telling his mother, no, huwag ipadalaan sa sulat, nga hindi na maka-attend sa school. So, ginhatag ni Edison ang iningang papel sa iyang nanay. Sila nga ihatag bugid ni diretso sa imong iloy. Pagkabasa sa iyang iloy, grabe nga hibi, nagtululo gid ang mga mata, ang mga luha ya sa iyang mata. Kaginbasa ya out loud sa iya nga bata nga si Thomas Edison. Sila niya, "Your son is a genius. This school is too small for him and doesn't have enough good teachers for training him. Please teach him himself." And so, siya nagtudlo. Daw ginhibo na lang ang homeschool. But after many years, napatay ang iyang nga iloy, no? Now, he has become the greatest inventors of the century. Samtang nga nagatanaw siya sa mga butang old family things, nakita niya ang isa ka folded paper on a drawer sa desk sang iyang iloy. Ginabrihan niya kag nabutang sa sina ng sulat siling niya, "Your son is adult." In other words, mentally ill. Amo nagaliyan na sulat, hindi nga genius. Siling niya, "Your son is mentally ill. And we won't let him come to school anymore." Kita mo na, hindi na siya galiya pagbatunon sa eskwilahan na sulat sa isa kamisto. Kag pagkatapos, sinabaw si Edison, grabe nga guraha biya. And then he wrote in his diary, "Thomas Alva Edison was an adult, mentally ill child. But by the hero mother, he became the genius of the century." Ano na lang ayahan ko ng iyang nga ilo, naghambal sa iyang pagbasa ito madaan, "Ay, hindi ka na mapuslan. Waywa, ay ka nagid. Hindi na magbato ng iskulahan si mo. What could have happened?" But Thomas A. Edison was a mentally deficient child whose mother turned him to be the genius of the century. Kag ano ang gin-invent niya? Anong gin-invent niya? The light bulb. Okay? The light bulb. Kung waay si Thomas, ano ay hanang suga? King Kiman Guro sa Gihapon. No? Patented in 1879. Ang isa pagid, the phonograph. Okay? Ang phonograph, diba? Kita ka mo sini, sang una namian kay ko sinaya kay may mga long playing na mo may malup may ara mang gagmay ang ini nga mga gagmay ni ti ang nanamian namo niya sang una sang bata pa kami ang 33 na nga ang kadasigon niya ginabutang namon sa 77 kag amo ina ya ang do chipmunks eh ang guaya kag amo na makinadlaw kami. But he invented the phonograph. He is also invented ang pag-umpisa sa sininga mga motion pictures. Ang camera. The alkaline battery. Ang microphone. Okay, ang microphone. The carbon microphone. The alkaline battery. Sige. Sa ilo na paliyog. Yan. Salamat. And that is why sa iya lang nga kabuhi, kung makita natin kung daw ano ka-importante ang isa kay Loy sa isa kabata, kaangay sang sini nga mga example natin, si John Wesley, si Thomas Edison, kag-ayan, biskan kamu diri nga ari sa sining iglesia, magkakadto diri, kag magahambal sang butang nanugod sa inyong iloy, we will never stop. Why? Because our mothers, ang aton nga mga iloy,
has done so much, especially for us. And that is why in Proverbs 31 verse 28 it says, her children arise and call her blessed, and her husband also, and he praises her. Amuna ang galing, when we talk about mothers, I just couldn't help but, you know, be emotional about this. For what I am right now as a pastor, ay tiribligid, krabigid ang ginagyan sang Iloy para makakadto sa sakto ng dalanon. I'm sure that you have many experiences of your own, but then again, this is what our mothers did sa aton ng mga kabuhi. Today is a special day, and that is why we are going to have a special moment to honor ang aton ng mga ginikanan, ang aton ng mga Iloy. There will be a video, there will be a poem, there will be a musical reflection. There will be, most of all important, a prayer for each one of us. So we'll begin with the video.

0: Lua Latin Ka mula sa Papuri Artists, mula sa album na Lua Latin Ka from Papuri 15. Dapat natin luluwalhati palagi ang Panginoon sa lahat na ating ginagawa. Hindi nga ba sinasabi palagi natin, Lord, we give you glory, we give you praise, we give you honor. Luwalhatiin natin palagi ang ating Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat na nakikinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako ang mga kasama ninyo sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos dito sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Ang Pag-asang para sa iyo radio broadcast po ay inihatid sa inyo ng Philippine General Council of the Assemblies of God in partnership with Asia Pacific Media Ministries. At ito ay inihatid sa inyo ng iba't ibang radio stations sa iba't ibang bahagi ng ating bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. At hindi lang po tayo napapakinggan sa Pilipinas, napapakinggan din po tayo sa iba't ibang bahagi ng bansa sa pamamagitan ng internet radio at sa pamamagitan ng iTunes at podcast at iba't ibang mga kaparaanan, maging sa ating Facebook page na patuloy na sinusubaybayan ng ating mga takapakinig. Nako, excited po kaming lahat. Excited po ako personally to be able to bring to you the Word of God for today. Ang ating pong programa ay sinusuportahan din sa pamamagitan ng panalangin ng iba't ibang mga organisasyon na nagpapasalamat tayo sa One of Philippines, of course sa Philippine Bible Societies, at iba pa mga organisasyon na patuloy na sumusuporta sa atin at nagbibigay ng encouragement. Pinabati natin ang mga nakikinig sa atin na patuloy na nakatutok sa mga radyo tuwing umaga, tanghali, gabi, habang tayo'y pumapailan lang sa ere, ay sila'y nakikinig naman. No? Nakatutok sila habang naglalaba, habang kumakain, habang nagdadrive, habang nagtatrabaho. Maraming pong salamat. Marami tayong natatanggap ng mga mensahe at maging mga personal messages mula sa iba't iba natin mga kaibigan at mga hindi kakilala na sumusubaybay sa ating programa, sinasabing sila ay nabibless, sila ay napagpapala ng ating programa. Ang lahat po ng kapurihan ay pa sa Panginoon lamang. So tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos, sa ating tagapagligtas na si Jesucristo na siyang nagbibigay sa atin patuloy ng lakas. Hindi lamang sa akin, kundi pati sa inyong mga nakikinig, no? Ang Panginoon palagi ang ating sandalan, ang Panginoon Jesucristo palagi ang ating source of strength and source of provision. Kaya huwag po tayo makakalimot na tumawag palagi sa ating Panginoong Jesucristo. When we wake up in the morning, dapat po tayo manalangin kaagad. Lahat ng ating ginagawa, dapat i-acknowledge natin ng Panginoon. Hindi ba sinabi sa Biblia, in all our ways, acknowledge Him, and then He will direct our paths. Yan, kapag gusto nating maging maayos at maging malinaw ang ating dinadaanan, ating nilalakaran, ating nilalakbayan sa pang-araw-araw nating buhay, dapat natin acknowledge ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos na tagapagligtas. Ngayong linggo ito ay pag-aaralan natin ang patungkol sa forgiveness o sa pagpapatawad. Paano nga ba tayo nakakatanggap ng forgiveness? Paano ba tayo magbibigay ng forgiveness? Alam niyo, ito ang isang bagay na isa sa pinakamahirap gawin, no, nating mga Kristiyano, sa kapwa natin ang magpatawad. Pero kailan ba tayo dapat magpatawad? Paano ba tayo dapat magpatawad? Patatawarin din ba tayo ng Panginoon kapag hindi tayo nagpatawad? Yan ang ating mga pagtutuunan ng pansin ngayong linggong ito. Sa Proverbs chapter 19 verse 11, ang sabi rito mula sa translation ng The Message, smart people know how to hold their tongue. Their grandeur is to forgive and forget. Mula naman sa NLT, ang sinabi rito sa same verse, sensible people control their temper. They earn respect by overlooking wrongs. May isang pelikula ako napanood, matagal na ito, pero natatandaan ko siya. Ang movie nito ay based sa isang libro na ang title ay sa pangalan ng isang tao na si Helen Prejean, no? Sa movie na ito ay mayroong dalawang lalaki, ang pangalan nila ay si Robert Lee Willie at yung isa ay si Joseph Baccaro. Sila ay mga murderers, sila ay mga kidnappers. So ang ginawa nila, they abducted ang isang teenage couple, si Mark at saka si Debbie. Habang nung sila ay inabduct, nung sila ay kinidnap, si Debbie at ang kanyang boyfriend ay dinala sa kasukalan o sa isang jungle, no? At si Mark, yung kanyang boyfriend, ay pinatay. And for 30 hours, ang ginawa nila naman kay Debbie ay di-rape nila si Debbie, inabuso nila ito at itinago nila sa kasukalan sa loob ng 30 oras. Ang ginawa ni Debbie, nagmakaawa siya. Sabi niya, patayin niyo na lang ako at tapusin niyo na itong paghihirap ko. Pero ang ginawa ng dalawa ni Robert Lee at saka ni Joseph ay pinawalan si Debbie. Subalit isang araw, yung dalawang ito, si Robert Lee at si Joseph Baccaro ay nahuli. Nahuli sila at sila yung dinala sa korte at sila yung na-convict. Si Robert Lee, he was put to death by lethal injection, habang si Joseph Baccaro naman ay nag-continue to serve a life sentence in a prison in Colorado. Ngayon, si Debbie Miller, yung babaeng nakaligtas, ay sumulat siya ng libro na ang title nito ay Forgiving the Dead Man Walking, na nagsasaad dun sa libro na yon yung proseso ng pagpapatawad niya kay Robert Lee Willie at kay Joseph Baccaro sa kanilang abduction sa kanya and repeated rape of her at the age of 16. In fact, nung sa radio program ni James Dobson sa Focus on the Family, naging guest niya si Debbie Morris. Ang sabi niya ang tanong niya kay Debbie Morris, "Have you completely forgiven Robert Lee Willie and Joseph Baccaro?" Ang sabi ni Debbie, "Napatawad ko na sila. I have completely forgiven Robert Lee and Joseph Baccaro for what they did to me." Ang sabi niya, "Pagkat darating ang araw na magpapatawad din ako sa ibang tao na hindi ko alam kung ano na nagawa nila para sa akin." Alam mo, sabi niya, "Jesus makes the difference and I will be able to forgive." Pag narinig natin yung sinabi ni Debbie Miller na dumaan sa ganong klase ng paghihirap, for 30 hours, pinatay yung kanyang boyfriend sa kanyang harapan, at ni-rape siya, inabuso siya, pinagmalupitan siya, pero nagawa niya magpatawad dun sa gumawa sa kanya ng ganong klase ng kalupitan at karahasan. Pero sinabi pa niya, pinatawad ko na sila at kaya ko silang patawarin dahil sa Panginoong si Kristo. Alam mo, pag naisip natin yung mga ganun, naisip natin, parang ang hirap gawin nung ginawa ni Debbie. Pag siguro sa akin nangyari yun, hindi ko kaya magpatawad. Kaya lang, alam mo, kapatid, dapat nating ma-realize na talagang outside of God, we cannot understand forgiveness. Whether the offense is big or small, forgiveness is a process that only God can accomplish in us. Ito'y isang bagay na Diyos lamang ang pwedeng gumawa sa atin. Forgiveness is beyond us. Hindi natin ito kayang gawin ng tayo lang. Ito ay trabaho ng Diyos sa atin. It is the work of God in us. Sinasabi nga sa atin, kami sa aming mga pastor, sinasabi nga namin, it is, you know, that people pay attention to sermons on forgiveness more so than any other subject preached upon. Dito talagang nakatutok ang mga tao kapag forgiveness ang pinag-uusapan. Mas maraming tao ang nakatutok at mas maraming tao ang interested. Bakit kaya? Dahil siguro we recognize our need for forgiveness as well as our need to forgive. Alam natin at sa ating mga puso naniniwala tayo na kailangan natin ng kapatawaran, at alam din natin na kailangan natin magpatawad sa ibang tao sa mga nagawa nila sa atin. Kaya siguro talagang kapag forgiveness ang topic sa isang church, talagang nakatutok ang lahat, pinag-aaralan, pinakikinggan kung paano at paano magpatawad. Si Solomon sa kanyang God-given wisdom, siya ay nagsalita rin patungkol sa forgiveness, no? As he declares the beauty and honor of being able to forgive. Sa Proverbs 19 na binasa natin kanina, ang sabi rito, "The discretion of a man makes him slow to anger, and his glory is to overlook a transgression." Ang sinabi nga natin kanina, smart people know how to hold their tongue. Their glory is to forgive and forget. Ang sinasabi natin, kaya ko naman magpatawad, huwag lang ako makalimot. Pero ang sinasabi rito ng Biblia, ang kanilang kagalakan is to forgive and to forget. Yun daw, kapag smart ka raw, kapag ikaw daw ay discerning na tao, kailangan ang katuwaan mo ay to forgive and to forget. Kapag tayo nagpapatawad, we bring glory to God. Kasi hindi natin kaya magpatawad ng tayo lamang. We are never more like God than when we forgive. Ngayong araw na ito, pag-aaral natin ang mga prinsipyo ng pagpapatawad. Ano-ano ba ang mga kailangan natin gawin para magpatawad? O ano-ano bang nagagawa nito sa atin kapag tayo'y nagpatawad at tayo pinatawad na? Alam mo, throughout the scriptures, tinuruan tayo ng tatlong basic principles of forgiveness. Unang-unang principle, ang sinasabi rito, forgive those who sin against us. Hindi nga ba doon sa Lord's Prayer, may parte ron na sinasabi natin, Lord, forgive us as we forgive those who sin against us. Ang sabi sa Matthew chapter 6, verse 12, and forgive us our sins just as we have forgiven those who have sinned against us. Yan yung parte ng Lord's Prayer. Sabi rin sa Matthew chapter 18, verse 21, then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Pero hindi man sabi ni Kristo, hindi lang 7 times, 70 times 7 times. Alam mo, ang forgiveness, nagre-require ito ng isang napakahirap na adjustment sa atin. Kaya lang, pag si Kristo ang nag-describe ito, parang napakasimple, hindi ba? Ang sinabi niya lang, we must forgive. We need forgiveness, so we must forgive others. Kayo ba ay naabuso na? Kayo ba ay iniwanan na? Can you forgive the abuser? Ikaw ba ay naging biktima ng oppression o ng karahasan? Can you forgive those who inflicted the pain on you? Alam mo, minsan iniisip natin, ito ba'y totoong pagmamahal? Kaya lang, yung nagmamahal sa'yo, nakala mo'y totoong nagmamahal sa'yo, may minahal na iba. Can you forgive that person? Handa ba tayong magpatawad? Handa ba nating kalimutan yung mga nagawang sakit sa atin ng ating kapwa-tao? Ang sinasabi ni Kristo, we must forgive others just as much as we need forgiveness from God. Alam ng Panginoong Hesukristo ang ating mga sakit, ang ating mga sugat sa ating mga puso. Kaya lang, alam mo, sa pamamagitan ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin, ang kanyang pagmamahal ay nagpapagaling ng lahat ng sakit. You know, God's love begins to heal us when we forgive. That's why forgiveness is complicated, but it is also so simple, you know, according to what Jesus is teaching us. And it's always the direction that God wants our heart to turn. Hindi toward revenge, hindi toward hate, but always toward forgiveness. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Pangalawang principle, forgive and be forgiven. Magpatawad tayo at tayo'y patatawarin. According sa Matthew chapter 6 verse 4, ang 14 rather, ang sabi dito, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Kapag tayo raw ay nagpatawad sa ating kapwa, ang ating Ama sa langit ay patatawarin din tayo. Forgive and be forgiven. Sabi naman sa Luke chapter 6 verse 37, judge not and you shall not be judged. Condemn not and you shall not be condemned. Forgive and you will be forgiven. May sinabi si ang isang manunulat, ang sabi niya, hindi na raw natin kailangan pang pumunta sa langit para tingnan kung ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Ang kailangan natin gawin, tingnan natin ang ating mga puso at tingnan kung kaya natin magpatawad. Napakalalim, hindi ba? Napakaganda ng kanyang tinuran. Hindi na raw natin kailangan pumunta sa langit, tanungin pa, Lord, pinatawad na ba yung mga kasalanan ko? Ang kailangan natin gawin, tingnan natin ang mga puso natin at tingnan natin kaya ba natin magpatawad. Bakit? Kasi kung tayo yung magpapatawad ng tao, tayo patatawarin din ng Diyos. Dito may binigay na isang warning si Kristo patungkol sa forgiveness. Ang sabi niya, if we refuse to forgive others, God will also refuse to forgive us. Kapag tayo raw hindi nagpatawad sa iba, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Pero alam niyo, hindi ito related sa ating salvation, ha? Dahil ang salvation is not dependent on anything that people can do. It's always dependent upon our acceptance of what God did for us, of what Christ did for us on the cross. Iba yung salvation, iba yung forgiveness. Ang sinasabi dito, kapag tayo'y hindi nagpatawad, hindi natin mararanasan yung grasya ng pagpapatawad ng Panginoon. Hindi natin mararanasan yung kagalakan at kaligayahan ng paglakad kasama si Kristo sa ating Christian life. Ang pagpapatawad sa iba ay hindi ito requirement for earning salvation. However, ang pamumuhay natin ng may relasyon sa Panginoon ay nagre-require ng constant repentance na mga pagkakasalang nagagawa natin. Hindi tayo pwedeng mamuhay nang hindi nang humingi ng kapatawaran mula sa Panginoon, at hindi rin tayo pwedeng mamuhay nang hindi nagpapatawad sa ating mga kapwa-tao. Because believers must come to God constantly for confession and forgiveness. Refusing to forgive others reveals a lack of appreciation for the mercy that we have received from God. Importante ito, lahat ng tao, we are on common ground as sinners in need of God's forgiveness. Kahit sino pa siya, mayaman man siya, mahirap ka man, ano man ang katayuan natin sa buhay, ano man ang itsura natin sa bawat isa, magkakaiba man tayo ng kulay, iisa ang ating ground, no? We are all sinners. We are on a common ground, and that is being sinners, and we are in need of God's forgiveness. If we don't forgive others, we are denying and rejecting God's forgiveness of us. Ang sabi sa Ephesians chapter 4, verse 32, "And be ye kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven us." Principle number 3, don't forgive and you won't be forgiven. Do not forgive and you won't be forgiven. Sa Matthew chapter 6, verse 15, ang sabi, "If you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." In Mark 11:25, ang sabi dito, "When you are praying, first forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your sins also." Alam mo, ang sin ng unforgiving heart and a bitter spirit na tinatanggal nito or finoforfeit nito yung blessing mula sa Panginoon, and it invites judgment on us. Kahit yung ibang mga libro na hindi Biblia, sinasabi palagi, you know, kapag tayo hindi marunong magpatawad, hindi tayo patatawarin. Kapag tayo hindi marunong magpala ng iba, hindi tayo pagpapalain. Lahat tayong mananampalataya, every believer, we must always seek to manifest forgiveness. Dapat tayo, yun ang ating pursuit. Dapat tayo, yun ang ating sinisik. Yun dapat nating hinahabol. Magpatawad nang tayo'y mapatawad. Alam mo, dito sa chapter 11, verse 25, binigyan tayo ng another condition ni Kristo para sa answered prayer. Ang sabi niya, na kapag tayo'y may hinihiling sa Panginoon bago tayo manalangin, kapag naisip natin at naalala natin na tayo may hindi pa napapatawad, iwanan daw natin yung ating pananalangin at pumunta tayo dun sa ating kapwa na hindi pa natin pinapatawad, so that our Father will forgive us, and that also that our Father will answer our prayers. Kapag ang isang tao ay naging bitter o naging galit na sa mga nagawa sa kanya at hindi siya natutong magpatawad, prayer is impossible. Napakahirap din ng Panginoon ating panalangin kapag tayo may unforgiving heart. Isa yan sa mga requirements for answered prayer. Dapat meron tayong forgiving heart. Kapag tayo hindi nagpapatawad, hindi tayo patatawarin. Kapag tayo hindi nagpapatawad, hindi tayo pinakikinggan ng Panginoon. God wants us to deal with our relationship with others so we can have a clear and a good relationship with God, who is our Father in heaven. Bakit ito importante? Dahil lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Ang nagkakaroon lang ng access sa Panginoon ay yun lamang nakakatanggap ng pagpapatawad mula sa Kanya. Kapag tayo hindi tayo nakatanggap ng pagpapala, wala tayong access sa kaharian ng Panginoon. Kapag tayo hindi nagpatawad, hindi tayo patatawarin. Kapag hindi tayo pinatawad, hindi tayo magkakaroon ng access sa kaharian ng Diyos. As believers, we should not come to God asking for forgiveness or making all these requests from Him habang tayo naman ay hindi marunong magpatawad sa kapwa natin. Alam mo, God will not listen to a person with such attitude. Hindi rin tayo gustong patawarin ng Panginoon kapag tayo hindi marunong magpatawad sa iba nating kapwa. Let go of hurts, abandon grudges, and forgive others. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong kapatawaran sa amin. Nang dahil sa pagpapatawad mo, kami nagkaroon ng karapatan at kami nagkaroon ng kakayanan na lumapit sa iyo. We pray, God, na dahil napatawad mo na kami, matuto kami magpatawad ng aming kapwa-tao. Maraming salamat na tinuturuan mo kami kung paanong ang kapatawaran ay isang requirement, kung paano mo kami patatawarin din. Na kung paanong ang kapatawaran na natatanggap namin sa iyo ay isang napakalaking bagay upang maging daan din ito para mapatawad namin ang kapwa namin. Ikaw, Panginoon, ang susi, ang pag-ibig mo ang susi ng lahat upang kami ay makatanggap at makaranas ng pagpapatawad mula sa iyo. Maraming salamat. Turuan mo kami sa aming paglakad, sa aming patuloy na pananampalataya sa iyo. tulungan mo kami na maging prioridad ang pagpapatawad sa kapwa namin na nagkasala rin sa amin, kagaya ng pagpapatawad mo sa amin. Maraming maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.
2: Karapatan namin mga bata ang mabigyan ng sapat na edukasyon. Mag-aral ng mabuti, pumasok sa tamang oras at gumawa ng mga takdang aralin. Mapaunlad ang aming kasanayan at gamitin ng lubos ang angking talino at galing sa mabuting paraan.
3: Ngayon, isa na akong teacher.
4: Ako na ang resident doctor sa aming lugar.
5: Naglilingkod ako bilang isang mayor.
6: Panahon na upang kami naman ay mapakinggan.
7: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
8: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

bata. Alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: Teka, makapaglinis nga mamaya.
1: Ako po, kikis ko po si Mami at sasabihin ko po, I love you!
2: Wow! Yan ang tunay na regalo. For sure, magiging happy ang mommy, nanay, and mama natin. Basta iparamdam natin sa kanila na we appreciate them and we love them sa kanilang special day and...
1: Every day!
3: Yes po! And kiddos, let us remember that Mother's Day is not just one day, but a year-round celebration.
0: Kaya naman kids, let's make every day special para sa ating ilo ng tahanan.
1: Amen!
2: So, paano kids? Ready na ba kayong matuto how to love like Jesus?
1: Yes!
3: Happy Saturday! Ako po si Faithy Morada.
0: Ako naman po si TG Tagorda.
4: Ako po si Angel Faltado.
1: At present and cute na si Sepa Salmasco. That's me!
2: Andito syempre ang atin ninyong mga kiddos, ang inyong beautiful ate on the air, Ate Michelle Tolentino. And welcome to...
5: Okido, the 414 Kid Show!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV at World Vision.
0: Mapapahinggan po kami sa 702 DZAS AM Band as a 1233 DZMR Isabela and through online streaming sa Okido 414 Facebook page.
4: Come one, come all po, and enjoy with us!
1: Awesome! Yeah!

0: ka mo dyan. Gumagawa ka ng love letter?
1: Shhh! Huwag ka nga maingay. Baka makita ka ni nanay.
2: Uy, in love ka na ba, Atom? Patingin nga ng love letter mo. Ang ganda naman yan. May mga makulay pang mga bulaklak na drawings mo.
0: Uy, in love na talaga ang kuya ko. Sino kaya ang babaeng minamahal ng kuya ko?
2: Maganda ba siya?
1: Oo naman, para sa akin, siya ang pinakamaganda sa lahat ng mga babae sa mundo.
0: Mabait ba siya?
1: Mabait siya. At napaka-caring.
2: Talaga? Ano-ano pa ang mga nagustuhan mo sa kanya?
1: Masarap siya magluto.
2: Ha? Marunong siya magluto?
1: Oo naman. The best ang kanyang mga niluluto.
0: Ano pa ang kaya niyang gawin?
1: Masipag siya. Marunong maglaba at dahil sa kanya, napakalinis ng bahay.
2: Talaga?
1: Kapag may sakit ako, inaalagaan niya ako ng mabuti. Kapag nasusugatan ako, ginagamot niya ang sugat ko.
0: Teka muna, kuya. Ano ba ang pangalan niyang sinusulatan mo ng love letter?
1: Ang pangalan niya ay Susan.
2: Kapareho ng pangalan ni nanay?
1: Si nanay kasi ang ginagawan ko ng love letter. Ano ba kayo? Bata pa ako para ma-inlove sa isang babae. Si nanay ang pinakamahal kong babae sa lahat.
0: Akala ko naman ay may crush ka na, kuya.
1: Naku, kahit may crush pa ako sa school, hindi ako magusulat ng love letter sa kanya, no? Ang sabi ko nga, bata pa ako para sa mga bagay na yan.
2: Oo nga pala. Mother's Day na nga pala sa Sunday. Ako rin, gagawa na ako ng card para kay nanay.
0: Ay, ako rin, syempre. Mas maganda pa dyan sa ginagawa ni Kuya Atom.
1: You're right. Si nanay talaga ang pinakamagandang babae para sa atin.
3: Mga anak! Lumabas na nga kayo dyan sa kwarto. Kakain na tayo.
2: Opo, nanay. Lalabas na po kami.
3: Ano bang mga pinagkakaabalahan yung magkakapatid dyan sa kwarto? Kanina pa kayo nagsasarado ng pinto.
0: May ginagawa lang po kami ng project, nanay.
4: Tapos na ang schooling nyo, di ba? Bakasyon na. Ay may project pa rin kayo?
1: Tatay, hindi po sa school ang ginagawa namin project.
3: Ah, ganon.
4: Teka muna. Alam ba din nyo na namatay na si Lola Minda?
3: Oo nga. Yan nga yung pinag-uusapan namin kanina ng mga kapitbahay natin. Noong isang araw lang ay binigyan ko siya ng prutas.
1: Kawawa naman si Lola. Wala daw pong kasama nang siya'y mamatay.
3: Oo, hindi na siya nabibisita ng kanyang mga anak. Yung kasama kasi niya sa bahay ay stay out. Gabi na nang siya ay namatay. Kaya wala siyang kasama. Nakita na lang ng helper niya na wala na siya kinaumagahan.
2: Sad naman ang nangyari kay Lola Minda.
4: Puntahan natin mamaya ang week niya.
0: Sama po ako ha, tatay, nanay.
2: Ako rin po, sasama po ako.
1: Nakakalungkot naman po. Si Sunday na ang Mother's Day. Hindi na niya inabot.
4: Salamat. Nakarating na rin tayo sa bahay. Ang tagal rin ng wake service ni Lola Minda. Maraming nagbigay ng eulogy nila para sa kanya.
3: Ang dami palang anak ni Lola Minda.
2: Ang gaganda po ng mga sinabi nila tungkol kay Lola Minda. Puro papuri sa mga magagandang bagay na ginawa ni Lola.
1: Sana narinig ni Lola Minda ang lahat ng mga magagandang sinabi nila nung siya'y nabubuhay pa.
0: Hindi po ba madalas siyang umiiyak dahil hindi siya dinadalaw ng kanyang mga anak? Ang kasama lang po niya ay ang katulong niya sa bahay.
2: Hindi man lang po siya naipaghahanda ng masarap na luto ng mga anak niya.
1: Kaya tuwang-tuwa siya pag diadalhan ni nanay ang niluto niyang gulay.
0: Sayang, sana natuwa si Lola Minda sa lahat ng mga papuri sa kanya kung buhay pa sana siya.
4: Mabuti pa ay matulog na tayong lahat. Huwag na muna nating pag-usapan ng mga pagkakamali ng ibang tao.
3: Oo nga, alam ko nalulungkot kayo mga anak. Ipanalangin na lang natin sila na namatayan ng isang ina at lola. Marami rin kasi ang mga apo ni Lola Minda.
4: Ang isipin na lang natin ay kung paano natin maiiwasan ang pagkakamali ng mga kamag-anak ni Lola Minda. Habang buhay pa ang isang tao, ay doon natin napakita ang pagmamahal natin sa kanya.
3: Tama si tatay niyo. Hindi yung kung kailan nawala na siya, ay saka natin sasabihin ang lahat ng mga magagandang bagay tungkol sa kanya. O sige mga anak, matulog na rin kayo.
1: Okay po, tatay, nanay. Good night po.
4: Good night mga kiddos.

0: Mga sisters, ano pa bang gagawin natin para kay nanay sa Mother's Day bukod sa paggawa ng card at letters?
1: Ano pa nga ba?
2: Ibili natin siya ng cake. Tapos, lagyan natin ng dedication.
0: Good idea! Maganda rin kung dadagdagan natin ng basket of fruits para may medyo healthy.
2: Bouquet of flowers kaya?
1: Wag na yun. I'm sure si tatay na ang gagawa nun.
0: Maganda rin kung bibigyan natin siya ng something na makita natin magagamit niya.
2: Bigyan natin siya ng damit.
1: Tama, dress na panlakad.
0: Ang tanong, may pambili ba tayo ng mga sinasabi natin na ibibigay kay nanay?
1: Meron akong savings. Ngayon ko gagamitin para kay nanay.
2: Ako rin, meron ding savings. Eh, ikaw, kuya, may savings ka ba?
0: Siyempre, meron din. May perang ako sa bangko eh. Doon ko iniipon yung mga ibinibigay sa akin nung nakaraang Pasko.
2: Talaga, kuya? May bank account ka na?
0: Ito, nakita mo ba to?
2: Aba, oo nga. May ATM card na si kuya. Sana ako rin.
1: Ako rin naman ay merong bank account. Pero hindi ako kukuha ng pera doon para kay nanay. May natitira pa akong pera dito sa bahay.
0: Ako rin naman ate, may pera pa dito na tinatago-tago ko. Hindi ako masyadong bumibili sa school ng mga kung ano-ano pagkain lang. Nagtitira ako ng pera mula sa mga baon na binibigay ni nanay sa akin.
2: Ganoon ba ang ginagawa ninyo? Ako rin sa susunod na pasukan. Mag-iipon na ako ng mas marami.
1: O siya, mag-contribute na tayo para sa bibilhin natin para kay nanay.
0: Eh, sino ang bibili?
1: Eh di, pabili tayo kay tatay. Hindi pa naman tayo pinapayagang lumabas ng bahay na hindi kasama si nanay. Kaya si tatay na ang bibili.
0: Oh, sige. Ito na contribution ko.
2: Ito rin ang sa akin, ate.
1: Ibibigay ko ang mga ito kay tatay at siya nang bahalang pumili ng mga regalo natin kay nanay.
0: Pero gagawa pa rin tayo ng banner, di ba?
1: Ah, oo. Yung banner na nakalagay ang Happy Mother's Day. Oh, sige. Pagtulungan na natin gawin yon. May mga kartulina pa ako na natira last school year.
2: Tara, simulan na natin!
3: Nasaan na kaya ang mga tao dito sa bahay? Nagising ako na wala na si Paul sa tabi ko. Wala rin ang mga bata sa kwarto nila. Saan kaya nagpunta ang mga yon?
4: Surprise! Happy Mother's Day, Nanay!
3: Nakakagulat naman kayo! Ano itong mga ito?
5: Para sa'yo ang lahat ng mga yan, mahal. Flowers for you.
0: And a basket of fruits for you, Nanay.
1: At ito po ang gift namin sa inyo. Isang dress para lalo kayong gumanda.
2: At syempre, ang mga love cards and letters namin sa inyo.
3: Wow, nakaka-touch naman ang ginawa ninyo. Naiiyak tuloy ako.
0: Huwag kayong umiyak, Nanay. This is a time for celebration.
5: We celebrate because we have you. Mahal.
1: You are the best gift of God for us, Nanay.
2: We love you, Nanay.
4: Happy Mother's Day!
3: Thank you and praise the Lord. I love you.

0: Aray, kung ako sa'yo, hindi ko ipaalam sa parents kung problema ko sa school. Aray, Jack, masasabunin ka lang ng airpot at airmat mo. Mm. Lalo na pag nalaman nilang bagsak ka sa dalawang subjects mo.
1: Diyan ka mali, David. Sa pamilya ko, hindi usong sabunan.
0: Ang ibig mong sabihin, pare?
1: Mga bata pa lamang kami magkakapatid. Kaibigan na namin sina papa at mama. Hindi kami natatakot magsabi sa kanila ng totoo. Maganda man o masama ang nagawa namin, ipinagtatapat namin ito sa kanila.
0: Talaga?
1: Niminsan, hindi nila kami pinagsasabihan ng negatibo. Nandun na yung pagdidisiplina, pero sa maayos na paraan.
0: Talaga, pare?
1: Mm. Oh,
0: nakakaingit ka naman. Sa bahay kasi, panay-taki pa ng problema. Kasi kapag nagtapat ka, nako, sinturo ng katapat mo.
1: Salamat sa Diyos, hindi lang anak ang turing sa akin ng mga magulang ko. Alam ko, kaibigan ko rin sila.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Nick niyo po muli ang tinig po ni Ate Isa Tika dito. So, kayo po ay nakipo ng Family Matters dito po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV.
5: Ah, pero sa YouTube, ongoing na daw.
4: Ah, okay. Sige. Marami pong salamat. So, yung mga nasa radio po, tapos gusto nyo makasilip, pero hindi nyo masilip sa Facebook, punta po kayo sa ating YouTube channel po. Makikita nyo po ang ating live video. But when I welcome po natin muli ang ating mga listeners, na-miss po namin kayo. Actually, today is part 2 po. Medyo nagkaroon tayo ng kaunting pause last week. So hindi
5: nasa
4: natin...
5: YouTube tayo. Nasa YouTube po kami.
4: Yan, so sa YouTube po. Punta po kayo sa ating YouTube. So nagkaroon po tayo ng kaunting pause last week, pero the week before last, tayo po ay inumpisahan po natin ang isang two-part series po natin ng isang topic na very, very much needed, no? I think this, although it is very, very true to our foster parents and adoptive parents, but even with couples na hindi naman po nag-adopt or nag-foster, kapag po nag-welcome po tayo ng mga children into our marriage, no, naging nagkaroon na tayo ng mga anak, talagang minsan natetest po talaga ang strength ng marriage ng isang couple. So ang ating topic na sinimulan 2 weeks ago, ang title po niya is The Marriage Toll and Solutions in Adoption and Foster Care. But even in a regular marriage na wala namang adoptive parents or adoptees or foster children, ay nakakaranas din po tayo, no, ng mga issues na hinaharap ng mag-asawa kapag po pumasok na po ang mga bata sa ating family. So yan po ang ating magiging topic.
5: Lahat. Maganda po yung topic natin today kasi mainit. At saka mainit din yung topic.
4: Yes.
5: It is being in this ministry, if you want to call it that. Ito yung sad reality, pero reality talaga na adjustment pagdating sa adoption and foster care.
4: Mm-hmm.
5: Eh habang binabasa ko nitong ibang issues na to, ano din siya kahit natural parents din ganon.
4: Yes.
5: Nagiging issue.
4: Yes. Lalo na kapag kasi when you come into a marriage, madalas you come into a marriage with the dream of building a family, right? So talagang dream mo, very seldom, although ngayon medyo mas nagiging popular na yung couples get married now without wanting to have kids. Pero madalas po, ang gusto mo is magkaroon ka talaga ng mga anak. Kaya lang, so you prepare for the marriage but you don't prepare for the marriage with children. So pag ganun, yun nga, lumalabas yung mga issues po natin. So dun tayo nahihirapan sa part na yun.
5: Yung adjustments. Kaso nga, ang madalas po na nangyayari, again, hindi lang sa adoption and foster care, yung mga bata ang actually nagsasuffer.
4: Mm-hmm.
5: I've always looked at it in that way na, yeah, when a marriage fails, a marriage has troubles, tragic yan, no? Okay. Pero then again, kasama yun sa marriage issues Wala namang, wala naman na hindi dumaan sa ganun. Pero unfortunately, pag hindi po na-resolve ng tama o hindi na-resolve ng tama, yung peklat, yung trauma, it has a lasting effect on the children.
4: Mm-mm. Yeah.
5: To the point na ang mga bata, bilang counselor, dala nila to hanggang pagtanda nila.
4: Mm-mm.
5: Na, kumbaga, nakaget over na yung mga magulang o baka na-resolve na. Pero sa mga bata, there are scars
4: mm-hmm.
5: that will pursue
4: right.
5: for life.
4: Mm-mm.
5: Mm-mm. And sana po ay the goal natin is not para magbigay ng one-all-be-all solutions for all of you.
4: Mm-hmm.
5: But perhaps magkaroon ng better understanding on how do we handle yung difficulties ng adjustments in marriage and parenting. Lalo na marriage and parenting sa adopted and fostered kids.
4: Right.
5: Yung again, kasi kahit sabi mo nagkasundo na kami, okay na kami. The scars though,
4: mm-mm.
5: you know what I'm saying? It's mabigat Mabigat mm-mm. sa mga bata. And dadalhin nila to into their own relationships.
4: Right.
5: Right? Into their own relationships. Magkakaroon ng sense of normalcy na, for example lang, pag merong verbal violence, no? Tapos eventually tumanda kayo, nag-mature kayo, nag-adjust kayo. Mga anak natin, dala nila yon. In their own relationship, dadating yun doon. And if worse, mag-escalate pa yan. So, we hope that it will be today's topic just like last week, no? Pang kadugtong to, just like last week, will offer some suggestions, insight. There you go, insight on ano ang dapat gawin mm-hmm. and what can be done mm-hmm. and things like that.
4: Yeah. Opo. So mamaya, ang gagawin ko po is babalikan natin yung mga points na diniscuss natin 2 weeks ago po, no? Quickly, I will, para lang magkaroon po kayo ng continuity sa thoughts po natin. So, kung kayo po ay nag-take notes nung time po na yon, labas nyo na po yung inyong mga notes para ipagpatuloy po natin. But for now po, gagawin po natin, we're going to go ahead. Babasahin ko po yung verse din po natin na binasa natin from 2 weeks ago, ay ang matatagpuan po sa aklat po ng Galatians or Galatia, ang 6 po na chapter at ang 9 po na verse. Ang sabi po dito sa ating talata ngayong umagang ito, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko.
5: Sa English version po, ang sabi sa NIV, Galatians 6:9, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. May important words po dyan eh. Una, yung word na weary. Si lahat naman tao wants to do good eh. Everybody wants to do good. I always say this sa mga preachings ko, lalo pagdating sa life, no? Wala namang bumigising sa umaga na gusto ko sirahin yung buhay ko. I want to be a bad parent. I want to be a bad husband or wife. Wala namang nangangarap na maging kasiraan sila sa buhay, right? Everybody wants to do good. Even bad people want to do good. Mm-hmm. At least good for themselves, di ba? Pero ang kalaban ng doing good is not necessarily doing bad. Kasi nga wala namang gusto mag-do bad. It is the weariness of doing good.
4: Mm.
5: Ano bang mapagod?
4: Napagod.
5: Kapaguran.
4: Na, oo, napagod ka na.
5: Napagod ka na. Naumay ka na. Di mo na kinaya. No? Hindi na kaya yung kapit lang. Okay, tumbang preso na, bagsak na bandila, lahat na. You name it. When we become weary in doing good.
4: Mm-hmm.
5: Kasi you could read this verse in the opposite eh. You know, when you become weary in doing good, you will not reap a harvest because you gave up. Right? Ang price po ng hindi ka... I'm trying to think of a better word kaysa mapagod. Kasi pag sinabi natin pagod, yung nga naman, titigil ka na.
4: Mm-hmm.
5: No? Okay lang mapagod, huwag lang tumigil.
4: Mm-hmm.
5: There you go. There
4: well, kasi meron namang napapagod na
5: it's okay to be tired. It's not okay to give up. Bakit? Hindi para may patunayan at sa sarili natin na we don't give up. Masabi natin sa mundo na inilaban ko hanggang dulo. Kung hindi po ang kakibat nito or ang outcome ng not giving up is a harvest.
4: Mm-hmm.
5: And the key to any kind of harvest, all right, ay hindi po yung fruit of the harvest, but time.
4: Mm-hmm.
5: Kaya sabi, in the proper time. No, ngayon, ano, uso mangga.
4: Mm-hmm.
5: Hilig ko sa mangga, pero bawal sa akin ang mangga.
4: Bawal sa'yo. Hanggang kalahating pisngi ka lang.
5: Yung ang kalahating pisngi, sumasapul pa rin eh. Di ba? No, isang gabi po ng Mother's Day, pagdating niya ng turkey, gabing-gabi, yung mga anak ko, pambira, mag-boodle fight para sa Mother's Day celebration. Puro matamis lahat ng pagkain. Tocino, longganisa,
4: mangga.
5: Tay-tay, may mangga. Tumaas yung sugar ko eh. Madami na akong tinalikuran eh. Di ba? Pero hindi lahat ng manggang dilaw matamis.
4: Mm-mm.
5: Kasi merong, anong tawag doon, kalburo. Sabihin, yung minalagay silang kalburo sa stem para mapabilis yung ano.
4: Hinog sa pilit.
5: Oo, sa pilit. Pagkain mo niyan, mukha siyang matamis, lasang bulak. No. Lasang gamot, lasang bulak. Kasi pinilit sa hinog. Ang sabi dito, if you want to reap a harvest, no, gusto mong umani ng tama, there has to be time. Ang problema sa time, pag matagal, nakakapagod. Right? Pero alam niyo, nagkukwento kami kagabi, hindi naman lahat ng aming investment sa orphan care, let's just say, naging incredibly successful.
4: Mm-mm.
5: Pero nagkukwento ako kagabi, yung isang alaga namin, magagraduate na ng nursing.
4: I know!
5: Diba?
4: Grabe, yeah.
5: Yung isang alaga namin, ano, nag-champion sila sa debate. Tinalo nila mga ano. Diyan, salamat po, Dr. Chong.
4: Dr. Chong, thank you po.
5: Sa Mandaluyong College of Science and Technology. Sa inyong pangunguna dyan, Dr. Chong and Dr. Ariel. Na yung isang alaga namin, nag-champion sila sa debate. Tinalo nila mga other universities. Hmm. Right? Nagpe-pay off din at the right seasons. Diba? Iba graduate na. Iba tatrabaho na. Iba nag-okay na. I mean, hindi lahat, ano, ganun ka, ano. Pero, pag napagod ka kasi tumigil ka na, iniisip ko lang, ano nang nangyari sa mga bata na yun? Diba? Ano nang nangyari kung basta pinakawalan lang siya sa institution, tapos na, out na kayo. Age out na kayo, tapos na kayo. Ano nang nangyari? Diba? Parang, I mean, may plano naman si Lord sa kanila, but the journey would have been much, much more difficult. Right? Coming from the other side po ng foster care, you know, and adoption, makikita mo sila na hindi lang sa nag-graduate or nagtatapos o nag-aaral na, kundi yung aspeto ba na sila po ay ano na, tumutuloy-tuloy yung buhay nila. That's a big thing. Mm-hmm. That's a really big thing. Mm-hmm. And that's really important. And so, ganun po eh. Sabi niya, we will reap a harvest if we do not give up.
4: Mm-hmm.
5: If! So, naka-anchor dun sa if. Kung! No? Kung hindi tayo susuko. And maybe, iba sa inyo dyan po, na maybe you are nasa parenting issues, marital issues, ministry issues. And, you know, medyo napapagod na kayo, na ano na kayo. It's not just, ano, having me time or taking care of yourself. It's literally just pushing through barriers and understanding yung meron sa inyo, pagiging magulang, adoptive, fostered, natural. Tama ang Bible doon eh. Ano sabi? Heritage.
4: Mm-hmm.
5: Pag sinabi ating heritage, hindi iyan para sa'yo. Di ba? Ano yan? Pamana na ipinapasa from one generation to another generation to another generation. Napakalaking bagay po niyang ano na yan. What a privilege it is to be a part of that.
4: Mm-hmm.
5: Ang problema, pag things are not going so well, sometimes you don't feel it's a privilege.
4: Mm-hmm.
5: Sometimes you feel it's a burden. Diba? Looking at it on a different, ano din, when you think about it, di ba lahat naman ng bagay na mahalaga, burden eh.
4: Okay. Oh yeah, okay.
5: Di ba? Mm-hmm. May merong pasanin.
4: May heaviness.
5: Oo, may pasanin kakibat.
4: Siguro kasi ang dating lang sa akin, pag usually when you say burden, it's negative.
5: Right,
4: it's something
5: right,
4: that you
5: right.
4: don't want. But not really, it's bigat. It's heavy. It's there.
5: Right. There's a burden that comes with it,
4: mm-mm,
5: you know,
4: mm-mm.
5: that you have to carry. There's a burden that comes with the, ano, with the privilege, di ba?
4: Right.
5: Pagkabasa na pulit mo lang yan, binigay sa'yo, hindi masyadong valuable yan kasi mm-hmm. it's disposable.
4: Mm-hmm.
5: Ika nga.
4: Mm-hmm.
5: You know? So sabi niya, let's not become weary. Ang ganda ito sa Galatians kasi the Church of Galatia was enduring hardship from the outside, persecution and compromise sa loob, may heresy, heretical teachings, mga mainturo. And Paul was saying, tuloy lang kayo. Sabi niya, because at the right time, at the proper time, God's appointed time, there will be a harvest.
4: Mm-hmm.
5: If you don't faint, mm-hmm. if hindi ka titigil, kung hindi ka susuko, mm-hmm. no?
4: I think, ano, gusto ko lang din i-add, no? Kasi while you were, ano, explaining the verse, at pinapaliwanag mo kung paanong, yun nga, minsan nga napapagod ka, no? Because it takes a toll on you. Hindi lang physically, lahat ng aspeto eh. Ang isang issue when it comes to fostering, kaya mahirap maghikayat ng mga parents to become licensed foster parents is the financial aspect of it, right? So, mula from the finances to the physical toll it takes on you, and then yung emotional, mental, hanggang sa nagiging relational ang mga issues, mabigat. Pero at naisip ko lang din kasi it's not just also pagdating sa isang bata. Pero ako, I take it as minsan napapagod ka sa yung harvest kasi minsan it's not with this one child. So you have one child. I don't want to call it a failure, pero may minsan nagpapaalam hindi nagpapatuloy, but I don't see it as a failure kasi kahit paano nag-invest ka dun sa batang yun, ano? And then but they go on their own way. Pero alam naman nila na meron silang pwedeng tingnan pabalik,
5: right,
4: no?
5: Right.
4: Kasi binuhos mo naman lahat during the time na they were with you. Pero it might not be doon sa batang iyon, pero it could be with another child. Kaya sa akin minsan, naiisip ko yan eh. Pag minsan parang, okay na ba tayo? Lord, tapos na ba tayo sa gawain ito? Alam mo naman, with other personal issues that we have, na minsan sabihin natin, okay, are we done? Pero inisip ko, tatapusin ba natin because napagod tayo sa isang bata? What about the others then? So, may mga bagay na gano'n na minsan naiisip ko when it comes to, ito specific talaga when it comes to fostering our aged out kids. Madaming pala isipan yan sa akin. Ano po?
5: So, I think that prayer just got answered yesterday.
4: Po nagbabalik, Family Matters. So, balikan po natin ang ating pinag-uusapan. Ang topic po natin is yung po bang paano nakakaapekto at paano naaapektuhan at paano nakakaapekto kapag po ang marriage po ay ayun nga affected siya when upon the entrance po ng mga bata sa family nang nagsimula na dalawa lang kayo, husband and wife, pagkatapos suddenly, whether it be through adoption or foster care or your own children, pero syempre, much, much more po. Kapag yung mga bata ay adopted or fostered, which I think, minsan, you would think as foster and adoptive parents, you've had more preparations. Kasi nga, yan, pinag-iisipan eh, no? Pinag-iisipan, napipili mo pa dun po sa mga nakakaalam ng proseso po when you apply for adoption, you can, or foster care, you can actually state your preference. So, kung titingnan mo, bukod sa meron kang preparation, meron kang pinag-isipan mo na, napagpilian mo pa. So, isipin mo, baka parang dapat less na yung, less na yung mga problems. But what we have seen in the past and recently sa ating mga families that we deal with and we counsel with is that they prepare for the parenting part, but they don't prepare for the marriage part.
5: Right. No? Yun yung parating sticking point, yes. Eventual sticking point.
4: Magkaiba kasi siya eh. Magkaiba kasi siya. Naghahanda kayo bilang para maging magulang, pero hindi nyo na strengthen enough yung inyong marriage to face yung mga issues when children come into the families. So, ang title po muli ay makikita po natin sa ating screen, The Marriage Toll and Solutions in Adoption and Foster Care. Part 2 na po tayo. Pero ang gagawin ko po ngayon, kasi when we started 2 weeks ago, meron po tayong supposed to be ay 12 critical points. 12 points kung bakit po naapektuhan po ang ating marriage kapag pumapasok ang mga bata sa ating into the circle. Pero before I review the first 6, kasi ngayon po yung 7 to 12 po natin. Bago ko po i-review yung first 6, meron po muna tayong statistics number 2. No? Babasahin ko tong statistics number 2 na to na binanggit, nababanggitin natin today. Sabi po dito, marital stability, By the way, ano po ito ha? Study done po ito by National Foster Parent Association, yes. KFO, and,
5: And PubMed. Yes.
4: PubMedNi.com. So there are three effects of marriage breakdown on adopted children supported by statistics. Pero sabi po dito, studies po show, studies indicate that placement instability, meaning kapag na-place na po ang bata into a family, often triggered by parental stress or conflict, increases the likelihood of a child developing clinical level behavioral problems. So kapag po nagkakaroon na po tayo ng issues, actually, parang ano to eh, parang ito yung usapin na ano bang nauna, itlog ba o manok? Kasi nagkakaroon ba ng behavioral problems kasi right. Merong instability in the placement, or nagkakaroon ng instability kasi merong behavioral problems. So
5: right.
4: Ano yan, ano?
5: One or the other.
4: So when a marriage breaks down in an adoptive or foster home, the impact on the child is often magnified by the divorce represents a secondary abandonment. So imagine, ano, a child being placed in foster care or adoption. We already know na they went through paghihiwalay sa kanilang original family, and then suddenly they come into an adoptive family na biglang nagkaka-issues uli, and then nagkakaroon ng disruption ng fostering or adoption. But even in foster care, kasi ang foster care, we know it's only temporary. And pinag-usapan natin yung kanina umaga, the kids don't, madalas kapag younger child, hindi nila naintindihan yung pagiging temporary ng foster care.
5: Kahit anong sabihin mo na, this, ano, sandali lang to hanggang makahanap tayo ng ano, pamilya, ganon. After a while, pag okay naman yung relationship niya, bakit hindi na lang dito?
4: Oo. Dinidiscuss lang natin yan kagabi, eh, di ba?
5: Mas nagigrieve ang mga bata eh.
4: Yes.
5: Even in homes na naghihiwalay, kahit hindi foster home, ah, just natural parents. Yung mga magulang, pag nag-away, naghiwalay, meron kang saloobin na ba't ka nakipaghiwalay? Kasi ganito, ganito, ganito. Pero ang bata, hindi nila ano yun eh. Ang iniisip nila, ba't ganun?
4: Mm-hmm.
5: And eventually, lalo na sa adoptive or foster, feeling nila, pabigat ako. And I've seen this with adults of natural parents na naghiwalay. Matanda na yung adults na yung mga batang mga anak.
4: Mm-mm.
5: In the back of their mind, they're thinking, siguro pabigat kami masyado sa magulang namin, kaya nakadagdag kami ng pressure, you have parents na hindi magkasundo, yung mga bata ang nagdadala ng ano, na kung ginalingan ko saan sa pag-aaral, kung hindi ako masyadong gat, nag-iisip kung paano ako naging masyadong pabigat sa magulang ko. They carry that into adulthood.
4: Mm-mm.
5: As an adult.
4: Mm-mm.
5: Dala-dala nila.
4: Right. Mm-mm. And ano, inisa iniisip nila, no, siguro kung wala na lang ako, mananahimik na lang sila.
5: Right. And yeah. Kaya po ang taas ng self-harm statistic ng mga kabataan today kasi they see their parents di magkasundo. Again, yung mga magulang, may dahilan kayo para makipag-away at makipag-iwalayan.
4: Mm-hmm.
5: Kasi yung asawa ko, may masamang ugali, ganito, ganito, ganito. Sa bata, victim of circumstances sila eh.
4: Mm-hmm.
5: So ngayon, since parang may dahilan yung mga magulang ko para maghiwalay, anong dahilan ko? Mm-hmm. Siguro ako yung dahilan. Ayun. Mm-hmm. Yun na ngayon yung problema.
4: Yeah. And then the third one ay yung loss of the village and supportive resources. Yan. Kasi imagine, nabuo mo yung relationship with the people around you.
5: Right. Your friends. School, diba?
4: Yes. And then suddenly, when the marriage breaks down, lahat po yun crumbles for them. Kung sa inyong mag-asawa, ang iniisip mo lang, yung kayong dalawa, pero sa kanila, mundo nila ang gumubuo.
5: Basag.
4: Oo.
5: Ay, you talk about school. You know, lahat.
4: Yes.
5: Diba?
4: Oo. So, kaya po talagang napakahalaga, bukod sa syempre yun ang design ni Lord, no? Napakahalaga po to keep your marriage strong and intact.
5: I remember many years ago, nung nag-emergency foster tayo, tapos kinausap natin yung LGU na emergency placement kasi COVID to eh, delikado, na we will keep the children in the school.
4: Mm-mm.
5: Kasi yun na lang ang natitirang
4: security, ano nila?
5: Semblance of family
4: yes.
5: nila.
4: Uh-uh.
5: Wala eh.
4: Uh-uh.
5: Wala na yung magulang.
4: Right.
5: Wala. Walang extended family. May kanya-kanyang buhay. Tapos COVID pa nun.
4: Mm-hmm.
5: Aalisin mo pa dun saan? Online na nga yung school. Aalisin mo pa dun. Yun na lang yung tanging solid sa buhay nila.
4: Mm-hmm.
5: Tapos aalisin pa, matatapon pa. Tragic mm-hmm. yan. Tragic
4: mm-hmm.
5: yan.
4: Mm-hmm. Right. Ano lang, ano, bago mawala sa isip ko, although I know, I have a feeling makocover uli mamaya, but it came across na sa aking isip. You know, we always say when we do marriage counselings na kayo po mag-asawa, never fight in front of your kids.
5: Yeah.
4: Po, wag po kayo mag-aaway. Dun po kayo sa loob ng kwarto kung kayo yung magsisigawan, pero wag naman sana. Pero kung kayo yung magdi-disagree, you don't do it in front of the kids because not only there are several reasons why you don't do it, no? Una, hindi naman talaga proper because yung respeto niyo sa isa't isa, nakikita po yun ng mga bata. Tapos another thing is baka kasi magsa-side sila to one or the other, right? May kikilingan sila. Pero kasi madalas po talaga kapag kayo, lalo na for adopted kids and foster children, if ang pinag-aawayan ninyo ay sila, then much more po kasi nararamdaman nila na sila ang dahilan.
5: Right.
4: Sila ang
5: kahit
4: dahilan.
5: Hindi mo sabihin.
4: So, wag po kayong magdi-discussion po sa harapan po ng mga bata.
5: Lalo pagdating
4: po natin
5: sa
4: yun in private.
5: Like, this is deciding about your children. Tapos nag-away kayo yung dalawa.
4: Diba? Opo. So, ano lang po yan. Naisip ko lang baka mamaya makalimutan ko po. So, yun yung ano, tatlo. No? Pero babalikan po natin because 2 weeks ago, we started with the 12 critical points and challenges na hinaharap po. Tapos yung solution, yung
5: right.
4: resolution. So, we did 1 to 6 2 weeks ago and ngayon gagawin po natin yung 7 to 12. So, since I have the notes, I'll go ahead and run through the first 6
5: right.
4: and then you go ahead and continue with number 7. So ang una po dito yung exhaustion of therapeutic parenting. So ang advice po, ang solution kapag ikaw ay pagod na po, make sure that you take breaks. Take
5: yes.
4: breaks po kung kinakailangan. Call a friend po kayo. Yun ang importance ng community eh, no? Kung kailangan mag-call a friend para tumulong muna sa inyo para makapag-take a breather kayo mag-asawa. Mag-date po kayo. Ay gawin po ninyo. And then pangalawa po is the splitting dynamic. Ito po eh yung kapag ay hindi nga po kayo nag-agree as a couple. So, syempre, kung sino yung napapaboran ng bata, yun ang kikilingan ng bata. So, you will find that mas malapit siya sa isang parent over the other one. Pero ang solution po natin po dyan, isabi nga po natin is you keep a ano united front. Pag sa harapan po ng bata, if you disagree, go inside the privacy
5: usap.
4: Of your
5: usap.
4: Room. And then you come out, nag-compromise na kayo, nag-agree na kayo.
5: Parang, right. And another thing about that is, meron mga issues na hindi naman sobrang ngayon na. Kung kaya, hindi kayo magkasundo o ano. Pag-isipan niyo muna.
4: Mm-mm.
5: At sabi niyo sa anak niyo, pag-uusapan muna namin yan. Tapos.
4: Right.
5: Diba?
4: Uh-uh.
5: Kuminsan kasi nape-pressure tayong mga magulat. Tulad mo kasi mga anak natin, kasalanan din natin eh. Kung makahingi, makaalma, gusto ngayon na isagot. Diba? Sabi niyo, chill ka lang. Uusap muna kami.
4: Pag-iisipan muna natin yan. Pag-pray muna natin.
5: Right, right.
4: And then another issue na diniscuss natin, yung third one, is secondary traumatic stress. So sometimes, meron po tayong ano ba tawag doon? Projection, transference. If you have issues,
5: right.
4: personal issues.
5: Binabaling mo
4: dun sa mga
5: right.
4: bata or sa asawa mo. Kasi marriage ang pinag-usapan natin dito eh, na hindi mo kasi na-resolve on your own. So, pag-isipan po natin, is this really about the child? Is this really about my husband? Or is it about me? Kasi baka madalas, tungkol pala ito sa'yo, mga issues mo na I remember before, and I didn't realize it. I remember before, meron na kung we were discussing something and hindi nga about us eh. It was about someone else. Mm. Tapos nagdi-disagree tayong dalawa. Tapos you made me realize na kaya ganun yung thinking ko kasi I was actually reliving yung aking nakaraan na very dysfunctional yung aking ano pagkalaki, you know.
5: Ang tawag dun, ano eh, sensitivities.
4: Uh-huh.
5: Na, kasi nga sabi ko nung umpisa, ang mga bata, resilient yan.
4: Mm-mm.
5: I mean, wala silang choice kundi ano eh, to roll with the punches, ika nga.
4: Mm-hmm.
5: So kung mahirap ang buhay, eh, ganoon talaga eh, tanggapin ko. So, ganoon, di ba? Kaya nga nakakalakal ang mga bata eh. Ginagawang palipasan ng mga magulang, kinakaltokan natin, dina-abuse, binibenta, whatever. Kasi ang bata, resilient yan. They will, wala silang choice but to adjust to their parents, right? Mm-hmm. Paglaki mo, meron kang sensitivities towards there. Nag-survive ka. Naka-okay ka, naka-move on ka. Pero, sensitive ka sa mga parts na yon.
4: Yes.
5: Sensitive ka sa parts na yon. So, pag, at the same time, kung isang bata, walang sensitivity sa part na yon.
4: Mm-hmm.
5: Pag naging adult yan, hindi niya ramdam yon. So, ngayon, mag-asawa kayo, para sa pag-usapan, kukwentuhan tayo, sa part na yon, mas sensitive ka.
4: Mm-hmm.
5: Ako, oblivious ako doon.
4: Sobrang ano ko noon, affected na affected ako
5: right, so
4: sa usapan
5: ko, parang wala akong pakiramdam.
4: Correct. Ang tingin ko sa'yo ay, ang manhid mo, ikaw naman tingin mo sa'kin, overly sensitive
5: oo.
4: Ako.
5: Tapos sinaktan niya ako. Pinagbuatan niya ako ng kamay. Tapos habang umiiyak ako, sabi ko, sorry talaga, sorry.
4: No, but yun nga
5: oo,
4: eh,
5: yun,
4: I wasn't aware of it.
5: Oo.
4: Na it was a personal, ano ko pala yun, as a personal issue na I never really, so hindi ako aware of. So very important na maging aware po kayo.
5: Kasi lalo pag kinalakhan mo. For example, lumaki ka na one of your parents has a violent temper. So as a child, sanay ka na sa ganun. And then umalis ka ng bahay, tanda ka na, di ba? Lumalabas yun unintentionally. Statistics, it says that ang bata na lumaki na ang tatay may bisyo towards something, lalaki yan, hate na hate niya yung bisyo na yun. Sigarilyo, alak, whatever, sugal, pambababae, galit na galit siya. Pagtanda niya, lalo pag lalaki, ends up doing the same thing.
4: Mm, yeah.
5: Pabigat sa ibang
4: a burden,
5: tao.
4: Burden, yes. Uh-oh.
5: Or iba naman, ayaw mong mag-feel like parang incompetent, kinuha mo yung responsibility niyan, tapos
4: uh-oh.
5: Biglang gano'n.
4: Right. Pero you know, one of the sign of maturity, lagi natin pinag-uusapan yan kapag nagte-training kami sa TBRI, na ang isang, if you are a secured person, you will also welcome ang care. When somebody tries to give you, you are okay in giving care and you are okay in receiving care. So when people try to help you, tanggapin mo po iyon. Biyaya po yun ni Lord. I remember one time, sinabihan ako ng isa sa aking pinakamamahal na tita. Sabi niya sa akin, kasi nga, I kept saying, tinutulungan na ako. Tapos, hindi, okay lang po ako, okay lang po ako. Hindi po ako ilang, okay lang, okay lang. Tapos sabi niya, you know what? It takes grace to help others and it takes grace to receive also. So, biyaya, it takes humility and grace na tanggapin mo yung tulong niyan. So, let's go to number 7. Go ahead.
5: Let's go to number 7. Ito mabigat ito. Kailangan magkasundo ito eh. Theological and existential weight.
4: Mm.
5: Many enter the journey ng foster and adoption with thinking they have a calling.
4: Mm-mm.
5: Calling in life. When in reality, it becomes grueling and lead to a crisis of faith, shaming oneself often leads to projecting that frustration to another partner. First of all po, wala po sa ascension calls ang adoption.
4: Mm-hmm.
5: Lima lang po ascension calls, none of them fall. Neither are they in the spiritual gifts. Adoption, however, and foster care, caring for the orphans, is a mandate to the church.
4: Mm-hmm.
5: Okay. So, huwag po kayong papasok na may calling kayo mag-adapt.
4: Mm-hmm.
5: Sinasabi ko na sa inyo, antimano pa lang.
4: Okay.
5: Don't do that. Kasi the moment you do that, you give a holy, righteous justification for an action that you want to do.
4: Okay.
5: There's nothing wrong with gusto mong mag-adopt.
4: Right.
5: Gusto nyo magkaanak. Gusto nyo ma-experience ang parenthood. You want to live outside of yourself and to love someone else. Okay na yun.

0: Of course, malaking bagay yon because of the way the parents na ni-raise nila. But also, it shows that the child walked with the Lord.
1: Mm.
0: Learned to walk with God. Learned to, you know, walk honestly, humbly with the Lord. Natutunan nila. Yun po ang heritage at legacy natin na ituro natin. Kasi hindi naman natin pwedeng ituro yung kabaitan tapos magiging mabait sila eh.
1: Mm-mm.
0: Okay? Alright, so, you know, huwag niyong lagyan ng spiritual connotation yung adoption and fostering. If you want to, you pray over it, go do it. Right? Go do it. You know, kasi mabigat yan kasi kayong dalawa mapapasahan yan. Again, kawawa na naman ang mga bata sa usapang ito.
1: Right. Okay, ang next po natin is ang number 8 po natin, ang grief and loss dream. So every adoption begins with a loss. Pagamat we always talk about adoption being beautiful, pero bago naging beautiful po yan, may loss po yan. Couples often grieve the loss of the normal family life. They imagine if spouses grieve at different speeds, they may feel disconnected. So ito naman ang pinag-uusapan dito na grief ay hindi dun sa kawalan nung child na inadopt from right. The first family, pero kayo as a couple, suddenly, iba eh. Iba na ang setup. It's not just the two of you. Meron ng another person in your life. So, yung ginigrieve daw yung dating normal na matagal, lalo na for, so we've seen this no, in couples who normally kasi, couples who adopt, they adopt because they are unable to have children naturally right, on their own. So by the time they adopt, ilang taon na yan magkasama, no? 8, 9, 10 years. Oo. Nabuhay na sila na dalawa lang sila. Suddenly, yung quote-unquote kapayapaan nilang dalawa, biglang may papasok
0: nabulabog.
1: Na isa. So, nabulabog. So, yung normalcy ng buhay nila ay na-disrupt po. Yun, no? So, ang solution po natin is create a space for shared lament. Validate that it is okay to miss the life you thought you would have. Honoring the grief together prevents it from becoming a wall. So, ito, very, very common po ito, no? We see now when a couple welcomes a child or sometimes siblings pa, no? And then suddenly, biglang, hindi pala ganun kadali, right? May mga issues na ngayon. So, i-allow ninyo ang bawat isa. No?
0: Yeah.
1: That's the marriage. When one is down, the other one gives space to that person. Na sige, love, babe, mahal, sweetheart, hinga ka muna. Nothing bad about her parenting or his parenting. Talaga lang meron lang time of adjustment. So sabihin mo ikaw na you're the person na doing okay. Sige, love, take time ka muna. Hinga ka muna. Ako muna dito. And then pag yung isa naman na medyo napagod, yung isa naman ang sasalo. I remember si Miss Krina, yung aking leader sa generation sa mga aming executive director. Silang dalawa na mag-asawa, they play tag. So pag tinag na daw, tinapik lang ng ganon ni Miss Krina si Uncle John. Ibig sabihin, okay, your turn. I need to take a breather muna. Hihinga muna ako. Tapos ikaw na. So ano kayo? Mag-take turns kayo. Yun yung solution po doon. So go ahead, Daddy, sa number 9. Your turn.
0: Number 9 is disruption of privacy and intimacy.
1: Ayan na nga.
0: Diba? Fostering is revolving daw. Totoo yan. May social workers, therapists, doctors, mayat maya labas-pasok sa bahay ninyo.
1: Mm-hmm.
0: So nawawala lang kayo ng privacy kasi pakiramdam ninyo parating may nanonood sa inyo. May nakabantay sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: No, this is a real reality. Anak ninyo, pinasok nyo sa eskwelahan, may nagsusumbong sa inyo. Una sa lahat po, hindi lang kayo ang mga magulang na natutrouble ang mga anak.
1: Mm-hmm.
0: Right? Kaya lang feeling nyo kasi kayo lang eh. Kasi kayo yung ano, maya kami na lang. Hindi po, actually marami kayo. Right? So, pero ibig sabihin po nito, dapat meron kayong mga parte ng buhay ninyo, oras sa buhay ninyo, na sabi ko dito, sanctuary zones in the home. Ibig sabihin, these are places or times na pag narito na kayo, bawal na.
1: Mm-hmm.
0: Bawal na. No? Like for example, sa aming pong bahay, Ang kwarto namin, now the kids can obviously come in and get to. Pero there's a certain time, lalo pag gabi, pag nag-lock na kami ng pinto, ibig sabihin, you know, we're watching, working, whatever. Or sometimes, pag, lalo na nag-aaral pa po siya, nag-review for, ano, sa social work exam niya, maglalagay kami ng notes sa door. No? O kaya pagod na siya, sabihin ko, text niyo ako, tulog na si mami. Meron kayong mga areas in the home or in your life or times in the day na inviolable po ito.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Na alam niyo na yung part na yon, talagang yung part lang na yon.
1: Mm-hmm.
0: That you can ano do that. Meet with people. No, kami po sa amin, ano, I don't meet with people in the house.
1: Mm-hmm.
0: Okay, it's always outside the house. You find me in my office, online, something. Pero my house is private to me. Even people who are the closest to me, before they can come to the house, magme-message muna yan. So I'll either opt to meet them there or let them come. Pero very rare po yung time na yon. Sanctuary yun eh, lugar yun eh. It's a place, you know, na for your own peace of mind, iba. Important po yon. Lalo na pag meron kayong maliit na anak. Very demanding ang mga bata of your time and effort. Okay? Mag-institutionalize kayo ng lugar sa bahay o oras para po ito ay alam nyo sa inyo lang. So, in fact, kahit lubas kayo sa labas, pag-uusapan nyo pa rin yung mga bata eh. Pero at least on your terms. On your terms. Yeah.
1: Yes pa. Alright. Salamat po dyan. Punta na po tayo sa number 10. Ako, ito po. Isang very common ano din yan.
0: Ang ito tawag to, babad natin, tayo ito, babad.
1: Ay, compassion fatigue.
0: Yes. This is actually a, ano, diba? I've heard this since day one from mga parati na sa seminar to eh. Di ba? Na I heard, in fact, ang una ko narinig dito, yung isang house parent doon sa institution na nag-minister tayo dati, siya yung unang na-fatigue eh.
1: Oh, so sabi po dito sa compassion fatigue, when a spouse is the primary target of a child's aggression, they may experience blocked care. The other spouse may offer solutions instead of empathy, making the partner feel lonely. So, ang solution daw dito is adopt a listen first policy. Before offering advice on a child's behavior, offer 10 minutes of uninterrupted empathy to your spouse to validate their exhaustion. So madalas po, no? Pag talagang ikaw ay, lalo na nga daw po, kung kasi di ba kanina pinag-usapan natin, minsan hindi sabay yung attachment, right? So minsan merong isa na mas magiging okay ang relationship kaagad, merong isa, minsan siya yung nagiging target, and we've seen this. We've seen lalo na pag, for example, no, ang inadapt mo is a baby girl or a toddler or a child na in their junior years, no, mga 5, 6, 7 years old. And then, hindi hirap siyang mag-attach kay daddy. Mas nauna kay mommy, which most common po, mas mabilis kay mommy. Tapos ngayon, si daddy napapagod na. Ayoko, napagod na ako. So instead of making excuses for the child na si mommy sasabihin, hindi, kasi dapat intindihin mo, kasi ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Instead of that, eh, saluhin mo muna yung ano, yung nararamdaman nung husband mo. Kung siya ay napapagod na, i-validate mo yung feelings niya. So you can say, love, I know it's tiring. So what do you want to do ngayon? Anong gusto mong gawin para ano, i-validate mo yung nararamdaman niya. Huwag mo pong kukontrahin. Yun nga yung kanina, 'di ba? Sabi ko sa iyo, isang natutunan ko during the summit is that you expect kasi adults to adjust kasi adults na sila. So, in-expect mo mas malawak na ang understanding. Ang focus natin is on the children. Pero hindi po. Kayo pong mag-asawa kasi you only have each other.
0: Right.
1: So, sino ang sasalo dun sa pagod nung spouse mo kundi ikaw din. So, kaya yun ang resolution po natin dito is listen to your spouse. Pakinggan mo. Again po, avoid po natin yung ano, kasi alam naman po natin na both of you want what's best eh, no? So yung ano man yung disagreement po ninyo, you both want the same thing.
0: Yeah.
1: Ikaw, ang ganda nung lagi mong ano eh, lagi mong ini-illustrate to pagdating sa mga marriage seminars natin, marriage conferences natin. Yung you have a looking at one thing from two different.
0: You're looking at the same thing.
1: You're looking at the same thing.
0: Oh, pareho lang eh. Same. Ibang angulo lang. Eh.
1: Yes.
0: So kailangan merong isa
1: to come around the other
0: way. Ikot ka sa kabila, tingnan mo. Ano ba nakikita mo hindi ko nakikita?
1: Right.
0: Pero kasi hindi mangyayari yun kung pareho kayong nasa high wavelength.
1: Mm-hmm.
0: Kaya maganda yung sabi, listen first. Ibig sabihin, pag isa nasa high, isa bumaba ng konti. Isa nasa low, di ba pagkaano maingay, tapos nag-uusap kayo, and the other one is across the room. Pag nakipagsigawan ka, sumasabay ka sa ingay, hindi kayo nagkakarinigan.
1: Mm-hmm.
0: Usually, nagkakaintindihan kayo pagka minamouth na yung words na parang bulong kasi nire-read mo yung lips. What you're doing is you're actually listening to what's being said, not listening to the noise.
1: Mm-hmm.
0: No? Pagka po may problema, lalo sa anak, maraming ambient noise. Ibig sabihin mga alingaw-ngaw sa kapaligiran. Ano sasabihin ng kapitbahay, na trouble yung bata sa eskwelahan, may behavioral issues, may ganito, may ganyan. Nakakapagod po yan pagka yung wavelength ninyo nasa taas kayo pareho.
1: Right.
0: Okay. So, you know, pakinggan nyo muna yung isa. Mm-hmm. Ano ba yung meron dyan? Ano ba yung ano?
1: Mm-hmm.
0: Sometimes, lalo tayo mga lalaki, problem solvers tayo eh.
1: Mm-hmm.
0: You know, sometimes sasabihin, asawa ko yan, gusto ko lang naman magsalita eh.
1: Gusto ko lang naman
0: mag-share. Oo, kasi gagawin natin, kasi isip natin, man, kailangan solving ko to. Pag may sinabi asawa natin, alam mo, banat, di ba? But guys, yung pala, hindi naman pala niya kailangan ng opinion natin. Kailangan lang niya ng ano,
1: listener.
0: Ng listener, right. Na pagsasabihan. And then maybe, you can offer yung outlook mo on something. Actually, kahit kahapon, may important decision tayo na we're making. And yung sa viewpoint mo, iba. Sa viewpoint ko, iba.
1: Mm-mm.
0: Pero parehong tama.
1: Mm-mm.
0: So until we're like, sagot ko parang, eh, ikaw, babe, anong tingin mo? Tingnan natin kung ano mangyayari. Let's just wait and see.
1: Uh-uh.
0: So, hindi po palibasa magkaiba kayo ng opinion, magkaaway kayo.
1: Uh-uh.
0: Kasi nakapagod po yun.
1: Uh-uh.
0: Nakapagod po yung away ng away.
1: Uh-uh.
0: Nakapagod po yung away ng away, parang nagtatalo. I always said it in marriage, you know, sa mga marriage seminars na ginagawa ko, ano, no one ever wins in a fight.
1: Uh-huh.
0: Diba? When you disagree, talo kayo pareho. If you lose the argument, talo kayo.
1: Mm-mm.
0: If you win the argument, talo pa rin kayo. Wala na nananalo dito. Wala pa na nananalo. So, nakakapagod lang.
1: Mm-mm. Actually, ano, pareho din siya nung almost the same as number 11. Now, we have about a minute to finish. Sabi po dito, discrepancy in discipline philosophies. Ayun na nga, kapag nga po kayo ay nagko-contradict, ano, pumunta po kayo sa kabilang side. Tingnan niyo po kung ano nakikita ng spouse ninyo.
0: Tigil lang.
1: Ano lang, para lang mas magkaroon ka ng better view. And then you come to a, ano, you come to an agreement, no? So, very important po yun. And the last one, ayan, para ano, kasi it's 10:50, the safety net collapse. So in typical parenting, when one parent is done, the other steps in. Foster adoptive homes, the stress is often so high. Sobrang taas po talaga ng stress level pagdating sa adoption niya, ano. So both parents redline simultaneously. When the safety net collapses, spouses often turn to each other. So ang ibig sabihin po, ang solution po natin dyan, create an emergency eject signal. When one parent...
0: hindi po ibig sabihin buong araw kayo mawawala.
1: Hindi po ibig sabihin, ano, takbo na po tayo, ayaw na po natin to. Pero i-recognize po natin, you help regulate each other, magtulungan po kayo, wag po kayo mag-away. Magkasundo po kayo para po, kasi not only for the marriage sake, because God designed it na maging maayos po kayo, pero for the sake of the children, because you don't want the children na to be affected by the issues of marriage. Ano po? So very, very important po na even before therefore, if you are thinking, praying about having children, bagong kasal kayo, nag-iisip kayo magkaroon ng anak, or gusto nyo mag-adopt or foster, I always tell our parents, take time to make that marriage strong and take time for you, kayo mag-asawa, to have time alone. Kasi napakahalaga. Sabi po, sabi sa akin ng, ano, ng asawa ko nung one time siya ay in his preaching, no? In his preaching, sabi niya, one of the best gifts that you can give your children is to have a strong marriage. Love your spouse. Yan ang isa sa pinaka-best na regalong pwede mo ibigay sa iyong mga anak.
0: Yeah. Children are a gift. Not just a gift, they are a heritage, the Bible calls them. Pamana po sa atin. Such a description. No, sa Bible lang makikita ang description na ang mga bata ay pamana ng Diyos sa atin. They are not properties given. They are a heritage. And when we say heritage, that means we treat them and raise them in a way that will set them up for life and will create a heritage. And every day, hindi lang natin naiisip, we are creating, you know, a heritage. Ang pinag-uusapan lang natin is what? Yun lang. Sa ayaw at sa gusto natin, tayo po ay nag-create ng linyada ng pamilya. Kanina may pinadala tong anak mo sa akin, just before we started, isang ano, fighter ng mixed martial arts. Nanalo siya. No? Tapos nag-testify siya. Sabi niya, siya at ang kanyang pamilya ay produkto, taga Myanmar siya, ni Adoniram Judson. Tama ba? Adoniram Judson. Can you imagine? Tagal nang patay ni Adoniram Judson. Diba? Pero yung men, yung heritage na iniwan ni Adoniram Judson. Ang hirap ng buhay ni Adoniram Judson and family. You know? Sana ganda ka faithful. And adoption, parenting, natural, fostering, they all come with struggles. But how you respond to them will create the heritage that God gives us. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Napakabuti mo sa amin. What a privilege we have been given, Lord, to just be able to steward children. We pray, God, that you would help the families, Lord, who are going through some adjustments and hard times today. Malaman nila, Panginoon, na makikita nila kabutihan mo, Panginoon, sa kanila. Maging tapat sila, Panginoon, kapag sila papagod. Sa tamang panahon, akdang panahon mo, Panginoon, aani po kami, kundi kami susuko.
1: Yes.
0: Salamat po, Lord. In your name we pray. Amen.
1: God bless you all po. Thank you for joining us today. Nagpapaalam ngayong araw ito, Ate Isa Tika.
0: Pastor James Litika po. Next week po, we'll see you again. Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ngayong araw po.
1: God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa DZAS.info@febc.ph.
3: Kay sarap tingnan ng pamilyang magkakaibigan lang. Sama-sama sa pamamasyal, sa gawaing bahay, nagtutulungan, nagsusunuran at nag-uunawaan. Mataas din ang ipinakikita nilang respeto sa isa't isa. At sa buong kapitbahayan ay huwaran sila. Sino pa nga ba ang dapat unang magmalasakitan, kundi ang miyembro ng pamilya? At sino pa nga ba ang pinakamasarap maging barkada, kundi sila? Dahil kung ganito ang iyong pamilya, matatag kayo sa problema, dahil alam niyo na ang katulong niyo ang bawat isa.
2: C Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Another global cast ng Life is Beautiful. Kumusta ka sa mga sandaling ito, sa mga oras na ito? Natutuwa tayo sa mga pagkakataon na tayo ay sama-sama na nakakapagpuri, nakakapagpasalamat sa Panginoong Diyos. At kaibigan, ang mga awiting ito, pinili natin to be able to express our gratitude and worship to the Lord. Ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Kung nasaan ka man, narito ang ating mga awitin at meron din tayong ilang mga insights. Kaya maraming salamat. Meron tayong fellowship dito sa Life is Beautiful.

Isa sa mga susing talata sa Biblia, itong nagsasabi na ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at hanapin ang mga nawawala. Isang napakagandang model para sa ating lahat na mga tagasunod o mga alagad ng Panginoong Jesus, na tayo ay una, maglingkod sa isa't isa. Pangalawa ay patuloy nating hanapin yung mga naliligaw ng landas. At alam naman natin na kahit tayo ay hinanap din dahil naliligaw tayo ng landas, hindi po ito tumutukoy sa ating relihiyon na nakagisnan, kung hindi sa ating talagang kalagayan sa harap ng Diyos. Kung hindi tayo hinanap ng Diyos, kung hindi niya tinatawag ang ating pangalan, ay hindi naman natin siya pinapansin talaga, ano? At alam natin na ang biyaya ng Diyos ang siyang parabang lumigaw sa atin para manumbalik sa Kanya. At yung ginawa ng Panginoong Jesus na naparito para maglingkod at hindi paglingkuran ay maganda ring modelo ng pagpapasalamat sa Diyos na maglingkod tayo sa ating kapwa-tao, maglingkod tayo sa isa't isa, at hindi yung inaasahan natin na tayo ang parang boss, na tayo ang piniglilingkuran. Bagaman, yung iba nating mga kapwa-tao ay ginagawa naman talaga yon dahil sa mga conventions o mga nakasanayan ng iba't ibang mga posisyon natin sa lipunan. Ang maganda nito, kapag ikaw ay naglilingkod at hindi ikaw ang nag-e-expect na paglingkuran, eh may maglilingkod din naman sa iyo, kasi umiikot yan sa ating community of believers and followers of Jesus. At sama-sama tayo na naghahanap sa mga naliligaw ng landas. Meron ding isang magandang kasabihan, wala ito sa Biblia, pero magandang kasabihan na hindi naman din lahat ng naliligaw ay nawawala. Diba? O kaya hindi lahat ng mga naglalakwatsa ay nawawala talaga. Merong iba din sa ating mga kapatiran o sa ating pamayanan na hindi natin kapareho dahil meron silang mga very unique expressions o mga journey o mga landas sa buhay na hindi para sa atin, pero hindi naman sila nawawala. Ibig sabihin, kailangan din natin silang paglingkuran, unawain, at sila din naman ay ganoon sa atin. Kasi parang laging two-way iyang paglilingkod sa ating kapwa-tao. Kapag iyan ay naging behavior na o pag-uugali ng mga Kristiyano, umiikot yan sa isa't isa. Naalala ko nga yung kwento dun sa mga sermon na nagsasabi na yun daw mga taong napunta sa langit na binigyan ng mga mahahabang kutsara ay pinapakain ng isa't isa kasi mas mahaba pa kaysa sa kanilang arm o sa kanilang arm. Ano nga ba sa Tagalog yung arm? Yun, mas mahaba pa yung kutsara sa kanilang arm, kaya hindi nila magamit yung kutsara para subuan ang sarili nila. The only way that they can eat is to feed one another using that spoon. Ganun din daw tayong mga mananampalataya, dapat ay ating pinaglilingkuran ng isa't isa. Yun ang isa sa mga litrato ng buhay na makalangit. Ngayon, yun naman daw mga nasa kaparusahan, nagdurusa, na binigyan din ng ganun kahabang kutsara, na mas mahaba pa kaysa sa kanilang braso. Ayun, naalala ko na mas mahaba pa yung kutsara sa kanilang braso. De, syempre, hindi nila masusubukan ang sarili nila. Kaya lang, ayaw nilang subuan yung kanilang kapwa-tao kasi galit sila doon, galit din sa kanya yung kapwa-tao niya. Kaya nagtitiisan silang lahat na magutom doon sa lugar ng kaparusahan. They were all starving. Yan naman daw ang litrato nung tinatawag na impyerno o nung kaparusahan. Ang mga mananampalataya, mga alagad, tagasunod ng Panginoong Jesus, naglilingkod sa isa't isa kasi ganun din ang ating Master, si Jesus. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod at hanapin ang mga nawawala. So, dalawang bagay po ang magandang takeaway natin ngayon, paalala sa atin, tayo ba ay naglilingkod sa ating kapwa-tao at sa isa't isa? At marahil yung paglilingkod na yan, na mapagpakumbaba, hindi po natin sinasabing inferior, ha, kung hindi humble servanthood. Maaring yan din ang paraan na gamitin ng Diyos para mahanap yung mga nawawala at mapalakas ang loob noong mga
kakaibang uri naman ng paglalakbay na hindi natin kapareho ang kanilang nagiging paglalakbay, pero hindi naman sila nawawala. Sa kaharian po ng Panginoon ay nararanasan nating lahat ang mayamang biyaya ng Diyos, at nawa tayo po ay maging mga channels ng mayamang biyaya na yan para i-extend naman sa ating kapwa-tao. Kaya alalahanin po natin ang ating leader, ang ating Panginoong Jesus, na siyang salita ng Diyos na buhay. Siya ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At ganun din, hanapin ang mga naliligaw ng landas.

0: Meron tayong mga kilalang singers sa Pilipinas kagaya ni Ray Valera, ng kapatid natin sa Panginoon na si Nonoy Zuniga, saka si Marco Season. Sila ay nagpunta rito sa Sydney at sold out yung kanilang concert. Ano, nakakatuwa kasi ang mga kapatid na ito, lalo na si Ray Valera, hindi lamang siya singer, siya ay songwriter. At maraming mga awitin nila ang nakatouch sa buhay natin in different ways. Hindi nga lang sa loob ng simbahan, kundi mas madalas ay sa labas ng simbahan. Pero marami rin tayong kapatid sa Panginoon na marami namang mga ginawang kanta, inareglo, yung iba ay sila mismo ang umawit, na na-bless naman tayo sa loob ng simbahan. At salamat sa Lord sa buhay ng mga musicians na ito. Filipino man sila o hindi Filipino, praise the Lord sa pagpapagamit ng kanilang mga talento para tayo ma-bless. Ikaw, ano ba ang talento mo sa larangan ng AI, sa larangan ng digital creation? Ikaw ba ay TikToker? Ginagamit mo ba yan para sa Panginoon? At ang dalangin ko sa mga sandaling ito, ano man ang gift mo na binigay sa inyo ng Lord, gamitin mo para sa kanyang kaluwalhatian. At iyan man ay mapa sa music, mapa sa cinema, o mapa sa digital technology, or sa community service, gamitin mo yan for the glory of God kasi pinahiram sa iyo for a purpose. And I believe if you give the glory back to God, ay mas lalo mong mararanasan ang mga blessings niya na hindi mo pa nararanasan gaya ng dati.
1: 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Isuma sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702.
0: DZ. Ay kapay ng sambayanan.
2: Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful.

Maraming salamat po sa inyo sapagkat ang inyo pong panalangin, ang inyong encouragement ay patuloy na nagbibigay sa amin ng support, moral support sa mga volunteers at siyempre sa mga manggagawa ng FEBC Philippines at sa lahat ng mga naririnig nyo na bahagi nitong ating mga ipinaparinig, ibinabahagi, mga contents kahit na mga nakikita nyo sa YouTube o sa Facebook at napapakinggan pa rin sa radio. Ang ating global cast ng Life is Beautiful, inihahatid po ng inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Salamat din sa ating mga nakakasama, kagaya ni Nat, ni Benjo, si Reggie, at saka si Jonathan Benaya, ang ating mga engineers, ang ating mga musicians, at ang ating mga kagaya niyo na mga listeners. Maraming marami pong salamat sa inyo, and may the Lord continue to bless us all.

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, at kay Hesukristong bugtong na anak niya at ating Panginoon, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Umakyat sa langit at nakalukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon ay paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen.

Meron po tayong prayer time dito sa ating Globalcast, kaya sabay-sabay po tayong manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mga biyaya, sa inyong suporta, sa inyong guidance. Tulungan po ninyo kami, kagaya ng aming napagbulay-bulayin kanina, na patuloy na maging kagaya ng Panginoong Jesus, na parito, hindi upang paglingkuran, kundi para maglingkod. I-bless niyo po kami sa aming paglilingkod, sa aming kapwa-tao, sa isa't isa, at nawa i-bless niyo po ang mga tao na naglilingkod sa amin. Bagaman hindi marapat, pero may mga kapatiran kami na ibinabalik ang inyong kabutihang loob sa buhay nila, na parang kami po'y napaglilingkuran. Bless them, Lord, as we also serve them in many different ways. I-bless nyo rin, Panginoon, ang mga gawain ng pagbabahagi ng mabuting balita upang hanapin ang mga naliligaw ng landas na kagaya namin na inyong nahanap. Marami pong salamat, Panginoon. We rejoice with those who rejoice. Maraming salamat sa mga kaarawan, sa mga iba't ibang dahilan bakit may mga celebrations ang aming mga kasamang nagpe-pray ngayon. At kami po'y nakikidalamhati sa mga dumadaan sa panahon ng pagdadalamhati, kalungkutan, loneliness, grieving, sadness. Kayo po ang maging kaaliwan ng bawat isa. Panginoon, para naman doon sa mga may special project this week, dalangin ko ang inyong special blessing, ang inyong guidance, at patuloy na maramdaman niya, maranasan niya, na hindi mo siya pinababayaan. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papurit pasasalamat sa mga sagot sa aming mga dalangin. Tinatanggap namin ang inyong mga blessings ngayon sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Salamat sa iyong pakikinig sa ating global cast ng Life is Beautiful. Salamat din sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay, sa isa na namang taon na kanyang dinagdag sa atin. Salamat sa Diyos. Salamat po sa inyong mga pagbati. Nakita ko ang inyong mga pagbati sa ipinost ng DZAS na greetings. Marami pong salamat sa inyong lahat. Alam nyo na tayo'y dumaan sa isang napakalaking operasyon noong nakalipas na taon, at sa biyaya ng Diyos ay nandito pa tayo at patuloy na nakakapaglingkod. So purihin ang Diyos. Marami pong salamat sa inyo na mga nananalangin. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Silip-silip lang sa ating Facebook page na Maging Ubas at sa ating YouTube channel, The Grape City Media. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

0: diba, may piriyahan. Ngayon, sa mata ng bata, yan na yung pinakamagandang piriyahan kasi hindi pa siya nakapunta sa Fantasyland, hindi pa siya nakapunta sa Enchanted Kingdom, at lalo hindi pa siya nakapunta sa Hong Kong. Ngayon, yung batang dinala mo sa Hong Kong, tapos nadalhin mo sa piriyahan, nasa barangay or sa fiesta lang, syempre, hindi yun matutuwa, di ba? Kasi, yung nakita niya is high level na ano na, anong tawag doon, piriyahan, or ano pa. So, yun, mahirap ibahin ang mindset ng bata na hindi niya nakita yung nakita mo. Yung mahirap mahirap ituro sa bata yung mga bagay na nakita mo, tapos siya parang ano lang, sa TV lang, sa YouTube or sa Reels. Iba rin kasi talaga yung ano, actual na nakikita mo yung mga players na nagpa-practice, naglalaro on court, tapos dun nandun na sa ano, national level. Yun, coach, yun talaga yung nahihirapan kami kasi nga, diba, nananalo sila sa barangay nila, nananalo sila dito sa province, sila yung malakas, pero dito lang yung goal natin is we have to compete to the next level team. We have to work on your potential na hindi ka lang dito. Maybe you can play sa FPBL, sa ibang pro league, ganun. Tapos yun, yun yung mahirap, coach, sa akin.
1: Okay.
0: Yun.
1: Coach, thank you very much, no, for sharing your life of being a coach. Cheng, thank you for sharing also your sentiments, no, and your concerns. And then, coach, we really understand you, no, na syempre yung ginagawa natin medyo mahirap, no, maraming challenges, maraming responsibilities, hindi lang challenges, maraming responsibilities, no. Being a coach, syempre, you need to take care of yourself because hindi ka makapagturo kung lagi kang bag down. Hindi ka makapagturo if nagkakasakit ka or nasa hospital ka. So again, you need to take care of yourself first. Next is you need to take care of your family. Kasi kapag may emergency sa family, affected ka rin. By the end of the day, tatawagin ka ng tatawagin. And then you need to take care sa team mo, sa mga players, assistant coaches, so lahat. So again, it's a 24/7 job, no? And maraming nga nagsasabi na it's a thankless job. Pero honestly, coach, hindi siya thankless eh. Dahil by the end of the day, nakikita naman niya lahat ni Lord, yung ginagawa mo. So binibigay niya sa'yo yung blessings, no? And then, hindi mo lang alam na maraming tao nagpe-pray sa'yo, no? Sabi ng iba, thankless nga. Pero yung iba, hindi nagsasabi. No, they're praying, nagko-communicate sila kay Lord na, Lord, please bless Coach Chelsea. No? Kasi coach, gawain naman natin eh. Being a coach, kailangan mo magturo eh, parang teacher din eh. It's your job to teach us. It's your job to help us to improve our skills again, to know basketball, to enjoy basketball. That's the thing. That's our job. So hindi pwede na ay magpapasalamat ka tapos sabihin mo na akin ka lang dahil ako nagturo sa iyo. Hindi pwedeng ganun. Coach, part lang tayo ng journey ng bata. So hindi natin sasabihin na thankless or hindi natin sasabihin na talagang ililift mo yung bangko ko, ha. Sabihan mo talaga na nanggaling ka sa akin. Produkto kita. Dapat ipopost mo ko sa Facebook. Dapat sasabihin mo sa mga kaibigan mo na ako yung talagang nagpapagaling sa'yo or ano, nagpa-improve sa'yo. Ganun, mga ganun. So, again, coach, again, by the end of the day, part lang tayo ng journey ng bata. So, si Lord na bahala sa atin, Lord. Coach, no, in short. So, coach, bago tayo mag-end, coach, any messages sa nakikinig sa atin na parents, sa nakikinig sa atin ng mga players, or gusto maging player, or meron man sa bahay nila na student athlete. Ayun.
0: Uh-huh. Okay. So, patapos na tayo, no? But yes, hopefully, may kasunod pa. May kasunod pa to.
1: Meron, coach. So, meron. Sorry. Part 2. Meron. Part 2.
0: Yeah. So, sa lahat ng mga taga-subaybay, no, ng puso, ano yun ngayon, coach?
1: Taga-subaybay. Puso at lakas, sports sa Pinas.
0: Puso at lakas, sports sa Pinas. Sports sa Pinas. Especially Pinas. Sa mga parents. Thank you sa lahat ng inyong mga sakripisyo at suporta sa mga athletes, no? Kahit na hindi sila yung naging MVP, hindi sila yung ano, naging ano sa kanila, magaling. But you still support your kids, no? Malaking bagay na po yan. At babaunin po nila lahat yan hanggang sa pagtananda nila at maging sa pagmagkapamilya sila. Yan yung sasabihin nila sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo na naging mabuti at mapagmahal kayong magulang. At saka sa mga players, hindi lang yung paglalaro ang aasikasuhin. Kailangan din i-balance yung sa academics natin, no? Mahirap siya kasi nga hindi naman tayo ganun katalino. Hindi tayo ganun ka magaling maglaro. Pero yan yung mga bagay na hindi kayang kukunin sa atin at hindi na mawawala sa atin hanggang sa pagtanda natin, no? And sa lahat ng mga nanonood, especially kung gusto natin yung basketball, but yung basketball lang walang gusto sa atin, we can help and support the team, the athletes, by giving them affirmations, by supporting them, maybe moral support, financial support, and you can also be part of the basketball community if, for example, gusto mong mag-basketball but hindi ka magaling maglaro, maybe you can be become a basketball sports writer, commentator, you can take videos, you can edit, you can support the athletes na para meron siyang social media presence, you can be a sports photographer sa basketball, marami nang ganun, and pwede ka rin mag-coach or maging technical officials, no? As long as in line sa sports na gusto mo, ang daming opportunities na pwede kahit na hindi ka naglalaro. So, maybe yan din yung naging edge sa akin kahit hindi or wala kaming training before sa grassroots nung bata pa kami. Naging ano lang, parang I still love basketball. So, anong gagawin kahit hindi ka na naglalaro? So, yun, mag-officiate, mag-coach, or mag-vlogger ka ng mga athletes. Diba? So, yun, masaya. Isa na rin yun sa mga, ano eh, mga ginagawa ng iba na, okay, hindi ako magaling na maglaro, pero I support other athletes. So, yun. Thank you po sa lahat ng mga sumusuporta and sa mga coaches sa iba't ibang lugar. Hindi talaga madaling mag-coach. Ang daming challenges, but thank you din kasi naging bahagi kayo sa pag-grow namin as a person, as a career namin. Malaking bagay na yung ano eh. Coach, kaya mo yan. Coach, thank you. Or yung pag narinig mo yung bata na, Coach, turuan mo akong maging ganito, ganyan. Yung marinig mo yung mga bata na nagsasabi na, Coach, ano pa yung kailangan kong i-improve? Diba? So, parang, they're not just asking you, but it's kanang yung trust nila nagmamanifest ba na, okay, yung bata sa akin nagtanong, ganito, ganito, ganyan. And also, sa mga parents din, thank you talaga sa pagsama nyo sa mga bata, sa pagsali sa competitions. Malaking bagay talaga yun sa kanila. May yung iba nga every after games namin, sinasabihan talaga or sinasalita talaga namin sa prayer yung mga parents na, please, after sa game, hug your parents, say thank you kasi nandyan sila, nandito kayo, naglalaro. Kasi yung game ngayon is, ano eh, parang yung manglaro kayo, if wala kang financial advantage, mahirap maglaro kasi yung mga liga kayo, mahal na, may registration. And privilege na lang yung iba na may nagsisponsor sa kanila. So, thank you talaga sa lahat ng mga sumusuporta sa mga athletes, kahit hindi sa basketball.
1: Ayun. Coach, thank you very much. We are happy na pinaunlakan mo kami ng interview, no? So, again, Coach, we wish you the best. And see you sa second part. Ayan, may batch to.
0: Yes. Coach, thank you, yung mga books mo before.
1: Oh, thank you. Welcome, Coach. Welcome. Ayan.
0: And also, kay, sino nga yung na-assign sa CDO, sa FCA?
1: Nakalimutan ko na, Coach.
0: Hindi na kami nakapag
1: nakalimutan ko na, Coach, kung sino dati.
0: Fuentes? Hindi.
1: Siguro, Coach.
0: Hindi rin.
1: Hindi ko lang, Coach, na kwan eh. But anyways, sige lang, Coach. Magkikita pa naman tayo ulit eh. Mga abyan, again, no? Nabatian nyo si Coach Chelsea Bien, no? Sang Bukidnon. Ayun. So, sa Malaybalay na siya subong, no? Gagastay sa Bukidnon, no? Again, no? We would like to thank her for her time. And again, see you next Sunday, alas dos gihapon, diri sa Pusot Lakas, Sports sa Pinas. Again, salamat gid sang inyo time and God bless you everyone and see you next Sunday. Ini ang inyo host si Coach Tata Bilanghel. God bless you and see you soon again. Bye.
2: Puso at Lakas Sports sa Pinas sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action at ng Far East Broadcasting Company Philippines.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
1: Mga kapatid, maganda tayo ang kayo ngayon pong sandin na tayo po isama-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado, dito po sa 702-DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, dahil ngayon po ay araw ng Linggo, ang ating end of course, as we serve, we have to give our best to God. At huwag mong kakalimutan yung working structure ng ating pananampalataya. As you learn truths from the Word, pag in-apply po natin, it will help enhance yung ating character, yung ating conduct, and it definitely will help sa atin din hong relationship improvement. So yan po ang ating mga paalala pag Sunday morning. Dagdag na rin po natin, ang panahon po ay medyo kakaiba. Bagamat meron nga daw pong sama ng panahon, na yung iba ngayon ko lang narinig, no? Sana nga ako pumasok para daw maulan, kumangin at maalis-alis po itong init at alansangan ng panahon. Pero kung ano't ano man po ang mangyari, makibalita na lang kayo sa mga weather forecasts. Ang kailangan po natin ay mabantayan ang ating kalusugan, pangangatawan, laban po sa init. Ano po, dahil medyo pakaho magdelikado ang ating katayo, ang pang-physical. At ngayon pong weekend na ito, ang ating gustong batiin ay ang ating hong mga nanay. Happy Mother's Day! Nais po nating batiin si Sister Min Banzuelo, si Sister Renny Banzuelo, si Sister Ice Banzuelo, at ang iba pa pong mga nanay dyan. At happy Mother's Day po sa inyong lahat. Well, ngayon po ang ating tinatalakay sa weekend na ito ay may kinalaman sa salitang significance. Ang sabi nga po natin, ang synonym din niya ay importance. Ang ganda po ng meaning pala ng significance. The quality of being worthy of attention. So since kasama ko dito yung quality, we know na yung quality can be raised at yung quality pwede rin mag-depreciate. So ang atin hong importansya o yung atin hong significance can definitely have that parang situation. Pero sabi ko nga ho sa inyo, merong tatlong sources ng atin hong dapat pagtingin sa ating sarili. Pero yung unang dalawa, medyo kung tawagin natin yan, nag-flip-flop. Yung pangatlo yun, yung stable. Ano ho yung una? Yung sarili mong pagtingin sa iyong kalagayan, sa iyong buhay. May mga times, okay yung appreciation mo sa iyong sarili, well and good. Kaya lang minsan, ina-undermine or ina-undervalue natin yung ating sarili. Parang hindi natin makita yung ating potential, yung ating hong halaga, yung ating kakayahan, at marami pang iba. So doon medyo baka madihado tayo. May mga times naman, baka naman sumobra. Kaya ang Bible meron pang ano dyan, pang balanse. Romans 12 verse 3. Do not look at yourself more highly than you ought to. No? Baka naman kasi masyadong believe sa sarili to the point na hindi na po realistic. No? Kinakailangan din yung truthfulness at yung tinatawag nating proper appreciation ng iyong kalagayang pambuhay. So yan po ay importante. May pangalawa, kasama sa nag-flip-flop, yung pagtingin ng iba sa'yo. Alam nyo, pagka tayo sumalalay sa pagtingin ng ibang tao, minsan very confusing. Pag ang kasama mo ay mga tao na nagbibigay importansya sa'yo, at somehow, no, talagang honest sila, if meron kang magandang ginawa, merong sense of recognition and appreciation, pag merong hindi ayos, of course, sinasabi din nila na merong kang weakness o kaya merong kang diferensya na dapat tutukan. So okay yan, may sense of balance. Pero minsan kasi meron ding extremes, no? Minsan binibilog lang yung ulo mo. Yung sinasabi si okay ka kahit hindi. May mga times naman, pagka medyo toxic yung iyong naging interaction, sasabihin sa'yo lagi kang hindi okay. Kahit na meron namang maganda o merong, kung tawagin natin ay value yung iyong pagkatao o yung iyong ginagawa. So, kaya sabi nga natin, medyo nag-flip-flop. Kung may okay, pwede mamayang hindi. No? Pero ang best na pinakamagandang pagtingin sa atin ay pagtingin ng Diyos. No? Bilang manlilikha, tayo daw ay maingat niyang nililikha. No? So tayo sa sinapupunan pa ng ating mga ina ay hinahabi na ng Panginoon. So yun po ay isang papapakita na ang ating pagdating ay pinaghanda at talagang tinututukan ng Panginoon. At tayo po ay nilikha sa wangis niya. No? So yun ay pagpapakita ng value. Kalakip pa yung kanyang pagbibigay sa atin ng instructions, corrections, hope in relation to promises, at mga blessings ng Panginoon. Yan ay mga bagay na napakahalaga. At yun nga, yung story ng salvation, no, ay pagpapakita na ikaw at ako ay talagang mahal ng Panginoon. Otherwise, bakit pa niya iuukol sa atin yung plano at yung sakripisyo? Yung plano ng salvation, siya po ang gumawa niyan. At para yan matupad, binigay niya ang kanyang buhay. At yun nga po, pagpapakitang importante tayo. Siguro yung isang passage, ito po inabasa rin natin yesterday, na maganda sa binanggit ni Jesus, no, Matthew 10:29-31. Ang sabi niya, "Are not two sparrows sold for a penny, but not one of them will fall to the ground outside your Father's care. And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows." No? So nauwi ho tayo sa mga maya at buhok. Siguro iniisip ninyo, ano ba yung pinatutukuyan ng Panginoon? Well, yung mga maya nga, at least in connection sa kanilang time frame, bagay parang kahit ngayon, no? Hindi siya, very common siya, hindi siya mamahaling ibon. No? Sabi nga dito, dalawa mamera, parang ganun ho yung halaga. Pero kahit ganun kababa ang kanyang monetary value, ang mga sparrows daw ay ano pa rin, may pangangalaga pa rin ang Ama patungkol sa kanila. Eh sa atin din, no? Yung bilang ng buhok sa ating ulo, no? Yung iba medyo nagpo-protesta, paano ho kung wala na? Ang meaning daw nun is that the Lord knows every detail of our lives, at ganun ka-intricate yung kanya hong pagbibigay ng pagpapaalam sa atin, yung ating kalagayan, mga maliliit at malaking detalye ng ating buhay ay alam niyang sulyapan. At ang sabi nga ho dito, kung may pangangalaga nga sa isang simpleng nilikha katulad ng maya, eh lalo na siguro sa atin. Meron pong pagpapahalaga ang Panginoon. So, yesterday, ang atin din hong challenge is that you discover your true identity in Christ. No? Kasi yung significance natin, nakukuha natin sa Kanya, ito yung isa sa mga example.

perfect will. At ang Panginoon lang may kakayahang gawin yan para sa atin. No? Yung nasira ay tinutulungan sa pagkabuo. Yung naligaw ay unti-unting tinutulungan sa muling pagsunod at paglinyada sa kalooban ng Diyos. At kaya tayo mayroong patotoo na nababanggit. At yun nga, kahit nga ang buhay na tulad din no, kay Apostol Pablo at ng ilan pang mga tauhan sa Biblia, hindi naman ho mga perpekto yan eh. Pero sa paggamit ng Panginoon sa kanila, makikita natin kahit na yung kanilang nakaraan ay masasabi nating hindi kagandahan. Sa pagtubos at pagbibigay kaligtasan ng Panginoon at sa tulong na pagbabago, naging instrumento pa. At yung kanilang buhay ay naging kaaya-aya nung hinawakan na ng kamay ng Diyos. Ganun din sa atin. No? So, it's very important that you define your life based doon sa Panginoon, sa kanyang pagtingin at sa kanyang mga pwedeng gawin para sa atin. Sa Ephesians chapter 2 verse 10, ito napakaganda po nito kasi naglalatag doon sa plano ng Panginoon for us. No? Sabi dito, instead, we are God's accomplishment, created in Christ Jesus to do good things. God planned for these good things to be the way that we live our lives. So, nakaligaw-ligaw man, kagulo-gulo man, isa may sirap na inabot sa buhay. Pag tinignan natin yung layunin ng Panginoon, ang gusto niya pala ay tayo makapamuhay doon sa mainam at mabuti na kanyang nilalayon. So, kaya pag nag-interact at nagkaroon ng connection yung buhay mo sa Panginoon, no, doon mo makikita yung tinatawag nating pag-i-integrate ng iyong kalagayan sa kanyang plano na ikaw ay magagamit sa naisin niyang mabuti at sa naisin niyang kaya-aya. So do not forget that. No? Yun po ay napakahalagang katotohanan na dapat nating ma-realize, no, na ang Panginoong Diyos ay nilalayan na ang buhay natin ay matubos at magamit. Ngayon, ang isa sa mga ginamit natin yesterday ay paano nga ba dapat tingnan ko ang aking buhay at ano yung aking tatahaking landas. Nakuha natin ito kay Dr. Agnes Sartu, Living a Life of Success. Sabi niya, may dalawang pursuits ang tao, worldly success and godly significance. Pagka worldly success, ito daw ang mga sumusunod na measures niya. No? Una, only adding value to self. No? Ang worldly success, sometimes makikita mo na ang focus is pang sarili lang. It becomes selfish. Easily leads to pride and arrogance. No? Yung achievements and acquisition becomes a platform to say, I'm better than others. At minsan, yun nga, parang pagpapakita na yung kanyang victory ay self. Anong tawag natin dito? Parang ability ng sarili lang ang nakapagpabunga niya. Also, ang kanyang tinututukan lang ay personal achievement and also pleasing the self. Kaya madalas, pag worldly success, you're only interested about appearance, image, or reputation. Hindi naman natin sinasabi na ang mga bagay na ito ay masasama. Ang point lang, baka gumagawa lang ng tinatawag nating facade. No? Ano yung facade? Yung something na pinapakita pang labas, but this is not really what is happening within. So, baka ito ay front lang. Because dito nga sa worldly success, the focus is simply on the self and what one can achieve. Sa godly significance, it's different. No? Sumusunod ka sa directives ng Diyos. Also, you would like to be an instrument to add value to others. No? And then, you lead others in humility and kindness. No? Sabi nga natin, yung lesson natin last weekend about Psalm 30 is very appropriate dito. Si David, being a king, at during the time na sinulat niyang Psalm 30, yung kanyang palace was going to be dedicated to God. Pwede naman nagmayabang siya sa dami nitong mga bagay na taglay ko sa galing ko at nakaakyat ako sa... Hindi ganun eh. Na kita natin from that psalm, ibang-iba. David was so humbled by the reality na kung hindi dahil sa Diyos, hindi naman niya naabot yung rurok ng tagumpay. Ang nag-preserve ng buhay niya at nagpala ng buhay niya ay ang Diyos lamang. Kaya ang sabi nga niya, binabalik niya sa Panginoon, naging God-centered. So, yung kanyang humility and kindness was born out of how the Lord wants him to be a channel of his blessings. And also, pagka ikaw daw ay naghahanap ng godly significance, yeah, you're also interested in

0: and making others succeed. Gusto mo ikaw rin na maging instrument for their improvement or success. And your final goal would be pleasing God. And there is humility and generosity dahil yung character binibuild up sa pamamagitan ng pagbibigay ng Panginoong Diyos ng mga prinsipyo or structure. Now, siya pong masusundan natin at pagka tinugunan nga natin, may kita natin yung improvement. Mas nagiging Christ-like tayo. So you're going beyond yourself. You are depending on God. No? So, ano bang personal meaning daw ng buhay? Meron ako nakuha from Richard Prost. Maganda daw itong tutukan mo if you're interested to truly add value sa iyong buhay, no? For your significance or importance, number one. How do we give? Very important din, paano ka ba nagiging may positive impact o meron mong magandang impluensya sa mga nakakasalamuha mo? How you give? Relational significance, how you strengthen yung iyong interaction sa tao, whether yan ay small community or big community, ito ba ay pamilya, kaibigan, mga churchmates, katrabaho. How is your relational significance? Are you really looking for a way for your life, no, to have a positive impact sa iba? At yun nga, gusto mo mag-iwan ng godly legacy. Very important. Also, yung relative importance. Ano ba talaga ang pinaka basihan mo ng kahalagahan ng iyong sariling buhay? Kasi yun nga, sa sinasabi natin, minsan pag nakatuto ka lang sa achievement, connections, and acquisition, lahat siya nawawala. People can turn their backs on you. Pagka ikaw ay mayroong mga taglay-taglay, pwedeng mawala. Sabi nga ng Panginoon, ang kayamanan sa lupa pwedeng masira, maluma, nakawin. Yan, nawawala yan eh. Or yung, di ba, yung mga bagay that you can do today, baka as you grow older and become weaker, di mo na magawa. Pero ang tanong, saan mo nilalagak? O saan mo tinatalaga ang sarili mong kahalagahan? Kaya very important yung pagkaunawa mo na ito ay nakaukol at nakatindig sa Panginoon at sa kanyang pagtingin at pagbibigay pahalaga. No? So, pinag-uusapan din, hindi lang yung iyong relative importance, emotional force. Kamusta ang iyong mga, di ba, dalawa yan eh, yung iyong mga bagay na hindi ayos, pigilan mo. Yung mga bagay na dapat na bunsod na magandang damdamin katulad ng pag-ibig, kawang gawa at marami pang iba, yan ginagawa mo nga. Also, moral values. No? Diba? Nabubuo mong panuntunan ng tama at mali, maka-Diyos at hindi. Pinaninindigan mo. At yan ay mga bagay na iyong hindi gini-give up. Kasi yung personal meaning o yung significance mo is also based sa respect. When people see that you are standing on principles, they respect you. Pero ang pinakamahalaga, as you stand on the right principles, na alam mo, you basically have self-respect. No? Compared dun sa, if you flip-flop, sasabihin mo, ito yung tama, ito yung totoo, ito yung mabuti. Pero pag ikaw na ang nandoon sa pwesto na, hindi man namang ginagawa. So, that's basically a contradiction, di ba? Kaya nga tayo, sa ating lipunan niya, we're very much frustrated. Dahil people tend to promise ganito gagawin. Kaya lang pagka sila po ay meron ng panunungkulan at nahawakan na nila yung mga bagay-bagay, naiiba yung takbo. Kaya ang tanong nga natin, asan na yung moral value? Yung right and wrong, godly and ungodly. Di ba dapat yan? May distinction. And people will stand on what they believe to be right. No? So, it's also manifested sa ating actions. No? Very important. Paano daw ba natin mapapalakas ang ating character? Meron daw 7 signs of a person with a strong character. Kung kayo po yung handa na, ito ang mga sumusunod. Number 1, you stand by your word. Even the Bible supports that. Diba sabi nga ni Jesus, let your yes be yes and your no be no. So, naging totoo ka sa iyong salita. Second, hindi ka man perfect. Pag may kamali, own your mistakes. Ang kinakailangan din, kung may pagkakamali, pagkukulang at tanggapin mo. Pangatlo, practice self-control. Talagang ang ating emotion can be, ano yung sabi nga natin eh, moved or hindered by circumstances. At may positive na emosyon, may negative na emosyon, pero kinakailangan makontrol natin. Di ba minsan, yung pag-control ng emosyon ay nagdudulot din para hindi tayo makapagwala. Papigilan yung ating bibig. Hindi natin magawa yung mga bagay na hindi umaayos. At yun na, yung hindi tama ay naiiwasan po natin. Number four, you have to act with integrity. No? Sabi nga natin yung integrity came from the math word integer, which means whole. So ang taong with integrity, yung kanyang pinaniniwalaan within, pinamumuhay niya outwardly. Yan ang person with integrity. Number five, you have to be broad-minded. So keep an open mind. Kailangan din, meron kang malawak na pangunawa. Hindi lang puro sa'yo. Yung mga bagay na may kinalaman din sa iba, ang tawag doon ay consideration. No? Very important. Number six, you face challenges with courage. No? Maraming bagay ang pwede maka-frustrate. Last month, yun nga po ang ating discussion. No? Kaya tayo nagtalakay ng motivation, momentum. Ang kailangan daw, makabuild tayo ng lakas ng loob. At yun nga, sumulong. Kahit na medyo may pinagdadaan ng mga pagsubok. At pangpito, treat everyone with respect. No, yung kakayahan para daw ang mga tao ay bigyan ng importansya, pahalaga at paggalang. Yun ay isa sa mga character traits doon sa 7 signs of a person with strong character. Maganda itong quote na nakita ko. Sabi dito, ito pwede rin pang Mother's Day. Do not ignore the effort of a person who tries to keep in touch. It is not all the time that someone cares. So, ulitin natin, don't ignore the effort of a person who tries to keep in touch. It is not all the time someone cares. So, kasama rin sa atin hong pag-uusap ng significance, kung may mga nagpapahalaga sa'yo, huwag mo namang walang bahalain. Pahalagahan mo rin sila. Kung may mga tao na nagbibigay sa iyo ng panahon, ay reciprocate ka rin. Or recognize mo at least. No? So, hindi lagi may ganyan. Hinahanap-hanap natin pag wala. Pag binibigay sa atin, alalahanin natin that care, that concern is coming from a person. No? So, yung tao na pinanggagalingan, you also have to give value to that person. So, let's conclude by looking at yung quote coming from Nelson Mandela. Naalala ko yung kanyang fight against apartheid. No? Isipin mo, talaga ang mundo ay pulong-puno ng injustice at discrimination na silang mga taga-Africa experience that discrimination in their own land. Isipin mo naman yun. No? Parang ang sakit, ang lungkot. Pero itong tao na ito, lumaban siya. Nakulong siya maraming beses at na pinagmukha siyang masama. Pero tinuloy pa rin niya. And then eventually, he became a person whom others respected on the basis of his care for other people. Sabi niya, what counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what difference we have made to the lives of others that will determine the significance of the life we lead. No? Ang bumibilang daw, ang mahalaga ay hindi lang yung nabuhay ka. Ang mahalaga ay kung papaano nagkaroon ng magandang dating o pakinabang maging sa iba nung buhay na ipinamumuhay mo. Ano? So yun po ang kanyang pinapakita. So we're talking about significance and importance. Na sabi nga natin, sa mata ng Panginoon, you have potential, you have value. Pero ikaw, kinakailangan mo rin patuloy pang improve yung quality ng iyong significance. At ito ay nagagawa sa pamamagitan ng ating pong paglago din sa character, interaction, at maging po sa quality ng ating personhood. So very important yan. At ito pong ating discussion na ito ay natapos na for this weekend. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado! Konektado!

0: ini ang inyong paborito ng istasyon, 1233 Radio DYBS, maghatag sa inyo sa pinakabagong impormasyon kag tips angod sa heatwave. Una sa tanan, siguruha nga may ara ka mo tubig perme. Mag-inom sang madamo nga tubig bisan wala ka pa nakabatsyag sang uhaw. Sunod, hindi magpabilin sa guwa sa adlaw kung hindi kinahanglan. Kung mahimo, magtiner sa mga lugar nga may maayo nga ventilation o kung may aircon. Ikatatlo, magsuksok sang komportable nga panapton kaangay sang cotton o linen. Kaya nini nga mga materyales ginakabig nga breathable. Magkaon sa mga pagkaon nga madasig magpabugnaw sa lawas. Mga prutas, pareho sang paho, watermelon, kag cucumber. Sa sining heatwave, bantayi ang imong ginabatsyag. Magpabilin nga safe and hydrated. Ini nga panungdong ginadala sa inyo sang 1233 Radio DYBS. Salamat! Nagpadayon kita sa pagpamati.
1: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Jesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
3: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
4: Ang Israel ay matatawag nating prinsipe ng mga bansa. Ang bansang ito ay siyang tinawag ng Diyos upang kanyang maging patotoo sa mga paganong bansa. Subalit ang liwanag ng Panginoon na ipinagkatiwala sa kanila ay hindi nila nagamit sa kabutihan. Ano ba ang mga liwanag na iyon? Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
5: Kamusta po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Opo, muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Noong maliliit pa ang aking mga anak, malimit ko silang naririnig na nag-aaway. Palagi nilang sinasabi sa bunso nilang kapatid na ampon lang daw siya, sapagkat kulot ang kanyang buhok at kayumanggi ang kanyang kulay. Hindi raw nila siya tunay na kapatid. Pulot lang daw siya sa kung saan. Nakakatuwa man sa aming mag-asawa ang tuksuhang ito ng mga bata, madalas mapikon at umiyak ang bunso dahil dito. At hanggang ngayon, malalaki na sila. Tinutukso pa rin nila na ampon ang bunso nilang kapatid. Minsan ay may isang batang nagkasakit ng dengue at nangangailangan ng dugo. Ang dalawa kong anak na lalaki, ang panganay at ang bunso, ay kapwa nagpunta sa ospital upang ipasuri ang kanilang dugo. Nais nilang tulungan ang batang may sakit. Nang makita nila ang resulta ng pagsusuri, laking tuwa ng bunso sapagkat pareho sila ng kanyang kuya. Buong pagmamalaki niyang sinabi sa kanyang mga kapatid, "Sinasabi ko na sa inyo, kapatid niyo ko at hindi ako ampon." Sa nakaraang kabanata ng ating pag-aaral, ipinaliwanag ni Apostol Pablo na kung tayo ay sumasa Diyos, kinakailangang mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Bilang mga anak niya, walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Ito po ang inyong pastor sa Himpapawid na muling nag-aanyaya sa inyo na saleksikin ang mga salita ng Diyos sa oras na ito. Sa 9 na kabanata ng Roma, 1-5, ipinaliwanag ni Pablo kung ano ang tunay na pamilya ng Diyos. Simulan po natin ang pagbasa sa 1-3 talata at ganito ang sinasabi, "Saksi ko si Kristo, nakatotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo, na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan, anupat mamatamisin kong ako isumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila." Kung isasalin natin sa pangkaraniwang pangungusap ang sinabing ito ni Pablo, ay ganito ang nilalaman. "Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Malinis ang aking budhi. Ang banal na Espiritu mismo ang magpapatunay ng aking mga sinasabi." Kakaiba ang panimulang ginamit ni Pablo sa talatang ito. Parang nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Marahil ay marami ang hindi naniniwala sa kanya. Subalit alalahanin po natin na may mga Hudyo na sumumpa na hindi sila titigil hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Basahin po natin ang mga Gawa, kabanatang 23, talatang 12. "Kinaumagahan, nagtipon ang mga Hudyo at nagsabwatan sa pamamagitan ng isang sumpa na hindi sila kakain ni iinuman hanggang sa kanilang mapatay si Pablo." Nauunawaan ni Pablo ang damdamin ng mga panatikong galit sa kanya dahil sa kanilang pananampalataya. Sila ay sumumpang siya ay papatayin. Minsan ay sinabi din niya ang ganito laban sa mga Kristiyano. Sumumpa siya na hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatay ang sinumang maniniwala na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Higit pa diyan, isa siya sa nagpahintulod sa pagpatay kay Esteban, ang martir sa aklat ng mga Gawa. Kinalatkad at pinapatay niya ang mga Kristiyano dahil sa maling paniniwala. Kaya't nang ipakita sa kanya ng Diyos ang katotohanan na si Kristo ay ang tunay na Diyos na kanyang inuusig, nagbago ang kanyang puso at pag-iisip. Nanampalataya si Pablo kay Jesus at sumunod sa kanya. Ngayon, siya naman ang inuusig ng kanyang mga kababayan upang patayin dahil sa kanyang pananampalataya. Labis ang kanyang paghihinagpis. Masama ang kanyang loob dahil sa siya ay takot na mamatay. Ipinaghihinagpis niya ang pagiging bulag ng kanyang mga kababayan tungo sa katotohanan, lalo na ang mga taong umaaway sa kanya. Sila ang mga taong ayaw maniwala sa Panginoong Hesus. Ayaw nilang maniwala na kay Hesus lamang ang kapayapaan at kaligtasan na kanilang hinahanap. At dahil sa pag-ibig na ito sa kaligtasan ng ibang tao, nasabi ni Apostol Pablo na mas mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Tapat si Pablo sa kanyang paghahayag na ito. Ganito rin ang naging pahayag ni Moises sa Exodo 32:31-32 na sinasabi, "Kaya't bumalik si Moises sa Panginoon at sinabi, O ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila para sa kanilang sarili na mga Diyos na ginto. Ngunit ngayon, kung maaari, ay patawarin mo ang kanilang kasalanan at kung hindi, ay burahin mo ako sa aklat na isinulat mo." Gayon na lamang ang pagmamahal ni Moises sa kanyang mga kababayan. Subalit, sino ba ang mga Israelita at labis ang pagpapahalaga ni Pablo at Moises sa kanila. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Roma, Kabanata 9, talatang 4 at 5. Sila ay mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila, nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin, ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Muli nang inulit ni Pablo ang katanungan, sino ba ang mga Israelita? Narito po ang ilang bagay na magpapaliwanag sa atin kung sino ba ang mga Israelita na tinutukoy ni Apostol Pablo. Una, maraming ulit na binanggit ng Diyos sa banal na kasulatan na ang bansang Israel ay kanyang anak o tinatanggap na anak. Nang tawagin ng Diyos si Abraham na sumunod sa kanya, naging masunurin si Abraham. At dahil sa tumalima siya sa kalooban ng Panginoon, nakipagtipan sa kanya ang Diyos na pagpapalain ang kanyang saling lahi. Hindi lamang si Abraham ang tinanggap ng Diyos na maging anak, kundi maging ang kanyang mga saling lahi. Nang tanggapin ng Diyos na anak ang Israel, binikis niya sila bilang isang bansa. Sa Eksodo, Kabanatang 4, talatang 22, ay mababasa natin.

at pinagkalooban ng kanyang mga pangangailangan. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng bansang Israel, ang panganay niyang anak. Sa Deuteronomio, Kabanata 7, Talatang 6, ay ganito naman ang sinabi ng Diyos kay Moises tungkol sa bansang Israel. Sapagkat ikaw ay aking banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Kung paniniwalaan natin ang mga salitang ito ng Diyos, dapat din nating paniwalaan ang pahayag ni Jesus sa Juan 3:16 na sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, kung tayo lamang ay maniniwala at sasampalataya kay Jesus bilang anak ng Diyos, mapapabilang din tayo at matatawag na mga anak niya. Sinabi sa Juan 1:12-13, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao, ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Pangalawa, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nakita sa tabernakulo at templo ng mga Israelita. Ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay hindi lumayo sa kanilang paglalakbay. Ang Diyos ay kasama nila sa lahat ng kanilang lakad. Mapapatunayan natin ito sa Eksodo 4:35. Si Moises ay hindi makapasok sa toldang tipanan sapagkat nananatili sa ibabaw niyon ang ulap at pinuspos ng kaluwalhatian ng Panginoon ang tabernakulo. Sa liping ito lamang maliwanag na nagpakita ang Panginoon. Nakipag-usap ang Diyos kay Moises sa pamamagitan ng isang nagniningas na puno. 10 mabibigat na salot ang ipinadala ng Diyos sa Ehipto upang patunayan na ang Diyos ng mga Israelita ang makapangyarihang Diyos. Nang ibigay ng Diyos ang 10 utos sa bundok ng Sinai, ang tinig ng Diyos ay narinig at ang mukha ni Moises ay nagliwanag. Nang magutom ang mga Israelita, nagbigay ang Diyos ng mana mula sa langit. Sa kanilang paglalakbay sa ilang, binantayan sila ng Diyos sa pamamagitan ng ulap sa araw at apoy sa gabi. Ilang mga patunay lamang ito na ang kaluwalhatian ng Diyos ang naging gabay ng mga Israelita sa ilang. Ang pagpapamalas ng Diyos ng kapangyarihan at kaluwalhatian sa bayang ito ay hindi na naulit sa alinmang bayang magpahanggang ngayon. Mga ilang taon na ang nakaraan, mayroong isang balita ang nagpahayag na mayroon daw isang bata na nakakakita ng mga himala. Nakakita daw niya na ang araw ay nagsasayaw. At sa panahon daw na nagpapakita ng kakaibang anyo ang araw sa batang ito, nakagagawa daw siya ng mga himala na nakapagpapagaling ng mga may sakit. Marami ang naniwala, marami ang sumunod. Subalit, kailanman ay hindi napatunayan na sa Diyos nga nagmumula ang kapangyarihan ng batang iyon, ni hindi napatunayan kung totoo ba o hindi ang nakikita ng bata. Hindi nagtagal, naglaho ang balita. Maging ang bata na nakakagawa daw ng himala ay wala na. Bakit? Sapagkat sa panahon ngayon, sa ibang pamamaraan na ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Muling nabuhay si Jesus. Nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Si Tomas, isa sa kanyang mga alagad, ay ayaw maniwala na siya nga ay nabuhay na magmuli. Kahit patunayan ito ng iba pang mga alagad na nakakita na kay Jesus. Sa 8 araw, nagpakita si Jesus kay Tomas. Ipinahihipo sa kanya ni Jesus ang butas sa kanyang mga kamay. Dito pa lamang namangha si Tomas at naniwalang nabuhay nga si Jesus mula sa mga patay. Dahil dito ay sinabihan siya ni Jesus sa Juan 20:29 ng ganito, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, higit sa himala ay pananampalataya. Binigyan tayo ng Diyos ng Biblia at mga taong binago mula

0: sa kasalanan. Tulad ni Tomas, nais niya na maniwala tayo hindi lamang dahil sa mga malalaking himala na ating makikita, kundi dahil tayo ay naniniwala at mananampalataya sa Kanya. Higit sa mga himala at kababalaghan ay ang relasyon ng bawat isa sa atin sa Panginoon. Ang banal na Espiritu ng Diyos ang nananahan sa bawat mananampalataya upang maging buhay na patotoo sa kaluwalhatian ng Diyos. Pangatlo, handang tuparin ng Diyos ang kanyang tipan sa bansang Israel. Nang sumunod si Abraham sa tawag ng Diyos, ipinangako ng Panginoon sa kanya na pagpapalain ang kanyang salinlahi. Kay Haring David naman ay sinabi ng Panginoon na sa kanilang lahi magmumula ang ipinangakong Mesiyas na magliligtas sa kasalanan ng buong mundo. Ang lahat ng mga pangakong ito ay natupad sa pamamagitan ni Jesus na ipinanganak sa Bethlehem mula sa lahi ni Israel. Pang-apat, ang mga kautusan ng Diyos ay sa bansang Israel din niya unang ibinigay. Sa aklat ng Eksodo Kabanata 19, talatang 5 ay nasusulat, "Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay sa akin." At muli sa Eksodo Kabanata 31, talata 13 ay sinasabi, "Sabihin mo sa mga anak ni Israel, inyong ipapanalangin ang aking mga sabat sapagkat ito'y isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga salinlahi upang inyong makilala na akong Panginoon ang nagpapabanal sa inyo. Ang kinakausap ng Diyos sa mga talatang ito ay ang bansang Israel." Minsan ay may mga nagtatanong sa akin, "Bakit hindi po kayo sumasamba sa araw ng Sabat?" Ang madalas ko naman pong kasagutan sa kanila ay sapagkat hindi ako isang Israelita. Kung tinatanong naman nila, "Binago po ba ng Diyos ang araw ng Sabat?" Ganito naman ang aking kasagutan, "Hindi binago ng Diyos ang araw ng Sabat, subalit tayo ay binago ng Diyos." Sapagkat si Kristo ay suma sa atin at ang banal na Espiritu ay nasa ating puso, mayroon tayong isang bagong relasyon sa Panginoon. Kung sa bansang Israel ay ibinigay ang mga kautusan ni Moises, sa atin ay ibinigay ang kautusan ng pag-ibig. Ikalima, napag-aralan na po natin sa aklat ng Lumang Tipan na ibinigay sa bansang Israel ang mga panuntunan ng tamang paggawa sa templo. Ibinigay din sa kanila ang tamang pamamaraan ng pagsamba. Ang templo ay pamamahalaan ng mga pari, maging ang paghahandog ay pangungunahan ng mga pari na itinalaga para sa bansang Israel. At dahil sa susundin nila ang lahat ng mga panuntunan ito, sila ay tatawaging banal. Ganito ang nasusulat sa Eksodo, Kabanata 19, talatang 6. "Sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga anak ni Israel." Subalit hindi naging masunuri ng mga Israelita sa tagubilin sa kanila ng Panginoon. Maraming pagkakataon na sila ay nagreklamo, sumuway at tumalikod sa kanilang pananampalataya. Gayunpaman, nananatiling matapat sa kanila ang Diyos. Pinagkatiwalaan pa rin sila at binigyan ng pagkakataong makipaglingkod sa Kanya. Ika-anim, punong-puno ang lumang tipan ng mga pangako ng Panginoon para sa pinili niyang bayan. Sinabi ng Diyos kay Josue bago siya italaga bilang pinuno ng Israel, "Si Moises na aking lingkod ay patay na. Tumindig ka at tumawid sa Hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking ibinigay sa kanila sa mga anak ni Israel." Pinatnubayan ng Diyos ang kanyang bayan. Marami silang bayang sinakop sa tulong ng Panginoon. Isa lamang ang hiling ng Panginoon sa kanila, "Ako lamang ang inyong sasambihin at huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin." Ikapito, binigyan din sila ng Diyos ng mga ama ng lahi o ninuno na nananalig sa salita ng Diyos. Naging matibay ang pananampalataya ni Abraham sa Panginoon. Sumunod siya sa tawag ng Diyos kahit hindi niya alam kung saan siya tutungo. Naging tapat at masunurin din naman si Isaac sa kalooban ng Diyos hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Nanalig si Jacob sa Panginoon lalo na nang malayo siya sa kanyang pamilya. Pinatnubayan siya ng Diyos at pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay. At dahil sa kanyang katapatan, binigyan siya ng 12 anak na lalaki at pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan ng Israel. At panghuli, nang suguin ng Diyos si Jesus dito sa sanlibutan, siya ay isinilang mula sa lipi ni Israel. Ito ang naging pahayag ng babae na nag-iigib sa balon nang makausap siya ni Jesus. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, paano ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng mainom sa akin na isang babaeng Samaritana sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritana? Baliwanag sa pahayag ng babaeng Samaritana na si Jesus ay isang Hudyo mula sa bayang Israel. Maging si Pablo ay maliwanag sa kanyang pahayag tungkol sa bayang pinagmula ni Jesus. Sa 2 Korinto, Kabanata 5, Talata 16 ay kanyang isinulat, kaya't mula ngayon ay hindi na namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagamat kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. Nais ipaliwanag ni Apostol Pablo na gayon man si Jesus ay isinilang sa laman mula sa lipi ng Israel, siya ang tagapagligtas na ipinangako mula pa man sa lumang tipan. Ipinakilala ni Pablo si Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao. Isinulat ni Apostol Juan sa kanyang aklat, unang kabanata 1, talatang 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Mga kaibigan, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago kailanman. Nang isilang si Jesus, siya ay nagmula sa lahi ni Israel, ngunit ang kanyang layunin ay iligtas ang buong sanlibutan. Kung tayo lamang ay maniniwala at sasamba sa kanya, tatanggapin niya tayong tunay na anak. Sa mga taga-Roma, Kabanata 8, mula talata 12 hanggang 17, ay ganito po ang pangako ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pag-aalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama Niya. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pagbubulay sa oras na ito. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa sandaling ito. Salamat Panginoon sa mga ginintuang katotohanan na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
0: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
2: Sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
3: Awit 147 verse 3. Pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sugat. Ang Psalms 147 po, ito yung remaining Psalms na ipirepresent sa at designed to celebrate yung rebuilding po ng Jerusalem. Kung titignan natin ang Nehemiah chapter 6 verse 16, ang sabi po, "And when all our enemies heard of it, all the nations around us were afraid and fell greatly in their own esteem, for they perceived that this work had been accomplished with the help of our God." Ganin din sa 12:27 ng Nehemiah, "And at the dedication of the wall of Jerusalem, they sought the Levites in all their places to bring them to Jerusalem to celebrate the dedication with gladness, with thanksgiving and with singing, with cymbals, harps, and lyres." Ito po yung pagtawag ng Panginoon Diyos sa kanyang bayan na magpuri sa pangalan ng Panginoon Diyos dahil sa pagliligtas, pagre-rebuild, at pag-heal ng kanilang mga wounds. Ito po ay declare ng Panginoon Diyos yung providential care towards all creatures and particularly sa kanyang mga anak. Ang Psalms 92 verse 1, "It is good to give thanks to the Lord, to sing praise to your name, O Most High." Ngayon din sa Psalms 135 verse 3, "Praise the Lord, for the Lord is good, sing to His name, for it is pleasant." So tunay na napakasarap magpuri sa Panginoon even though yung ating mga sugat ay nararamdaman pa rin natin, pero ang nakakapag-heal sa atin ng sugat na yan ng Panginoong Jesucristo, Panginoon Diyos, na dapat natin papurihan. Ito po ay applicable sa lahat ng captives ng Israel at that time itong Psalms na ito. Pero ito po rin ay isang general and precious truth sa lahat ng mga tatawag sa Panginoon Diyos. Pero ang sabi po ng Isaiah 40, verse 26 to 28, napakaganda po ng verses na ito para maranasan natin ang kanyang pagpapagaling sa ating mga sugat. Verse 28 ng Isaiah 40, "Hindi ba ninyo nalalaman, hindi ba ninyo narinig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nalulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina." Kung titignan natin, sino ba ang makapagbibigay sa atin ng kagalingan? Sino ba ang makapagpapawi ng ating mga kapaguran? Kundi ang Diyos na hindi napapagod, sabi niya sa verse 28. Ang kabataan ay malalakas sa panahon na sila ay kabataan, pero napapagod din sila. Ngunit kung sila ay tatawag, magtitiwala kay Yahweh, ay sila ay sisigla muli. Katulad ng mga agila, sila ay lilipad din. Hindi na mapapagod, ngunit lalakas dahil sa pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Naranasan mo na bang mabigo? Ano ang dahilan? Sino ang dahilan? Ano ang iyong ginagawa? Saan ka pumupunta? Sino ang iyong nilalapitan? Sa pagkakataong ito, ang Diyos ay naghihintay at nag-aanyaya na lumapit sa Kanya. Ang lahat ng napapagal at napapagod, bibigyan ko ng kapahingahan. Sabi po ng Mateo 11:28. "Tumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
4: katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: May mga nagtuturo nga na ang Panginoong Hesus daw ay may pasimula o siya daw ay nilikha ng Diyos Ama. Batay ito sa maling pagkaunawa sa John chapter 1 verse 18. Babasahin ko sa ang Biblia 1905 edition. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa kanya. At dahil nabasa nila ang mga salitang nasa sinapupunan ng Ama, inakala nila ang Panginoon ay iniluwal lamang ng Ama. Subalit nakita na nga natin na ang talagang ibig sabihin nito ay kapiling ng Diyos ang kanyang minamahal na anak. Kailangan lang talaga na magkumpara ng mga sali ng Biblia para makita ang talagang nais ipakahulugan ni Apostle John sa talatang ito. Subalit, ipinipilit pa rin nila ang kanilang maling pagkaunawa sa pamamagitan ng pag-quot naman ng isa pang talata sa Biblia. Ayon sa Hebrews chapter 1 verse 5, sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Ipinapakita ng konteksto ng verse na ito na nakahihigit ang Panginoong Hesus sa mga anghel sapagkat siya nga ay ang anak ng Diyos. Subalit, bibigyan diin ng mga hidwang pananampalataya ang mga salitang ito. Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Bibigyan din nila ng sinabi ng Ama sa Panginoon, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Sinasabi nila na ipinanganak ang Panginoong Hesus, kaya siya daw ay may pasimula. Pinalalabas nila na siya daw ay nilikha at hindi ang lumikha. Tama ba ang kanilang pagkakaintindi sa Hebrews chapter 1 verse 5? Hindi po. Inaakala nila na ito ay tumutukoy sa kapanganakan sa lupa ng Panginoong Hesus. Itinuturo nila na nagsimula lang mag-exist ang Panginoon nang siya ay ipanganak. At bago daw siya ipinanganak ng kanyang ina dito sa lupa, hindi pa daw siya nag-e-exist. Salungat ito sa ipinahayag sa John chapter 1 verses 1 to 2. Babasahin ko sa Magandang Balita, Biblia. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Makikita natin dito na nang pasimula ay naroon na ang salita. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Ang tinutukoy na salita dito ay ang Panginoong Hesus. Bago pa siya pinanganak ng Birhing Maria, kasama na siya ng Diyos. Alam natin na ito ay tumutukoy sa panahon na hindi pa siya ipinapanganak dito sa lupa sapagkat sa verse 14 pa lang sinabi na naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Kaya ang verses 1 to 2 ay tumutukoy sa panahon na hindi pa nililika ang sanlibutan at noon pa man ay naroon na kasama na ng Diyos ang Panginoong Yesus. At pagkatapos, ang verse 14 naman ay tumutukoy sa kanyang pagkakatawang tao. Hindi siya nilika noong pasimula. Sa pasimula ay naroon na siya. E kung gayon, ano ang talagang ibig sabihin ng Hebrews chapter 1 verse 5? Muli, babasahin ko sa ang Biblia 1905 edition. Ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Ano nga ba ang tinutukoy na kapanganakan dito? Muli, hindi ito tumutukoy sa kapanganakan ng Panginoon dito sa lupa nang siya ay magkatawang tao. Ang Hebrews chapter 1 verse 5 ay kinuha mula sa Psalm chapter 2 verses 6 to 7. Gayunmay, inilagay ko ang hari sa Zion sa aking banal na burol. Aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, kita ay ipinanganak. Pansinin natin na ang tinutukoy na kapanganakan dito ay ang pagkakaluklok sa trono ng hari na pinili ng Diyos. At ginamit ito sa Hebrews chapter 1 verse 5 upang ipahayag na sa kanyang muling pagkabuhay, iniupo bilang hari ang Panginoong Hesus. Ganito kasi ang sinasabi sa Romans chapter 1 verses 3 and 4. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Ang mabuting balita ng kaligtasan ay tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David ayon sa laman at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng Kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay muli sa mga patay, na ito'y si Hesukristo na Panginoon natin. Pansinin natin na nang siya ay mabuhay na mag-uli, ipinahayag ang Panginoong Hesus na anak ng Diyos na may kapangyarihan. Malinaw dito na hindi siya naging anak ng Diyos doon lamang sa kanyang muling pagkabuhay. Siya na ang anak ng Diyos bago pa siya ipinanganak. Ang sinasabi lang ni Apostle Paul ay nang mabuhay muli mula sa mga patay ang Panginoon, ito ay makapangyarihang pagpapahayag na siya ang anak ng Diyos. Kumbaga, siya ay anak na ng Diyos. Subalit, binigyan diin ng kanyang muling pagkabuhay ang katotohanan ito. Kaya nga, ito ang tinutukoy sa Hebrews chapter 1 verse 5 na kapanganakan. Katulad ito ng nauuso ngayon na gender reveal party. Matapos na makita sa ultrasound ang gender o kasarian ng bata sa sinapupunan, hindi agad sinasabi sa mag-asawa kung lalaki o babae ito. Subalit doon sa sinapupunan, yun na ang kanyang kasarian. Kung lalaki, lalaki. Kung babae, babae. Sa gender reveal party pa lang, malalaman ng mag-asawa ang kasarian ng bata. Pero hindi naging lalaki o babae ang sanggol noon lang sa gender reveal. Bago pa nga makita sa ultrasound, sigurado na ang kasarian ng bata. Nahayag lang sa ultrasound at sa gender reveal ang kasarian. Ganun din naman, bago pa nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, siya na ang anak ng Diyos. Hindi siya naging anak ng Diyos nang siya ay magkatawang tao. Siya ay anak na ng Diyos bago pa siya nagkatawang tao. At ang kanyang pagiging anak ng Diyos ay makapangyarihang inireveal nang siya ay mabuhay na maguli. Dito na nga naganap ang paglulukluk sa kanya bilang hari na tinawag nga na kapanganakan. Wala siyang naging simula. Siya ay anak na ng Diyos sa pasimula pa lang. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Second Corinthians chapter 1 verse 20. Second Corinthians chapter 1 verse 20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through him the amen is spoken by us to the glory of God. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po natin, God is a God of promises. Ito pong 2 Corinthians chapter 1 verse 20 or yung buong book ng 2 Corinthians ay sinulat po ni Paul to defend his integrity. Kasi po during that time, some people accuse him of being unreliable, hindi po maasahan. Pero sabi po ni Paul, pinaliwanag po niya that just as God is faithful, his promises are not yes and no, but always yes in Christ. Kumbaga dito po sa sulat na ito ay pinalala po ni Paul sa mga believers during that time that God never speaks empty words. Every promise he makes carries his faithfulness. Kumbaga lahat po ng binibitawan ng Panginoon ng mga pangako, tutuparin po niya ito. Alam niyo po, tayo sigurado ako kung magtatanong po ako kung ilan na sa inyo mga tagapakinig ang na-experience na mga pangakuan ngunit hindi tinupad. Di ba? Kasi po, ang mga tao po ay minsan they break promises, no? Most of the time, or hindi man po most of the time, all the time, no? Kagaya na lang po, limbawa, mga tao na nangako ng mga pagbabago pero nabibigo. Mga kaibigan na nangako na magstay, no? Pero minsan ay umalis. And even sometimes, tayo po, di ba nagbibigay tayo ng pangako na hindi po natin natutupad? Pero alam niyo po, napaka-comforting po ng truth ng Bible, no? Nan-reveal po sa atin. Ang Diyos ay hindi kagaya po natin. God is not like people. Sabi nga po sa Numbers chapter 23 verse 19, God is not human that he should lie, not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? So when God makes a promise, heaven guarantees it, no? Kapag ang Diyos po ay nagbigay ng pangako at ipinangako po niya, tutuparin po niya ito sapagkat gaya po ng ating pagbubulay ngayon, God is a God of promises. Tingnan po natin itong mga mahalagang katotohanan na ito na magre-remind po sa atin kung paano nga po bang ang Diyos ay Diyos ng mga pangako. Number one, God makes promises according to His purpose. Ang Diyos po ay gumagawa ng mga pangako ayon po sa Kanyang layunin. Ano pong sabi sa Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Alam po natin ang context itong Jeremiah 29:11, no? During this time, ang bayang Israel po ay sila po ay nasa exile, no, sa Babylon. And ang kanila pong pakiramdam, they are abandoned and hopeless kasi alam naman po natin kapag ang bayang Israel po ay nasa exile period o era ng kanilang buhay, napakahirap po na sitwasyon na to sapagkat sila po ay pinatapon na sila palayo sa kanilang bayan, inilagay po sila sa isang foreign land, no? So napakahirap po ng kanilang sitwasyon. And during that time, kagaya nga po ng nabanggit ko, they feel hopeless, abandoned, no? Pero alam nyo, through Prophet Jeremiah, dineclare po ng Diyos na He still had plans for them. Yung mga experiences nila during that time, merong magandang plano ang Diyos sa kanilang mga buhay. At yun po isang pangako ng Diyos na even in captivity, even in their exile, even in difficult situation, God's promises remain alive, no? God's faithfulness is evident. Talagang ang Diyos ay Kapag nangako, faithful po siya na kanya itong tutuparin. Alam niyo po ba, yung pong salitang plans na ginamit po doon sa Jeremiah 29:11 ay meron pong kahulugang na mula po sa Hebreo na ang ibig sabihin po ay thoughts, intentions, carefully designed with a purpose. Ibig sabihin po, ang pangako po ng Diyos, hindi po yan random. No? Hindi po yung halimbawa, bigla lang naisip, hindi po yan parang bigla lang ibinigay sa isang particular na tao. Hindi po. Lahat po ng pangako ng Diyos ay intentional. Lahat po ng pangako ng Diyos ay para po sa ikabubuti po natin, para sa atin. No? Kaya po, yung mga promises ng Diyos, i-claim po natin yan na yan po ay para talaga sa atin. Sapagkat kung paanong ang mga pangako na yan ay pinagkaloob ng Diyos, sapagkat meron po siyang maliwanag na layunin sa buhay ng bawat isa. Kaya nga po mga kapatid, kung kayo po sa mga oras na ito ay meron kayong napakawalan na opportunities, o kundi man ay humaharap po kayo sa mga delays, no? Or kundi man ay nakaka-experience po kayo ng mga hardships sa mga oras na ito. Alam nyo, kapatid, ang situation po ninyo ay hindi po magka-cancel ng pangako ng Diyos. Kagaya po ng mga Israelita na nasa exile, God is still working behind the scenes. Tandaan po natin yun, no? Sabi nga po na isang quotation, God's promises are not dependent on our situation, but on His character. Okay po? So, God makes promises according to His purpose. Number two, God always fulfills His promises. Amen naman doon, no? Sabi nga sa Joshua 21:45, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Lahat po ng pangako ng Diyos sa bayang Israel ay kanyang tinupad. Wala po siyang iminintis, no? Anong pong time na ito na ang Diyos ay dineclare po ang pagpasok ng bayang Israel sa lupang pangako under Joshua? Ang Diyos po ay nangako sa bayan ng Israel earlier pa po sa panahon pa ni Abraham, no? Na nangako ang Diyos kay Abraham na sila ay pagpapalain. And finally, that promise becomes a reality, no? So, alam nyo ang lesson po dito mga kapatid, no? Minsan, ang pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako ay nangangailangan ng panahon. Si Abraham po ay naghintay ng 25 years for Isaac. Israel waited 400 years for deliverance from Egypt. So, it takes time. So, hindi po ibig sabihin na dinelay o na-delay ang pagsagot ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na denial na yon, no? Kasi nga po, kapag po ang Diyos ay nangako, sigurado po na ito ay kanyang tutuparin. So meron po ba kayong mga prayer request ngayon, mga kapatid, o mga pinapanalangin na parang it seems parang unanswered? Meron po ba kayong mga pangarap na it seems ay delayed? O meron po ba kayong mga blessings pero parang, meron ba kayong inaasahang blessing pero parang malayo pa, no? Eh kapatid, tandaan po ninyo, God's delay is not denial. God will fulfill His promise in His perfect timing. Sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 3, no? Verse 10 or 11, no? Sabi po doon, He makes all things beautiful in His time. Okay po? And number 3, God's greatest promise is fulfilled in Christ. Ang pinakadakilang pangako ng Diyos ay natupad sa pamamagitan ni Kristo. Sabi po sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Alam nyo, from the beginning of the Bible, God promised a Savior. Sa Genesis chapter 3 verse 15 pa lang po, nung mahulog ang tao sa pagkakasala, nandun na po ang pangako ng Diyos ng isang deliverer. At yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Even the prophets in the Old Testament, ipinakita na, no? Nagkaroon na sila ng propesiya na mayroong isang darating na tagapagligtas. At yung pong pangako na yon ay na-fulfilled sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba yung word the promise na ginamit po dyan? At pag tinignan po natin salitang promise sa New Testament, ang ibig sabihin daw po niyan is a pledge commitment. No? Isang pangako, isang tipanan. At ang ibig sabihin din po nun is a guaranteed declaration. Ibig sabihin, tinatakan na, no? nung pinangako ay tinataka na, ibig sabihin talagang gagawin po niya, no? So he delivered Christ. He did not just promise, no? Or God didn't just promise salvation. He delivered it through Christ. Natupad po ang lahat ng mga pangako sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, yung pong cross, no? Yung po ang greatest proof that God keeps His promises. Kamusta ka kapatid? Kagaya po ng mga nabanggit kong mga tanong kanina, kayo po ba'y may mga hinihintay na panalangin o mga pinangahawakan pangako ng Diyos? Panghawakan po natin. Sapagkat kapag ang Diyos po nangako, tiyak ito po ay magkakaroon ng kaganapan. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Our heartfelt gratitude to you, our ministry partners, for your generosity as we fulfill our mission of communicating Christ in our world. If you are being led by the Lord to continue helping 1233 DYBS, you may send your support to our China Bank account with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated and account number 1870731511. Again, the account name is Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated with account number 1870731511.
6: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Welcome to Sweet Voice Prayercast, your space for praises and prayer requests.
1: Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, the call.
2: Hello, mayong gabi sa atin mga mapisan nga tagpalamati sa sininga programa Sweet Voice Prayercast. Kag welcome gid mga kaabyanan, gina welcome ko gid kamo. Mag-update na kita sa sulod sang 30 minutos kag we are grateful gid sa Ginoo nga nakabalik na naman kita kag sa nagligan yung Sunday that was May 10, no? Nag-celebrate kita sang Mother's Day kag na-enjoy gid ang mga iloy nato, no? Kag kun wala bala ang aton nga iloy, wala ang mother, wala man kita. So ginhatag ina sila sang Ginoo sa aton. Kag ano bala ang mother's legacy, no? Isa ini sa mga pululungon sa isa ka iloy, no? Faith when lived out daily becomes a legacy that endures. Kung ang pagtuo bala naton sa Ginoo, ginakabuhi naton, isa ini ka legacy, no, sa aton mga anak sa pila ka adlaw nga magapabilin ini sa ila hasta sa ilang pagdako, no? Amo ini hang hambal sa isa sa mga listener naton sa dira sa Iloilo. Hello kay Ma'am Georgia Castor, isa ini ka avid fan or listener sa nga FEBC DYVS. So nagsugod ang iyang pagkakilala sa Ginoo pinagi sa isa ka pastor nga ginapadalaman sa iyang sister hambalya. Dito yun nahibalan nga ang Ginoo gali matuod nga may Dios kag buhi gidya ang Dios, and she recalls, no, ang iyang faith na ano gid na punan man sa mga pagtilaw gin test gid kon ano gid ka ba ko niya pagtuod sa Ginoo, no, pinaagi sa difficult marriage or iban pa, no, apang sa tunga-tunga sa iyang sa mga pagtilaw ang ginaganya sa kabuhi. Ginpakita sa Ginoo kung ano siya kagamhanan, kag kung ano siya katutom sa iya mga anak, sa iya mga alagad. God turned her pain into purpose, no? Amo lang ganito, tilawan kita galing aton pagtuo kung ano gid ka genuine sa aton nga katutuod sa aton nga pagtuo sa Ginoo. Yet, bisan tested kita with many trials, pero kung nagapabilan lang kita sa Ginoo, our pain turned into purpose. No, amo na kaayos ang Ginoo. So amo na si Ma'am Georgia Castor, no? Hambali pagigani, no, ang iya balang husband, ang hometown, ang kundutang natauhan sa iyang abana, no? Nagaduging or grabe bala ang practices bala sang witchcraft, but she shared the gospel, no? Until even a former babaylan became a preacher. Ay isa ka former nga manughiwit or babaylan nangin isa ka manugwali. So amo na kaayos ang Ginoo. So ambalya, at home, FEBC Bacolods DYVS filled their days with scripture. No, damo gid man kita ang aton dilaban gani ang mga program na bisan ang hindi mga preaching program. May ara gid jagya po nga bits and pieces ang word of God. So every day our radio was on DYVS. Hambalas ang iyang anak nga si iyang anak nga bata nga si Kizaya. But yeah, that's how I grew up, hearing God's word and seeing my mother's faith. So amo gid na basta ang bata gani na natanom sa iya tagipusoan ang pulong sang Ginoo hasta magdako siya, magapanghikot ginaya ang pulong sang Ginoo. Ang pulong sang Ginoo kangay ina sang liso nga nagat-amat-amat tubo sa aton nga tagipuson. So amo na bisan na diin ka magkadto basta may pulong sa Ginoo imo tagipuson kapag huna-huna. May ara ginaya sa manami nga pagkambyo, no? So this is the greatest treasure I can pass on to my children. Amo na ang hambal ni Ma'am Georgia. We plant the seeds and God makes them grow, no? Kitaya naga tanom lang kita, pero ang Ginoo na ang nagapatubo sang inang liso nga ara sa aton nga tagipuson. So kag kun magtubo ini ng seeds nga na sa atin tagipusoon, mag-manifest man ina sa atin kabuhi, no? Makita ina sa atin nga kabuhi. So, this month, we honor the faith of mothers whose trust in God continues to inspire and strengthen the generations after them, no? Ang Iloy ginhatag sang Ginoo sa aton. So, mga kabiyanan, hindi ka mo maghalin kay magabalik kita sa ikaduhang bahin sa aton programa.

842-2130. Kag ginapasalamatan naton ang mga nag-send dira, nag-drop dira sang ilang prayer items, praise items sa aton nga Facebook Facebook page. So salamat gid kay Chi Salvador, Susmania, kay Mids Bagumboy, kay Marisa Doctora Balaguer, kay Ruby Rufon Durepes, kay Joa Araset, kay Pearl Joy Arimas, kay Maria Leila Paver Veloso, kagasubungman kay Lucita Zumbero Aligrado, Analiza Pajardo, kay subungman kay sa praise items naton. Hello, Manang Teresa Ceronio, amon guwapa nga ano dirinong listener, avid listeners ng DYVS, and of course, ang aton man nga supporter. Si Manang Teresa Ceronio, kagsabong man si Kamingay Jewel. Hello sa inyo. Kaga salamat kid sa inyo nga pag-drop akong pagcast sa inyo nga mga prayer request dito sa Facebook page. Kag mga abiyan, hindi yid mangin usik ang inyo man nga pag-padala sa inyo mga prayer request diri, prayer items, kag praise items, kay aton ina pangamuyuan on air, no? Kag ginapasalamatan tagid ang Ginoo nga sa sininga programa naton nga paagi diri, madala naton ang aton nga prayer request dira sa Ginoo. So, antes ako magsugod sa aton, I'm gonna pray for you, mga kaabyanan. So, antes kita mag-proceed sa atin mga palangamuyuan, ari-anay atin nga verse, okay, na verse reflection for tonight. Makita sa Psalm chapter 72 verses 5 to 7. Nagambal diri, may they fear you as long as the sun shines, as long as the moon remains in the sky, yes, forever. Verse 6, may the king's rule be refreshing like spring rain on freshly cut grass, like the showers that water the earth. Verse 7, may all the godly flourish during his reign. May there be abundant prosperity until the moon is no more. So, amo na ang aton nga verse reflection sa siningation. So, magkanto na kita sa aton mga palangamuyuan sa siningation. Ginoo, salamat gid sa siningation nga ginhatag mo sa amon. Salamat gid Lord nga last Sunday May 10 nakaselebrate kami sang Mother's Day. Salamat gid sang kabuhi sa amon mga Iloy. Kag Lord, salamat gid sang kaayong pagkatutom sa mga listeners sa DYVS, bisan pa diri Ginoo sa DYVS. Thank you gid sa imong faithfulness sa amon. Kag naga-pray gid ako Lord, nagapray gid kami sa mga Iloy man nga nagapamati subong, nga kabay pa ikaw pagid magapakamaayo, magaupod, magatoy-toy, bisan pa magahatag sa ila sang courage, sang kusog, kabakod sa pagtuman nila, sa paghimo nila sa ilang nga role as mothers. Ginoo, ikaw gid Lord maga-strengthen kun ginakapoy sila, may mga Iloy nga ginakapoy, ikaw gid Ginoo magapabakod, maga-strengthen kag magapabatsyag, maga-remind that you are always there for us. Ginoo, if we grow weary, remind us Lord nga ara ka lang gid kami nga nagaupod kag wala nagabiya kag nagapatumbaya sa amon Ginoo. And Lord, nagadalagid kami sa siniman nga tion sa amon mga palangamuyuan dere sa imo. We thank you Lord for those listeners Ginoo nga nag-send sa ilang mga prayer request. Salamat kids sa pagkatutom, sa padayon nga katutuman sa pagpamati sa amon mga listeners Ginoo online man or bisan sa social media or even Ginoo sa radio. Kabay pa Lord nga ikaw gid maga pakamaayo kag maga magaatipan sa ila Lord, maga bless gid sa ila Lord. Salamat sa mga praise items nga ginpadalaman sa mga Facebook viewers Ginoo, kaya Manang Teresa Ceronio. Lord, God is always so good.
maayo kagid Ginoo permit sa iya kabuhi sa imubulig Lord ang those problems financial, material, physical kag iban pa nga iyan.

na-encounter naghimo sa iyang mabakod sa subong kag ikaw gid ang iyang matuod-tuod nga kusog sa kada adlaw. Yes, Lord, that's true, that's right. Ikaw lang gid, Lord, ang amon kusog kag kabakod. And without you, we are nothing. Without your strength, without your grace, without your love, Lord, ay han diin kami subong. Lord, we thank you also, Lord, sa kaya Salvador Susmania, ang iyang testimony nga hindi matakos ang kaayos ang Ginoo sa paghatag sa iya, or ang iya testimony sa paghatag Ginoo sa ila sang kusog sa adlaw-adlaw. May mga tion, Lord, nga daw mapugday na gid siya tungod grabe man Ginoo ang ka-hyper sa iyang anak. Lord, ang manginiloy hindi man lahog-lahog ang katungdanan o kanang role sa isa ka-iloy Ginoo. Bless pagid Lord nga iyaman ang tanan nga olubrahon, mga household chores Ginoo, but glory to God, Ginoo, dalayawan kagid Ginoo for sa pag-restore sa iyang strength and health, mind and body. Lord, dalayawan kagid, and also kaya kaming guide you well sa imong grasya Ginoo, amo gid ang nag-sustain sa iya nga nagapadayon sa paghimo sa mga baluhaton sa ministry nga ginhatag, gin-entrust nimo sa iya. Kay bangod ikaw, Lord, maayo kag matutom sa ila kabuhi bilang isa kaalagad nimo. Salamat gid, Lord, sa mga praise items, and Lord, sa sinigatian we also pray, man Lord, sa mga ginapaprihan sa mga amon yung mga face, amon mga listeners, Lord. We pray for Lucita Sombero Alegrado. We pray for ang kaayong lawas Ginoo sa pamilya, provision, and ang katutuman, Lord, nga magpadayon sila sa pag-alagad sa imo. And we also pray for Annalisa Pajardo. We pray for her good health, provision sa iyang medical check-up, nga ikaw gid, Lord, ang magasugata kag magapakamaayo sa ila kinahanglanon, magasugata sa ila kinahanglanon. We also pray for Mariza Doctora Balaguer. We pray, Lord, sa iyang utod nga si Manaliza Alisbo Doctora sa iyang eye operation nga pakamayuhin magitagaan sa kaalam ang doktor sa pag opera sa iyang mata. Kag nagapray man kami, Lord, for Che Salvador Susmania. So we pray for, Lord, naginapray naman ang Ilaya Community Baptist Church, strength and the wisdom for their Pastor Dominador Susmania Jr. And we also pray for faithfulness of members sa pag-alagad sa imo. And Mids, subang man kay Mids Bagong Boy, we pray for Mids, Lord, sa iyang family na mangin matutom sa imo ang harmony sa ila kabuhi, sa ila balay, kag provision mo man, Lord. Kag we also pray for sa iya man nga hinablos nga lalaki nga naga-undergo sa nga isa ka dialysis patient, Lord. Hindi gid mahapos ang mangin isa ang ginadialyze Ginoo nga pasyente. We pray for healing and Lord, your sustaining grace and your provision. Kabay pa ikaw gid magasugata kag strength Ginoo ang kung ay isa ka bala, isa ka miyembro sa pamilya na gamasakit, Lord, tuman gid ini kabuga at burdened ini. Pero ikaw lang gid ang nag-lessen sa amon mga burden, Ginoo, ang mga burdens naman ikaw ang nagapa light, Ginoo, sa amon mga loads, Ginoo. Lord, we also pray for kaya Ruby Rufon Dorepes sa iyang apat ka bata nga lalaki nga maga salamat gini mga desire Ginoo sa mga anak nimo nga mangin matutom sila sa Ginoo. And subong man ang si Mariza Doctora Balaguer, nagapray kami sa iyang anak si Remark Balaguer nga magagraduate sa sining June nga ikaw gid, Lord, maga sugata sa kinahanglanon and magpakamaayo. We also pray, Lord, for Jua Araset. We pray for your provision sa iya bata sa training and enrollment sa iya bata, Ginoo. Ang imong pagsugata sa kinahanglanon kabay pamangin sa ilagid. We also pray for Pearl Joy Arimas. We pray sa iya anak Ginoo nga makapasar sa scholarship. And we pray also for Maria Leila Pavervilosa, ginaapangamuyo manamon Ginoo ang
ang healing sang iyang abana. Kabay pa ang imo pagsugata sa kinanglanon, provision, ang healing mangin sa iyagid nga husband, kag strength sa bugos nga pamilya. And Lord, padayon kami nga nag-pray sang day-to-day nga operations sang DYBS. Kabay pa Lord nga ikaw gid magapakamaayos sa kinanglanon sa amon station nga mapadayo makapadayon gid kami broadcast tubtob Ginoo ikaw magakari kag tubtob ang tanan Ginoo nga mga kalag mga dulungan makabati sang imong pulong Lord ginadangop manamon Ginoo sa imo amon pungsod Pilipinas sang nagligad lang nga semana nagina na ang government namon Lord nagubot nagamo naga may natabong anok pa na isang pusil, may natabong nga brownout, or may commotion nga natabo, or whatever, Ginoo nga ginamo. Lord, ini bangon sa hindi mag insaktuhanay, hindi maghusayay, nga problema Ginoo sa Pilipinas. Lord, ini nga katabo, bangod, Lord, ang tanan, luyag sang gahom. Ang tanan, gusto nila ang power. Lord, bangod sa amon nga self-interest na gagamo ang amon pungsod Pilipinas. Kabay pa, Lord, nga tagaan mo sa katawhayan. Kabay pa nga makaangkon man sa nagakaigo nga hustisya. Lord, kung sino man ang nakasala or kung dapat gid pala nga manaog sa pwesto, kabay pa, Lord, nga may hustisya, gid, nagakaigo nga hustisya nga matabo Ginoo. Kag sabay lo nga maghali sila away-away, Lord. Kabay nga hindi na lang Lord mag-isa ang tanan ang amon government kag sulbaron kung ano ang kadamo kung sulbaron ang mga madamo nga problema mga ginaatubang sang Pilipinas crisis pa kami subong Lord pero amo pa ni ang gakatabo Ginoo buligi man ang amon pungsod Pilipinas nga makabangon Lord subong pa lang nagapray na kami nga tagaan mo gid kaalam ang kada Pilipino sa pagpili nila sang nagakaigo nga kandidato sang dapat nga iluklok o kon ibutang nila sa pwesto ang kandidato Ginoo nga magabulig nga makabangon ang Pilipinas hindi ang kandidato nga magabulig nga malumos pagid ang amon pung o kon madalman pagid Ginoo ang amon pungsod Pilipinas buligi man Lord ang amon presidente taga isang kaalam sa nagakaigo nga kaalam Lord ang bisan pa ang kamahal sang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon, kabay pa mahagan-hagan, salamat gid kaayo Ginoo sang naga-nubo na amat-amat nga presyo sang gatong, kabay pa nga we pray for stable prices of fuels Ginoo. Thank you good Lord nga sa piyak sini kadamo man Lord sa mga dampat namon pasalamatan. Kadamo man sa mga bagay nga mga positive things Ginoo. Nga dapat naman ipasalamat sa imo. Lord, salamat gid kag ikaw kabay pa, ikaw naman mag-strengthen someone next week naman Ginoo nga mga kasakoon, mga responsibilidad. Kag gina-pray man naman Lord ang mga kada household, ang mga family nga nagapamati subong nga ikaw gid magasugata sa ilaki ng lanon, ikaw gid magapakamaayos sa ila Lord. Pakamayuha man sa gihapon ang masunod nga programa sang DYBS, sa mga program sang DYBS. Ginoo nga mag-minister ginini sa tag-sa-tag-sak ang mga tagipuson sa amon mga tagpalamati. Salamat sa padayon nga broadcast sang DYBS. Ginoo, salamat gid Ginoo. Lord, kabalo kami Lord nga hindi gid kami kawasarang sa pagtupong sa imong standard. Hindi kami Ginoo hindi kami takos Ginoo sa atubang nimo. Lord, ginabalikid namon ang salamat gid sa imo padayon nga paghigugma sa amon pagatipan. Ginabalikid namon sa imo Lord ang tanan nga kadayawan kag kahimayaan kag pagsimba sa imo ngalan. Ginoo nga may pagpasalamat gid diri sa amon tagipuson. Patawara kami sa amon mga paglapas kag pagkulang sa imo. Ini tanan ginapasalamatan namon pagi sa ngalan ni Jesus nga amon Ginoo kag amon nga personal nga manluwas. Amen.

0: Mga kabiyanan, ari na kita sa katapusin nga bahin sa aton programa kaga tub-tub na lang kita diri, no? Magkita na naman kita sa Madison naman nga Domingo sa Bugay sang Ginoo, sa parehos mang gihapon nga estasyon kag sa parehos mang gihapon nga takna. And of course, hindi taman malipatan ang aton mga ka-team, no? Team Sweet Voice Prayer Cast. Ginapasalamatan natin si Miss Angel sa pag-producer sa sininga programa, sa pag-prepare sa sininga program, kagbisan pa sa mga matahom nga mga pahanumdom kag-ambahanon. Kag-antis, gali ako malipat, no? Birthday, gali subong sang isa sa atin mga upo din, no? Wala na sang liwan pa, kundi si Miss Angel Guzom, Jel. Happy, happy birthday, gid sa imo. Akabay nga na-enjoy mo, gid ang imo nga kaadlawan sa sininga adlaw. Kaga, dako kagid nga pagpakamayo diri sa DYBS. Kabay pa nga damo, pagid nga birthday ang igahatag sang Ginoo sa imo. Kagkabay pa nga padayon ka nga gamiton sang Ginoo sa iyang ministry diri sa DYVS. And of course, dira man sa ito nga technical side, si kung sino man ang operator, no, si Nong Bonard, o kung si Madam Julie, thank you gid sa inyo, kaga salamat gid sa Ginoo sa gihapon. And magkita na naman kita sa Madison nga Domingo, kagini sa gihapon ang inyo abyan, no, naga Ruth Cloor, nga naga padumdum gid sa inyo, no, and of course, hindi lang man sa inyo, sa akon man, nga prayer should be a habit and a vital part of our lives, no? Ang pangamuyo, dapat manginhabit na gininis sa adlaw-adlaw na ito yung pagkabuhi. Kag, dapat importante gid nga bahin sa aton mga kabuhi. Thank you gid mga kaabyanan! Kag, God bless everyone! Kag, maayong gabi!
1: You've been listening to Sweet Voice Prayercast. Send us your prayer requests through 0998-842-2130 or Facebook page at 1233 Radyo DYBS. And together, let's lift every need to the Lord. This is Sweet Voice Prayercast, only here at DYVS, serving Christ until all have heard.

Maayong gabi sa inyo tanan. Brother Adi here, kag nagakalipay gid ako nga makaugdanay kita liwat sa sining nga programa Musik Kabuhin. Mga atag pala mati, mga utol nato sa kahanginan. Salamat sa inyo nga faithful gid nga pagpamati sa aton na Radio DYVS kag sa sining nga programa Musik Kabuhin. Kabay pa nga ang inyo summer experience is great. Some of you, tapos na ang eskwela. Nag-close na sa sining school year. Kag mag-open naman talugay-dugay. Ang iban, open na sa June kid. Ang iban, wala pa. In fact, I don't know kung tapos na kita na. But I hope that majority of us naka-spend time na kita sa aton family. Makalagaw-lagaw. Siguro maski simple lang ang lagaw sa mall. Or din yung gusto kantuan. Mga road trip ninyo. May mga salakyan ka mo. Enjoy the moment, enjoy the relationship, because relationship na ginhatag ni Lord sa ato ng kabuhi, it's a gift from God, and atong prayer that that we will honor God in those relationship, pwede man husband and wife, mga parent kag mga children relationship, boy and girl relationship, mga co-workers na to, no, kung ikaw boss sa imong mga employees. Kabay pa gina-trust your ining mga relationship because God is the author of relationship. Okay? So, sa sininga aga, thank you that padayon ka mo nga nagasunod, nagapamati sa sininga programa. So, subong aga, I have a song analysis that will hopefully inspire you. Because I will touch on the very important topics and I know you can relate with this. It's about, ang title gini mo ko is Love Tank. Love Tank. Na Love Tank. Because kita tanan daw may ara kita na Love Tank. Tanki wala kung sa gasolina pa. Wala siya tanki sa gasolina. Kung wala na gasolina, hindi na puno. So hindi na siya mudalagan. So kita man daw may ara kita virtual lang, no? Nga love tank. Tanan kita na kung daw hindi na napuno, ate, may problema na dyan tayo. Okay? And how we wish that insakto ang aton source of daw, kumbaga, ang love dira daw, gasoline lang. Love, ang source is insakto. Kaya damo man kita yung ginahugutan, ginakuhaan sa sinang source of love. So, muna aton lang tawon na takabay pa nga ang aton love tank will always be puno kag insakto ang source kung diin siya naghahalin na source. Okay, so but before kita magpadayon, here's a song by Charity Gayle. Siguro familiar sa inyo. If you know this song, you can sing along with me. There is among the lies of home. It's very temprano pa and ang akong boses daw kadalong good, no? Because among ginabas na early pa, wala pa na warm up ang boses daw medyo dalong good man na siya, right? Na maka-identify ka muna kamo sa mga kamo nga nagakanta, personal singing time niyo or sa choir kamo muna may mga warm up good. So at subong kay aga pa nakamulagin, but I will try to sing the song because this is important, ang melody kag ang mga lyrics nga aton nga lantawon. Okay, so what's the song? Because of Jesus, that's the title of the song, sung by Charity Gayle. Okay, ready na?

then babalik siya sa chorus. Okay? So, antun lang tawon na iliwat ang you bring freedom to the captives, good news to the poor. Okay? Siya ang gahong doon na makahiluway sa ato. Kung ano man ang nagagapo sa ato mga kabuhi, si Jesus. Maayo nga balita para sa mga poor, hindi lang physical, but poor in our spirit. Yan ang dawala bala kita mahimo sa pagpigos, paghalit sang sala sa ato mga kabuhi, that what makes us poor. Then, we are poor that we need healing to the broken and joy to those who mourn. So, maka-identify ka. Probably you have some brokenness or experience ng makasalika. I am broken. He provides the healing. Kag kung ikaw subong nagapangasubo, sa leader is a fourth line, he can bring or give joy to those who mourn. Then the next stanza, again, sa sining na brings, you turn ashes into beauty. Maskin ano pa na lauay, no? Ashes pala daw, wala na. Daw wala lagi na. Siguro, way nga mabalik pa kay abo na. But he can turn that kuno into beauty. So this is just a figure of speech that what seems impossible, okay, is possible with God. Okay? And whatever daw kung lantawon mo daw ka ruin na gin sa imo kabuhi, daw pareha sa kung sa kakanto ka sa ruins, in-restore lang na nila. Siguro sang bago pa na nasunog, kiti kalaway-laway, kita sa ruins, kina siya. Pero in-restore nila sa buong din. Ahong na siya, no? Tagaan nila highlight ang mga bagay, oh. Although wala gin man nila gin restore fully ano gin ang iyang itsura gin sana, pero na preserve nila. But si Jesus, siya ang maka-restore sa mga brokenness na doon sa ato na kabuhi. He can restore that and give beauty again. Makita natin ang beauty and joy. After that, nag-atag siya sa statement that sang gibago na siya, gib-restore na siya. I am a testimony, okay, of the goodness of the Lord. And then nagbalik sa chorus nga amo na ang akong tagipusoon nag-cry na you are my redeemer. And because of that, iyang pledge is to sa iyang whole life, sa bilog niya kabuhi, maghatag siya sa kadayawan sa Ginoo, all the glory sa iyang manluluwas na angayan dayawon si Bahon. And who is that? Sininga dali because of Jesus, ginklaro niya kung sino ina na dapat dayawon siya kamuhi. Because of Him, Jesus, I have been changed. Wow. So this is a very, very beautiful song. Kung ikaw mag-reflect ka sa imong kabuhi, kung sino si Kristo sa imong kabuhi. And for those ones na siguro probably hindi ko makarelate, no? Hindi ka makarelate sa song. Well, abukit man eh. Kung imulang tawon ang iyang bridge sa iyang song, dili ko gusto mag-highlight. You bring freedom to the captives. Good news. That's the importance there. The good news to the poor. So, ang good news, ang mayong balita is si Kristo nagkari. Nagapangita, no? Kag gusto niya luwason ang mga tao nga nagtalang. Kag hindi nga mga tao nga nagtalang. The lost. Amo ni sila ang description of people who are poor. Okay? Na-poor sila because sometimes they thought that self-sufficient sila. Pero later on, they realize nga hindi manggali. And this evening, I would like to draw your attention some stories sang ining Samaritan woman, if you are familiar, because we're talking about love tank, no? Dapat puno siya. Ang story is about Jesus upod sa iya nga mga disciple, makadto sila sa Galilee, and they have to pass by in a place nga Samaria, where the Samaritan live.
kagining Samaritans, daw mga hybrid na sila, hindi sila pure na Jews gid. That's why ang mga Jews, they are despised, no? So outcast sila. Isa gusto mag fellowship. That's why if you lantawon mo ang map, kunalin ka sa Jerusalem, wala ka choice, sabi maagi kagid sa Maria, sa Samaria, sa lugar sa mga Samaritans. So pwede man maglibot ka, pero layo na. So Jesus, versus Jesus, because He is God, He knows na may ara siya, divine appointment, na may makitaan siya na ining Samaritan woman. Na during the time, nagkantos ining a Samaritan woman sa well. No? May wonder nga sa ugtugid niya nga makantos siya sa well, because again, this Samaritan woman, may ara siya reputation na hindi namin. Because may ara siya lima ka iya nga mga sa iya nga love life na ganasiling niya primero ang husband niya, pero hindi manggali husband, kabalo si Jesus nga hindi niya husband. Kag ang recent niya na relationship, hindi niya man husband, kasi wala man sila nakasalgin. Okay, so amuna nga gina-look down, ginapagin siya sa society, outcast siya. And of course in the conversation, kalawig sa conversation nila ni Jesus, but Jesus ang iya introduction para may ara sila conversation. Isa pag ina, no? Hindi dapat mag-converse, pero si Jesus nag-converse siya, nakipag-istorya siya sa Samaritan. Nanamunang daw nakibot manggalin yung Samaritan naman nga ang nag-istorya niya sa ako, na daw hindi man dapat kay Hudiyo siya, no? But Jesus extended His love. Kay kung nantawon mo siguro sa ako lang nga basa, sa isa pa lang ka-relationship, kung lain na, I don't know, kung siya ang cause ang divorce or basi siya ang pasaway or basi ang bana, wala man ginambal. Pero the fact na kalima, wala, no? So, siguro pwede man tama kasiling na nagapangita man siya sa makapuno sa iya. And para sa iya, ang love tank na ina na makapuno relationship. Na as if, masaling siya kung makapamana langin ko na magpalangga sa akon. Ay, salamat na gin. Pero now and then, every now and then, nagaka-fail siya. Na nagaka-divorce lang, bulagan man siya gihapon. So, she's really lonely. Lonely and painful ginang iyang experience. For me, as if she is looking for love in the wrong places. And that is relationship. Now, don't get me wrong. Nami ang relationship. From point ng diri, if butang naton ang aton, i-bank naton ang aton nga security sa love, sa true relationship, hindi gina siya totally makapuno sa aton. Okay? Sigan lang yun. Okay? So, ang muna gusto ko establish. So, siguro, ang ibang sa aton magambal, kung ako siguro sa ikaduhana, gibiyaan mo gihapon ko, ay, hindi lang ko mamana. And then, ako maghihapon, no, nang you would live a bitter life, no, na kung hindi ka ma-release sa sina, and then you will look again for love in the wrong places. Kung hindi, siguro sa love, siguro sa relationship, siguro sa aso, manikasug ka, kaya gusto ka na magbalos sa pain nga, na experience. So, siguro magbira-bira katrabaho, grabe gid ang imo pursuit for success, because daw amo na siyang replacement sa relationship na wala nag-work. You felt love. If may tao, tagaan ka atensyon because nagsaka ng imo influence, kinadayaw ka na, nagmagranon ka na. And then later on, at the end of the day, when you are on your bed, natulog ka, ito may kulang gihapon. Because again, only God can feel ang sina nga gugma gidapangita mo na si God lang yun ang makapuno, ang insakto nga source. Okay, so Jesus offered the Samaritan woman na kung makilala mo tani ako, maka-offer ko sa imo sang tubig na eternal kag indi ka na mauhaw. Okay, ini nga tubig iyang angin relate sa eternal life. Okay? Which is Christ Himself, the source of it.
the source of living buhi na tubig, no? Living waters. Hindi ka na dayon mangita pa. Kung aton i-relate sa iyang life, kung subong ikaanom mo na, wala ka mangyapon na kasal, basta eventually daw ang pagkantuan sina, hindi ka mo magdugay mangyapon. Siguro pa yung munong na. And then, experience siya ako. Kaya ako lang gid ang makapuno sa imong kauhaw, thirst for love. Not in relationship, pero ako lang yun. So, sining aga, I don't know sa imong situation. Kung diin ka na sa imong love tank. When I say love tank, halin sa Ginoo. Kung nakakilala ka na sa Ginoo, ginpuno na lang sa Ginoo sa yagugma. Pero kung kisa nagakadala kita sa mga influence, sa environment, instead finding to continue enjoying that love with the Father na enough na siya, siguro galiko-liko man kita yapon. I pray nga redirect mo ang imong source of love. Always come to Jesus and enjoy His love. Pero kung ikaw wala pa gin naka-experience ni para sa Samaritan woman, I point you to Jesus, the source of true life. And in Him, makita mo ang gugma that never fails. A love that is supreme. Love that is unconditional. Love that never fails. Amo na niya ang gusto ko na share sa imo nga ma-experience mo. Inaya ko wala mong pagin na experience si Jesus in a personal way. And then, when that happens, you will praise God. You will give glory to God, just as the song aton gin analyzing it, that He can give you freedom because we have been captive by the power of sin in our lives. So, kabay pa ini naghatag sa aton sa inspiration. At the moment, or how are you supposed to live your life at the moment, knowing that Jesus is the source of love na imo ginapangita na makapuno sa imong love tank. I pray every time you feel alone, lonely, you're longing for love, that you run to Jesus. I will end here. So, see you next Sunday naman. Kabay pa ang gumagrasya kagaluoy sa Ginoo mangin sa inyo tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Hallelujah. Mga muyo kita sa mga praise and thanksgiving. Update nyo ako as we pray right now. Langit man nga Dios, ginadayaw ka namon para sa mga pasalamatan kag mga pagdayaw nga ginahatag sang tagsa ka istasyonan sa mga katawhan nga nag-send sang sini nga pangamuyo. Lord, nagapray kami sa 1143 DZMR Missions Radio. We praise you and we give thanks to you, O God. Sa Santiago Isabela, nagadayaw kami sa imo, sa imo grasya kag pag-guide during ang ilang smooth deliberation of the 2026 to 2027 DZMR budget. As well as sa 1233 DYVS, ginadayaw ka manamon sa Bacolod City. We praise you for your provision for the station's daily operation, as well as sa protection over the transmitter kag faithful partners and volunteers nga naga-consistently uphold sang ila mga commitments. Nagapray kag nagapasalamat man kami Ginoo sa 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan Tacloban. We are praising you, O God, and thanking you for your protection during the 6 magnitude earthquake nga nag-occur sang Lunes langgid. Salamat man Ginoo sa imong kaayo sa 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal. We praise you sa imong katutom, sa mga prayer partners nga nagapadayon sa pag-uplift kag naga ministry sa pangamuyo, kag naga-strengthen sang team, kag sang faith, and naga-remind nga they are never alone in the work that you have called them. Salamat. And we praise you also for the blessing the station with the new young donors. As well as nagapray kami sa mga fundraising projects, mga updates sa 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. We praise you, God, for your faithful provision with 557 radio units already na-raise up as of April 29.

0: Turn Your Eyes Upon Jesus. Amoy adto ang title sa kalantahon nga ato nga ginpamatian. Kagabisan pa ang pulong sang Ginoo naghangkat sa aton. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Katahom sinibla no kay ining kaluwasan nga ginhatag sang aton Ginoo Jesucristo. Siya amo ang gingikanan sini. Buot silingon, wala kita sing bahin sini. Wala kita sing kun anano nga makabig naton nga takos kita sini. Apang ginhatag ini sang aton Ginoo Jesucristo sa imo kag sa akon. Kag subong man nga siya amo ang manughimpit. Ano buot silingon sini? Siya amo ang magatuman sang tanan-tanan nga ginsaad niya sa imo kag sa akon bilang iya nga mga tinubos. Amo ini nga kun aton nga lantaon sa pulong sa Ginoo, indi lamang nga ikaw kag ako naluwas na, kun indi ginaluwas pa kita. Anong bot silingon sini? Nga ining kaluwasan naton, walay sa payan, nga natapos kag nasiguro na ini. Paagi sa kamatayon, kag sumungman, paagi sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Apang nagapalayon man ini sa gihapon, kay ang katumanan sini tanan-tanan, ang kahimpitan sini tanan-tanan, makumplito ang iniya kaluwasan nga ginhatag sa Ginoo sa imo kag sa akon, didto sa iya nga ginarian sa pila ka adlaw. Gani kun aton yung ilang taon, sa tunga, sang kagamo sang kalibutan makapadayon kita walay sa payan ayhan nga makapoy kag may mga tinion nga matublag gid kita sang mga nagakalinhain nga mga sitwasyon sa aton pagpangabuhi madamo sang crisis kita ginatubang sa aton nga pungsod ang politika naton subong tam-an gid kagumon indi na kita kaintindi kung sino ang patihan ta sa mga politiko naton, ti sa ekonomiya naton amuman. Grabe ang pagtaas, halin sa gatong, hasta sa mga pagkaon naton, kagbisan pa sa mga matrikula sang aton niya kabataan. Ti sa aton niya panimalay, may ara man. May mga pagpahangkat, may mga problema man kita nga ginatubang. Apang sa tunga sang kalibutan, nga wala sing kapaturan kagasiguruhan, yara ang aton Ginoong Jesucristo. May kapaturan, may kasiguruhan, nga ginhatag siya sa imo kag sa akon, kag ini paagi sa ibla ni pulong. Kag hindi lamang amo sina, amo ini ang naghatag sa aton sing kaisog, kag subong man sing paglaom, nga makapadayon kita sa pagpangalagad, paghimo sa mga dutan-on nga mga buluhaton ni gintugyan niya sa aton, kagpaagis ni aton niya makita ang kahulugan sang aton niya pagpangabuhi, suno sa iyaya nga pagpahayag sa iya balaan nga pulong. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of this earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Kabaypayad to ang kalantaon. Nakahatag ato sing dugang pinipagpahangkat sa aton kag pag-aman sa pagsugata naton sa aton Ginoo paagi sa sininga pagpamalandong naton subong sa pulong niya. Kag ang aton yung topic nga ginatalakay subong amo ang ginatog naton diri walking courageously in a world of chaos. Aton niya gintalakay sa nagligad pagid nga mga pagtuon naton sini ang unang kamatuoran niya aton niya natunan we need to be calm in the midst of this world of chaos. Amo ina ang aton nga natunan kag napamalandungan kag napasad ato sa ginsaad sang aton Ginoo sa 1 Kapitulo 14. Kagabay pa nga may mga butang kita nga natun-an. Kag ang ikaduwa, be diligent. di naton ini na pasad niya pagtuon, 2 Peter chapter 1. Kagpadayuno naton ini, kung inyo pang madumduman ang mga butang aton nga natunan kag subungman aton nga napamanandungan, the purpose of diligence, the aim of diligence, kag ang ikadwa nga natunan aton, the access to diligence, kag subungman aton nga natun-an man, the attention of diligence, the focus, no, the meaning, the teaching of diligence, kag aton nga ginatun-an ang kahulugan sang pulong dri nga ginsaysay ni Pedro sa aton, diligence or magtinguha, no, amon nga aton nga natun-an. Kag subungman ginpadayon naton ini kag aton nga gintun-an, the acts of diligence, mga binuhatan sang ginatawag naton diri pagka maukod, kag nakita naton ang mga pito ka mga ginatawag naton diri nagakalainlain nga makinaugali o kon nagakalainlain nga makinaiya nga dapat naton ibatition, kultibaron, kag subungman idugang sa aton niya nga Kristiyano niya pagkabuhi sa ginambal naton, God does the multiplying and we have the responsibility of adding. Kag amo ining mga pitodri, no, nga nakita naton, virtue, knowledge, self-control, ano pagid, perseverance, godliness, brotherly kindness, kag ang katapusan diri amo ang gugma, love. Ti dapat ari ini sa aton. Kay nga aman, kung ari ini sa aton, may butang gali nga nagahitabo sa aton kabuhi. So, but silingon sini, sa isa katumuluo nga nagabatiti kag nagaatipan sang nagakalinahain nga mga kinaiya, Diyos nun nga mga kinaiya kag kinaugali nga ginhambal diri ni Pedro sa aton, ini nga butang may dako gid nga kaayuhan nga matabo sa aton niya nga kabuhi nga mabato naton. Kag ang isa madiri kabutang nga makita naton karon nga ang ini nga mga pagbag-o, indi lang ikaw kag ako ang nakanotar sini, kundi manotaran man ini sang mga katawan nga era sa imo palibot. Indi lamang gani sa mga tumuluo, bisan pa sa mga di tumuluo, ila man ini nga manotaran. So amo ini nga naghambal diri si Pedro sa aton, kay kun ining mga butang, ano ning mga butang, amuning aton nga ginasaysay diri bag-o lang, pagalang don ang ihibalo, subungman ang pagpugong sa kagalingon, kag ang pagkaligon, ang pagkadyusnon, kag subungman ang pagiliutod nga malulo, kag ang gugma. Kun ini nga butang inyo, amuning ginambaldra ni Pedro sa aton, kag nagabugana. So kon aton gali usisaon, ang handom sang aton na Ginoo, indi lang nga imo inikag akon nga mabaton, kun indi nga dapat mangin bugana ini sa aton nga kabuhi. Ano ang matabo? Mangin mapuslanon kita sa bulaton kag sa ginrian sang aton Ginoo, kag indi lamang amo sina, kundi mangin mabinungahon kita sa aton nga pagkilala sa aton Ginoo kag manluwas nga mo si Kristo Jesus. Sa isa naton diri ka translation katawom sa ginambal niya, for as these qualities are yours and increasingly abound in you, they will keep you from being idle or unfruitful until the full personal knowledge of our Lord Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One. Ti ano diri ang bot silingon sini? Kung ikaw kag ako, yari ang ini nga butang, ang ginambal diri sa Bible sa aton, it will keep us from being idle. Ano ang bot silingon sang ginatawag naton diri idol? Gapakita ini nga kung sa aton pa, wala kita nagatinamad. Amo nang bot silingon sina, no? kung ari ini nga mga butang mapuslanon kita, wala kita nagatinamad. Kung ang ini nga mga pito ka mabutang yara si mga kaboy, kag hindi lamang amo sina, ikaw kag ako mabinungahon kita. Kung sa aton pa, ang aton kabuing Kristohanon, hindi lang gali, dahon lang nga dahon tanan-tanan. Kundi, may bungagid kung ang ini nga butang nagapadayon sa aton niya tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Amo ina ang ginatudlo sa sininga dinalan sang kasulatan sa aton. So, ano diri ang masapuan naton no sa sininga dinalan sa kasulatan? Tatlo ini ka letter G ang aton subong tun-an. Ang resulta sini the accomplishment of diligence. Ano ang mahimo kag mabinipisyo, matuman sa tion niya ikaw kag ako mangin maukod kita sa pag-alagad naton sa Ginoo? Una diri, we will be grounded in our Christian life. Ikaduwa diri, we will be growing in our Christian life. And number three, nga makita naton diri, we will experience genuineness in our Christian life. Amo ining makita naton diri, no? Grounded, growing, and genuine. Amo ning makita naton authentic o kun matutuod gid nga klase sang ginatawag naton Kristohanon, hindi lang sa pamulong kundi sa buhat. Amo ini makita naton sa ginambal diri ni Pedro sa aton. Nauna gid, we will be grounded in our Christian life. Stability. Amo nabot silingon sina, no? So, ang ini nga mga butang sa tion nga tumano naton ining mga pito diri ka mga kinaiya, makahatag inising kaligunan sa aton Kristohanon nga pagkabuhi. Paano ini? Sa tion nga ginahimo naton ini, malikawan naton ang mga butang nga hindi ya nagakaigo nga himuon naton. Again, gusto na kon i-point out, kung may mga butang kita nga ginahimo, may butang man kita nga ginasikway. Sa tion nga ginahimo naton ining mga pito ka mga butang diri, ang pagkahalang doon, ang ihibalo, ang pagpugong sa kagalingon, ano pagidri, ang pagkaligon, ang pagkadyusnon, kagsubong man ang paglihutod, nga malulo, kagugma, kung ginahimo naton ini, may mga butang man kita nga masikway. Ang kahisa, ang pagkamalaot, ang pagpangawat, ang pangduwa-duha, kagsubong man ang kaakig sa isig kapariyo. May mga butang kita nga masikway sa tion nga aton ini nga pagabatunon nga mabutang himuon nga mga butang. Amo niya kung aton nga ngalan taon sa aton Kristohanon nga pagkabuhi, ang paglaragway diri sang isa ka manugwali nga amo sini. Daw katulad kita nga nagapanglakaton, halin sa isa ka syudad, pagadto sa isa ka syudad. Halin sa aton nga syudad, samtang nagalakat kita nga nagalakat, nagalayo kita nga nagalayo sa syudad nga ginkikanan naton, kag nagalapit nga nagalapit kita sa syudad nga pagatuan naton. Sa aton Kristohanon nga pagkabuhi amo man sini, samtang nagadugay nga nagadugay kita sa pagtuluhan, may mga butang nga ginasikway naton, ang mga di Diyos nun nga mga butang. Kag samtang nagapalapit kita nga nagapalapit, ang mga Diyos nun nga mga butang, ginamat-amat naton himo, ginasikway naton, kaginalikawan naton ang di Diyos nun, ginatubang naton, kaginahimo naton ang mga Diyos nun. Amo ina makita naton sa pulong sa Ginoo, kag kun sa tion nga aton ining himuon, nagaligon pagid nga nagaligon ang aton niya nga kabuhi. Amo sina kun aton niya nga lantaon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga ang matutuod niya Kristohanon, hindi ni gali nga ginatog nato niya sinless, nga wala gid sing sala. Kay ti na ibaluan nato niya samtang yari kita sa presensya sang sala, makahimo, may posibilidad gid nga makahimo makitagyapon sa sala. Ayan sa aton niya binuhatan, sa aton pangunauna, ukon sa aton niya ginapamulong. Ti anuya ang Kristohanon, a Christian is not sinless, but sin less. Ano ba't si Dunsina? Ang iya nga pagpakasala, limitado na. Kay nga aman, ara ang baling espiritu nga nagapanghikot sa iya kabuhi. Kag nga ang butang nga mga malaot nga sang una, nalipay siya. Kag subong man nga nalingaw siya sa paghimo, samtang nagatubo siya sa espiritu niya pagkabuhi, ginalikawan niya na ini. Kay nakita niya kung ano ang kahuluyanan nga nadulot sa sininga butang nga iya nga ginahimo sang una. So, ang kamatuoran din nga makita naton nga nagaligun kita, nga nagaligun sa aton nga Kristo niya pagkabuhi sa tiun nga ini nga mabutang yara sa imo kag sa akon. Amoni nga nanamian ko sang ginhambal ni Pablo sa mga kauturan sa Colossas. Colossians chapter 2 verse 6 and 7. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Sang nabato naton, tungod nabato naton si Kristo bilang aton ni manluluwas, magpanglakaton kita upod sa iya. Kag ang upog ining ginhambal niya, verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Ti kaklaro sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton nga dapat magapanggamot kita kag subong man magmalig-on kita. Iya ina nga mando sa imo kag sa akon, magambal kita bala magpanggamot. But silingon sini na establish siya maayo. Anuman nga hangin, unos, ulan, baha, bagyo, hindi siya mapukan. Kaya nga aman, nakapanggamot siya sing maayo, nagapanghawid ang iyang gamot. Sa aton Kristohanon niya pagkabuhi, imuman sini, hindi kita mapukan kay nagapanghawid ang aton nga pagtuo sa hindi malingkang nga pulong sang Diyos. Our Christian life will be established the moment we will cultivate these seven virtues. Second, we will be growing. Magatubo gid kita. Amo ining Kristohanon nga pagkabuhi, nagatubo. Nga nagkatubo kay may kabuhi. That's why ang ginambal sa aton dira sa isa ka managuli, we are not stones, we are seeds. We have this potential to grow and to bear fruit. That's why kung aton gali nga lang taon, makita naton niya sa aton niya nga pagkabuhi bilang Kristohanon nga nagatubo kita. Now, dumdumon naton nga hindi garantiya tungod dugay ka na sa pagtuluhan, nagatubo ka. Ang paghamtong hindi gali matakos sa kung ano kakalawig sa pagtuluhan. Kung hindi ang paghamtong aton nga matakos kung ano kalayo o kung ano kakalapit sa aton Ginoong Hesukristo. Amo niya kung aton niya nga lang taon sa Biblia, masapwa naton nga ang matutud niya pagtubo depende kung paano naton ginapakaon ang aton niya lawas. Ano ginapakaon naton? Kung pakanon naton dira sa junk food, di, maayob lang ang lawas ta? Hindi. Pero kung pakanon ta sa sang maayong nga mga pagkaon, of course, mangin maayuman ang aton niya lawas. Ang kahimtangan sang aton lawas depende kung ano ginapakaon naton. Sa aton Kristo ang pagkabuhi amuman sini. Kung anong ginapakaon naton sa aton nga kalagag espiritu, amuman na ang kahimtangan sang aton kalagag espiritu. Kung ginapakaon naton sa pulong sang Diyos, ginapamalandungan naton yung ibilan niya pulong, nagapangamuyo kita, nagasalig kita sa iya, but sila yung sinig, we are exercising our spiritual muscle. Then, we will have a good and healthy spiritual life. Pero kung laktawanta o kung isikwaita ang pagpamanandong sa pulong sa Ginoo, pagpangamuyo, anong matabo? Of course, maluyagid kita. Kung may temptasyon, may pagtilaw, bisan bersikulo, hindi na naton mahibaluan, hindi na kita ka-memorize, wala na kita sang may madumduman ng mga dinalan dira sa kasulatan, kagsaad sa Diyos, di paano na naton? At tubangon ang inang pagtilaw. Kay wala man naton ginapakaon sang espirituwal na pagkaon ng aton niya kalag. Mahuyang kag maluya. Amo ni ka importante nga dapat tudluan kag subong man aton gid nga disiplinahon ang aton kaugalingon nga magtubo kita sa bugay kag sa kaalam sang aton Ginoo. Now kun aton ngilang taon sa Bible, makita naton dira, our Lord Jesus promised, and this is also His desire to all His believers, His redeemed ones, to what? To live a life that is in abundance. An abundant life. Mabinungahon nga Kristohanon niya pagkabuhi. Madinalagon, malipayon, kag may kasiguruhan, may paglahaom nga Kristohanon nga pagkabuhi. Kay ina ang kabuhi, isa ka kabuhi nga nagatubo. Ti anuya ang ikatatlo diri. Oh? Ginatawag naton ini nga grounded life, growing life, ang ikatatlo diri. Genuine life. No? Ano bit sila yung sini? Authentic, real. Hindi gili fake, hindi gili kopya, kundi matutuod gid. Anong butsilingon? Kung lang taon niya naton sa Biblia, amun yung ginabaldri sang aton nga Ginoong Hesus Kristo paagi sa kay Pedro. Nga kung ini nga mabutang, buga na kag ginahimo naton ini nga mabutang, mangin mapuslanon kita. Man ang isa kadako gidbala nga temptasyon sa isa ka office worker among nagasako kag nagaobra lang siya kun may nagatan-aw nga boss sa iya. Kun wala, kay hindi man sa magobra. Dunduman ko sa una, may kilala ko nga may tiyo siya kano nga ginbaton bilang helper sa DPWH kag gin-assign siya sa motor pool. Ti ang iya obra ko na tulog lang tulog. Tapos ang iya nga amigo ginatagan niya na kwarta. Nga kung mag-abot, you know, ang engineer, pukawon lang siya. Kagtapos, ginapreparahan niya na da kuno sa isa kuno ka litro ng asaiti. No? Kapagkatapos sina, iya kuno nga pukawon siya, dali-dali siya magkuha sang asaiti, dira kag ipamanyo sa iya nga kamot, sa iya dira nga mga bayo. No? Agod nga daw nag-ubra man siya kuno. Ti, hindi na maayogid. Kag kung kaisa, may posibilidad nga makopya naton ina sa aton espirituanon nga pagkabuhi. Nga kon may tawo nga nagalantaw, himuon naton kag nga dapat ipakilala tagid nga kitagid ini ang nagimo, kitagid sini ang nagdonar, kitagid sini ang nagpanguna-una, kitagid sini ang nag-inisyar sa sini nga mga butang. Ting pamangkot, paano na karon may maya ang Ginoo kung ginakuha naton ang himaya sa iya. Imbis nga tanaw naton ang aton kagulingon niya gingamit sa Ginoo, agud nga matuman ang ininga butang, kilala man kita sa tao o kung bala. Importante ang Ginoo na kilala sa aton, nakita sa Ginoo, naibaluan sa Ginoo. Amun niya kung aton yung alang taon, dapat ang aton kabuhi, Kristanon, it should be real, authentic, genuine. Kag mahimo lamang naton ini kun ang ini nga mga pito ka mga kinaiya, kinaugali, imo kag akon nga ginahimo. Amo ini ang pagtulunan nga makita naton sa pulong sang Ginoo. If these virtues, 7 virtues, will indeed be abounding in our lives, then we will be grounded in the faith. Then we will be growing in our service and we will be genuine in our Christian life. Kabay pa nga ang Ginoo magapakamay sining pulong nga aton ginpamlandungan. Sa madusunan naman ni broadcast, ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayos.
1: Ang salita ng Dios ay maaasahan. Ito'y matibay na sandigan sa lahat ng nangangailangan. Ang ating Diyos ay ganap ang mga gawa. Maaasahan ang kaniyang salita. Siya ay kalasag o kalakasan ng mahihina at naghahanap ng kaniyang kalinga. Awit 18:30. Ang Diyos ay tapat sa atin. Isa siyang kaibigan na walang hangad, kundi ang iyong mabuting kapakanan. Basahin mo ang Biblia nang iyong madama ang walang hanggan niyang pagmamahal.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Maripayo nga adlaw, mga kauturan, kumusta ka mo? Panayunon nato nato ng pagtuon. Tanawon ta diri ang tatlo ka I will sang Ginoo bala nga luyag nya ikambyuhan kita. Ini bala ang ginatawag naton ang future nga restoration sang mga Kristohanon. Elabi na gid sa Ezekiel 36 ang future restoration sang Israel. Kaybalo kita nga ang Israel amo ini ang pinili nga nasyon sang Dios kag mga katawhan. May restoration ini sila ning future nga restoration nila mo na nga sa aton mga doktrina ginambal naton nga may regathering sang mga Hudiyo pila ka adlaw kag ang promesa sang Ginoo makita naton diri sa ila sa aton tanan man nga mga Kristohanon sa bersikulo 25 tubtob sa 27 tan-aw naton ang bersikulo 25 nagasiling amon ano ini ang iya karon nga promesa sa Ezekiel 36:25 nagasiling, then will I sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your filthiness and from all your idols, and will I cleanse you sa sini nga mga tinion. Now, ano bala ang aton nga nakita sa sini nga tinion? I will cleanse you. No, I will sprinkle you sang matinlo nga tubig sang pulong sang Dios. Makasiling bala kita nga amo ini ang ginatawag naton ang promesa sang Ginoo. Amo ini ang iya promise nga masiling ka bala nga kita ay kita ha, I will ha. O kon gina-expect ko ikaw ha, okay, a promise ko makadto ko sina nga duog o kon makadto ko da sa amo ni nga adlaw na promesa ko ina sa imo. Makita naton diri ang pagkalibre sini nga promesa sang Ginoo or ang Ginoo naton na siling naton God is good and he is good all the time kanami ni blano masiling kita goodness amo ini ang virtue kindness or excellence makasiling kita nga ang Ginoo permi lang nagasorpresa sa aton no? Exclamation of surprise amo ini ang luyag niya nga matabo sa aton, nga luyag niya abundance lang kita permi, nga wala nagakambyo. Now the question is, to whom is this promise made? Sa diin bala ini, sa kisin o bala ini nga promesa, ginhimo sa mga tao, sining sa versikulo 25, sa Ezekiel 36, sa mga tao nga mahigko, kag mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, mga idolatros. No? Instead bala nga mag-pray kita directly sa Diyos naton nga amay, sa Diyos naton nga nagluwas sa aton, nagakadto pa kita sa mga Diyos-Diyos. Apang ang offer niya mo ini, sa pihak sinang kahigko ni mo, tinluan ko kamo, ari ang akon pulong available. All you need to do, kung sa aton pabala mo ni akon ginmensahe sa akon mga kauturan, nga gusto ka isang Ginoo sa at this point in time, nga ikaw magpati sa iya, ikaw magsalig sa iya, kag ikaw magtuo sa iya. No? Pagtuo, pagsalig, kag pagpati. Now, kung aton bala makita that we will not let none put it away from them as not belonging to them. In other words, siling isang Ginoo, siling niya, by ilan daya ang iban mo nga mga kwan, nga mga aktibidades, I want you to do my activity or my activities sa imo kabuhi. In other words, make me your priority. Make me the number one priority in your life. Kanami ka na isang promesa sa Ginoo, no? Nga sila niya, ako iya, magatinlo sa inyo. And He will do it. Ang muna sila natin, God will not make a promise nga hindi niya ma-fulfill. Nga hindi niya matuman ang mamangkot gani. Kitaya permi lang kitaya gay mo promisa, pero hindi kitaya katuban sang promisa naton sa iya. Kay hindi kita mo na lang ano naglek kung bagong tuig. Kung bagong tuig nagahimo ikaw sang resolusyon, New Year's resolusyon mo, apang pilalang kasimana, pilalang kaadlaw, pilalang kabulan, kung kaisa, nalipat na kita. Ari nakita na to, diri, siling sang Ginoo niya, I know, kagkabalogid ka bo, ngayon may ara ka mong restoration, pila kaadlaw, mangin kaupon niyo ako, tubtob sa katubtuban, but siling niya, for those who are filthy, for those who are, itong mga mahigko, kag ang mga nagasimba sa mga Diyos Diyos, niya, I will sprinkle clean water upon you, and you shall be clean. I will make you clean. Kadumdum ka mo sa istorya ni Captain Aman. Sina Aman, gintumoy niya ang iya lawas. Gintumoy niya ang iya masakiton, kag aruon niya lawas, dito sa tubig, nga sa diin, hindi man gito yaya amo ang tubig nga nagkaayo, kundi ang iya pagtuo, kundi ang iya pagsalig, kag pagtuman, pagpati, pagsalig, kag pagtuo sa Ginoo. Gindip niya ang iya lawas, and lo and behold, nadula ang masakit, nadula ang aro sa iya lawas. Didla natin masapuan, kag that was the vivid example, kung daw ano ang Ginoo, nagpakita sang iya gahom, and not only he showed his power, but he fulfilled his promise. Siling niya, I will make you clean. Now sa aton karon wala man hindi man kitaya mag-imo sa mga spectacular gid nga mga butang nga matabo sa kabuhi naton, kundi ang luya gali isang Ginoo nga patihan ta siya, saligan ta siya, tuuhan ta siya, nga ipakita naton kag ipahayag nga gintuuhan, ginsaligan, ginpatihan ta ang iya promisa. Sili niya, I will let you clean. Rather, let all, no, amo ini ang tanan lang, mag-lay hold lang on it. Kag magsiling kita, Lord, nagapakitluoy ako sa imo, palihog, priskahaman ini sa gihapon ang promisa mo sa akon. Ano ang promisa niya sa iya nga mga kauturan samtang ginalaga sila sa mga Ehiptohanon, sa mga Israelinhon? Sang si Moses naglead sa ila, they crossed the Red Sea without any harm. Sino ang nagprotect sa ila all the way? Ang Diyos. Kay nagsilig ang Ginoo, I will never leave you nor forsake you. And this is the freeness and the goodness of God's promise. May ginatawag nga exclamation of surprise. We will be surprised. Amunang-munang, hindi na kita masurpresa kung ang Ginoo iya magpahayag kag magpakita sang iya tulid kag matuod binatuod nga pagfulfill isang promisa, yeah, because he is a kind sang nga Dios nga wala nagapaslaw sang iya promisa. Mga kauturan, do kaangay ba sa ikaw nga na, may arab lang nga siya na Freedman ina na siya ho, Freeman na ina siya, yeah? Nga sang una slave siya. Nga kung aton balang makita, ulipon siya, pero karon gin set free na siya. Amo ini ang aton mga kauturan sa halimbawa. Nga sang una, yara kita na higot sa sala, sa talikala sang sala. Apang siling sang Ginoo, I will make you clean. Siling niya, I sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your filthiness, from all the sins nga gina-practice nimo, and that is my promise. I want you to believe this. I want you to trust this. And I want you to put this faith in action. Amo na ang luyag sa Ginoo nga matabo para sa aton. Because siya ya magpromisa, hindi niya pareho sa aton promisa nga may kaluyahon kita nga hindi naton mag-fulfill. When he make a promise, he will fulfill it. Because he is the kind of God in whom we have put our belief, we have put our trust and faith. Kay amo ini ang nakita naton mga kauturan. Dapat naton hibaluon sa sininga tion nga ang Ginoo hindi arang tiaw-tiawan na kun sa Cebuano pa. Hindi naton matilawan ang kanami sa Ginoo kun hindi naton sa tuuhan, hindi naton sa saligan, kag hindi siya naton pagpatihan. Kag ini nga promesa sa bersikulo 26 na gasiling. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Mao pila ni kabilog nga ay Williaman nga ako magahatag sa inyo ang sang bag-o nga kasing-kasing. Tagaan ko ikaw sang bag-o nga espiritu. Butangan ko ikaw, ha? Itagaan ko ikaw sang espiritu, kag I will take away kwaon ko ang mga bato-bato nga tagipusoon mo, halin sa imo kaugalingon, halin sa imo unod, kag ako magahatag sa imo sang maayo kag bag-o nga kasing-kasing. A new heart, a new spirit. Listen to this, mga kauturan. Sino ang mga recipient sini? Sino ang maka-avail sini? Ini maka-fit sa tanan. Magsiling kita bala nga fit and suited to everybody. Suitableness. Suitable. Amo ini ang promisa sang Ginoo. Ang promise ang Ginoo gali no, kun ang aton ba sa una may statement kita sa una diri sa programa ta kun Paskwa bala ti ang iban niya wala gift wala regalo pero ang Dios iya kun ang iban makabaton ba sang regalo pero pagbukas nila hindi gut hindi kaigo sa ila gutok hindi magfit sa ila mao na dumduman ko sang isang Domingo lang niho nagbukad-bukad ang mga kabataan namon, nagbukad sila sang ilang mga box, mga gift bala nga ginbutang sa box, sa shoe box. Abaw makita naton nga kanami gid sang ila nga pagkwansang pagbukad sang ila nga mga regalo. Kay ang regalo sa kun pila ang edad nila, kag kun laki siya o kun babayi, para gid sa iya. In other words, inang box gintuyo gid nga para sa ila, gintuyo gid nga para sa ila edad kag ma-enjoy sila sang ina nga regalo. But remember this, hindi tanan nga regalo maka-fit sa aton kay ayhan basik kon gutok. But this kind of promise of the Lord, the gift that He prepared each and every one of us, fits all. Tanawa bala ini? Kaya ini nga promisa, hindi lamang mga regalo. Ang iya promisa, suitable para gid sa tanan. The question is, can anything be conceived more suitable than the things here nga gin promisa sang Ginoo? Ang promisa sang Ginoo suited to everybody. Kaya abi mo, ano ang the greatest promise nga luyag sa Ginoo nga aton i-embrace sa sinigid niya tion? Ang promisa niya nga kon diin ako siningya sa aton sa 1:14 didto man kamo. And how could we avail it? Ma-avail lamang naton ina kung magsiling kita, Lord, tuod na ang promisa nimo kung diin ikaw didto man kami, provided nagtuo kami, nagbaton kami sa imo nga iamon personal nga maluwas. Would you like to do that today? Sa siningadlaw nga magsiling ikaw, Lord, thank you for your promise nga kundiin ikaw dito man kami. To me, that is the greatest promise of hope. Ikaw may paglaom sa siningation if you only believe, if you only trust and put your faith in the Lord. Hinulsuli ang imo mga kasaypanan, bato na siya nga imo personal nga manluwas, and you can avail His promise nga kun diin siya didto man kita. Sa gihapon, iniinyo alagad Pastor Gideon Kahilig. Ako cellphone number is 0918-9012178. Good day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Welcome mga biyan kag mga utod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Padayunon naton atong pagtuon ang atong topic about living in the fear of the Lord. Katahom last time ato nakita diri sa pagtuon naton sa libro sa Hulubaton kapitulo 1 bersikulo 7. Kag sa liwat ang mga butang nga ginapahayag diri sa libro sang Hulubaton nagahatag gid sing dako nga paggiya sa pagkabuhi naton sa pag-alagad naton sa Dios. So sa magapadayon kita sa pagtuon sa sini nga topic na mention ako last time that when a man fears the Lord, it implies that he has started to know the Lord. So, na-refer natin ina sa atong text sa Proverbs 1:7, Proverbs 9:10, Proverbs 15:33, kag Psalm 111 verse 10. Importante gid ang ini nga mga bersikulo sa pagtudlo, sa pag-remind sa aton, nga manotice naton nga ang pagkabuhi nga mangin madlukon sa Ginoo importante gid nga pangitaon naton ini, no? Kag dapat ma-learn gid naton ini, kag dapat may ara gid kita desires ini, kag ini nga pagpahayag sa pulong sa Ginoo naga-require gid sa pagtuman sa pulong sang Dios. So amo na ang nakita naton last time nga ang Ginoo galong siya that we should fear Him. It is, or to fear Him also will always be for our good. Kag ang obedience, amuna siya ang proof gid sang aton pagkabuhi nga mangin managlukon sa Dios. And then church members should fear the Lord. And those who fear the Lord are rewarded. Kag amuna.

holy life. Kagtuod gid, no? Kunang tao, Kristohanon, may kahadlok sa Dios, magliso gid siya sa sala. Kag pangitaon ni gid ang pagkabuhi nga balaan. Kabuhi nga mahimaya niya ang Ginoo. So, ano ang siling diri sa Proverbs 3:7? Siling siyang pulong sa Ginoo. Proverbs 3:7, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Taom no? Taom gid ang ining hulubaton. Tama gid nga nagahatag gid sang paggiya sa aton. Be wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. So kung ang tao ay isang subong sini, pagusto gid yang kabuhi sa pagpagkasala, di ba? Kani sa subong nga panahon, importante nga ang kabuhi sa Kristohanon, ara gid ini ang iyang nga pagkaminadlukon sa Dios. Ginhambal pa gid sa Proverbs 8:13, no? Siling sang pulong sa Ginoo. Proverbs 8:13, the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way and the froward mouth do I hate. You see that? Kung tuod gid ikaw manadlokon sa Dios, likawan mo gid ini nga mga sala. So, ginrimainan kita di sa pulong sa Ginoo. Muman sa Proverbs 14:2. Katahong pagigtagsiling dali sa Proverbs 14:2, he that walketh in his uprightness feareth the Lord, but he that is perverse in his ways despiseth him. Madamo pa ng mga bersikulo nga makita natin dari abyan utod sa Ginoo. Initanan ng mga references. Ginpaatag sa aton that when anyone really learns the fear of the Lord, his whole manner of life is affected. Ginhambal gid ini sa pulong si Ginoo. I hope and pray nga ang aton pagabuhi hasta subong as we are waiting sang coming sa Ginoo, hindi gid kita mamulag sa pulong sa Dios. Ang aton gid nga tagipusoon nagaangot gid sa iya. Kag ang aton tagipusoon ara gid permi conscious sa presensya sang aton Ginoo. So kun ang aton whole manner of life affected, this includes bisan sa aton nga pagpanggawi, bisan sa aton pangpamisti, bisan sa aton panghambal, bisan sa aton panggawi, bisan sa pag-spend aton sang aton money, kung aton time, kung diin man ikaw, kung ano man ginhimo mo, ha? Ang mga pleasures na imong ginapangita sa iyong kabuhi, tanan nga mga butang, our whole manner of life is affected kung kitagid mag-learn sa pagkabuhi ng mangin manadlukon sa Ginoo. So, amo lang, masapon na ito. What else? When a man fears the Lord, he is filled with deep assurance. Kag makita na ito ina sa Proverbs 14:26, ang pulong sa Ginoo nagsiling diri, in the fear of the Lord is strong confidence, and his children have a place of refuge. Okay? May haragid sang deep assurance, filled with deep assurance. And I mentioned this sa Proverbs 14:26. And one reason sang siling confidence that is gained by fearing the Lord is that the one who fears him lives on very intimate and personal terms in close communion with the Lord himself. No? Nag-agree gid ako sina sa pagbuhi naton, sa pag-alagad naton sa Ginoo. Kay kun wala kita mo sini nga klase nga balatsyagon o kun pagbuhi, then ang aton life masapan nga ara kita sa pagpakasala gid permi. So katahom gid sang sining intimacy naton sa Ginoo. Kagabay pa muna ang ma-develop sa aton as we continue to serve the Lord. Siling sa Psalms 25:14, the secret of the Lord is with them that fear Him, and He will show them His covenant. See? So, iniabihan utod sa Ginoo kung ang tao may nadlokon gid sa Dios, ara gid sa iya ang filled with deep
assurance.

And this makes him sure sang protection sa Ginoo. Nga na-mention sa Psalm 34:7. This will make sure sang provision sa Ginoo. Nga na-mention sa Psalm 34:9 and 10. And this will make him sure sang purpose sa Ginoo. Nga na-mention sa Psalm 33:18. So when we fear the Lord, we are led into a full assurance of faith. Hebrews 10:22. Diba? So, salamat kita sa pulong si Ginoo. Kay kabalo kita, nga nga aton mga sala are forgiven. Kay ginhambal sa Ginoo sa 1 John 2:12. And we know the truth sa Romans 8:28. And we can say, nga ang aton kabuhi sa pag-alagad natin sa Dios, nga sa siningat yun, madamo nga mga butang makita aton sa kalibutan, nga ang mga tao wala gid kahadlok sa Ginoo. So hindi kita malipat sining assurance yung ginhatag sa Ginoo sa aton sa magapadayon kita sa pag-alagad sa Diyos. Kabay pa, ara gini sa aton nga balatsyagon nga mangin may nadlukon kag masinulundon dira sa Ginoo. Okay? Second Timothy 1:12. Anong siling sa pulong sa Ginoo sa Second Timothy 1:12? For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. So, abiyan o tun si Ginoo, isa ini sa mga ligay sa pulong si Ginoo sa aton. What else? When a man feels the Lord, he experiences true joy and satisfaction. Ma-refer natin na sa Proverbs 13:13, no? Kaganong silingga sa pulong sa Ginoo sa Proverbs 13:13, whoso despiseth the word shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded. Yung sikun na ano kaimportante ang pulong sa Ginoo. Gani sa aton pagpangalagad, kung kita mayadlukon sa Diyos, ma-experience agin natin ang tuod nga kalipay kag satisfaction. Even sa Proverbs 22:4, gin-mention ina, by humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Proverbs 22:4. Katahom, no? And then, Proverbs 28:14. Ano pag-insiling diri sa Proverbs 28:14? Happy is the man that feareth alway, but he that hardeneth his heart shall fall into mischief. So even though a man is poor in a worldly sense, if he fears the Lord, he will be wonderfully rich and truly satisfied. Amoy na ang butsing ganun diri sa pulong sa Ginoo para sa aton, kung kita may kahadlok sa Diyos. So the man who fears God has immense satisfaction and joy in knowing that all is well, not only for time, but for eternity. Okay, what else? When a man fears the Lord, he will reap the benefits of a disciplined life. Wow, tahong pagidini. Balik kita sa ginhambal sa Proverbs 10:27. Anong siling sa Proverbs 10:27, the fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Amo man sa Proverbs 14:27, siling sang pulong sa Ginoo, the fear of the Lord is a fountain of life to depart from the snares of death. So abyan utod sa Ginoo ini nga mga verses, no, nga ato nabasa. Katahom kita katama nga kung nagkakabuhi lagi kita in a disciplined way, getting the right amount of rest, food, sleep, and exercise, serving others, ano pa, above all, giving the Lord His rightful place, we shall be freed from care and anxiety, and we shall live out our appointed span. Ay, amoy ni ang lagay sa pulong sa Ginoo sa aton. Gani ang pagkabuhi nga may madlukon sa Ginoo.
mangalagad gid kita sa iya faithfully and wholeheartedly. Di ba? Amo na ang magatulod sa aton. Okay? Kita nato na sa Psalms 2:11, 2 Chronicles 19:7, Hebrews 11:7. And what a glorious thing it is to be in the service of God and to be humbly waiting upon Him for His guidance. Kag iyang empowering sa aton. Kag amo niyang butsing ganon to serve Him with fear and to rejoice with trembling. Diba? Muna ang ginapayag sa Book of Psalms. So ang pagkabuhi ng mga manadlukon sa Ginoo, He will be like the Lord Himself. No? Kaya muna ang goal sa aton Christian living, to be like Jesus. Christ-likeness. Gani sa Hebrews 5:7-9, mabasa na itong dira that our Savior, as a man, lived in the fear of the Lord, and it was thus that He offered Himself upon the cross to secure sang aton eternal salvation. So if we would really be like Him, we shall always seek to live and work and do everything in the fear of the Lord all the day long. So gani kumusta ikaw abyan utod, ha? Sa imong pagkabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. What a study sa sininga simple topic ang pagkabuhi nga mangin madlukon sa Ginoo. What a challenge sa aton. So, does it pay to feel God? O kabay pa? Ha? Nga amoy ni aton daily prayer as we continue to serve Him till Jesus comes. Saliwat salamat sa pulong sa Ginoo tagatunan, padayuno naman natin ini aton pagtuon sa daso natin ng broadcast ang Ginoo magpakamayo sa tuntanan. Damo ang salamat.

Malipay naman nga pagabi-abi sa inyo mga utod kag abyan sa ngalan sang Ginoo. Ini ang Hour of Hope nga ginadala sa inyo sang Hinobaan Baptist Church. Kag sa gihapon kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Ginakilala taman ang participation sang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagaampo kag nagabulig sini nga programa. Saliwat sa inyo mga questions kag prayer request, text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kag langit no namon nga Dios, salamat sa liwat ng imong mga pulong, ma-share naman namon sa kahanginan. Nagasigahom gid kami kung anong mga kinanglanon sa amon mga utod. Masugata sining gamhanan, buhi, kag makatilingala nimo ng mga pulong. Magapaliguon sa maluya, magalipay sa may kasulubon, magahatag sang giya Ginoo sa mga confused, magahatag sang kaisog sa may katalaw sa iya Ginoo nga pagtuo, magahatag sang kainit sa nagbugnaw nga tagipusoon, bisan pa man Ginoo magatudlo sa amon sa pagsalig, nga ikaw magahimuno sang amon kinanglanon, nga ikaw Ginoo magapatigayon sang maing lawas para sa amon. Amay, nagatugyan man kami, bisan pa sang nagapangita sang kaluwasan, buksi man siya Ginoo ang iya kasing-kasing, nga sa diin makadangat man siya sa pagkilala sa imo nga iya personal nga maniluwas, gamita ining mga pulong. Sang kapisang kaalam ang imo alagad, sang kapisang gahom. Kagbisan pang amon mga utod nga nagapamati, mabinatunon ang ila kasing-kasing. Sa paghangup sininga mga pulong, matranslate sila kinabuhi adlaw-adlaw, kag mangin blessing sila sa madamo ang mga tao. Amon nga amon pagtugyan sa imo, sa ngalan ni Lord Jesus. Amen. Well, mga utod, padayon kita sa pag-usi sa dirisang mga dinalan sa pulong sang Ginoo. Now, kabalo ko mo mga utod, ang isa sang mga bagay nga ginatagaan ako din isang malawig nga mga tinion sa aton nga pagpamalandong, tungod kay basi malipatan naton ang kabilyanan sang aton nga pagtubos. Amen? Muna siling sang ambahanon, lest I forget Gethsemane. Ang pag-antos sang aton maluluwas, isa ka essential nga dapat naton panumdumon sa masami. Agun ngining aton kasing-kasing magamainit bala sa iabalatsyagon sa aton maluluwas. Nga hindi naton kabigon ang aton pagkatinubos, nga isa ka mamag-an, isa ka daw pasapayan bala nga bagay nga aton na angkon, uton nakon. Kag subong man magapanikasog kita nga amo lamang ini ang kinahanglanon sang tawo sa kapatawaran sa iya sala, pagbag-o sa iya kinabuhi, kag pag-abri sang buhi nga paglaom para sa iya. Amen. So kabay pa nga maga balik sa aton sa masami fresh ha, ang pag-antos kag pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Kung sa bagay mga utod, sa nagahiwat kita balas ang communion, amo ini ang prinsipyo man siling ni San Pablo dira sa 1 Corinthians chapter 11. Sa nagakaon kamo sining tinapay, sa nagainom kamo sa tagayan, ginabantala ninyo ang kamatayon sang Ginoo. Dasun ano niya sugpon? Tub-tub nga magkari siya. Amo na da ang tunay-tunay nga paglaom. Hindi lamang nagpabilin si Kristo Jesus sa lulugan, kundi nabuhi siya, nabayo dito sa langit, ginasimba sa mga anghiles ang kadungganan niya sa iya. Ang subong man mga utod, one days, mabalik siya sa pagkuha sang tanan nga nag-pledge siyang ila personal nga pagtuo saya kag nagbaton saya nga ila maluluwas. Amo nang kamaturan. Now, aring pila ka mga bagay nga akon nga ihatag sa atuntunga. Siling sang pulong, and I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. This he said, signifying of what death he should die. That's John chapter 12, verses 32 and 33. Utod, ang magadala lamang sang kaluwasan sa liwat, sa sining kalibutan nga ginguba kagin isklabo sa sala, wala na sang iban ang kamatayon ni Ginoong Hesus. Sa bagay iti, gin-prophesy man ina dito sa Old Testament. Subong nga ginbayaw ni Moises atong manog sa kamingawan, amo man ang anak sang tawo pagabayawan. Agud nga ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Masyado kaathag
mga utod. Natanawa bala ninyo sa paglansang sa kay Kristo Jesus dito sa cross. Lain-lain nga mga tawo sa ilang nga pagtindog sa susyudad ang nakadangat sa paglaom tungod sa kamatayon ni Kristo. Pamatud-an naton mga utod. Siling sang pulong pagkakita sang sinturyon kag sang mga soldado sang natabo nga ginlansang na nila si Ginoong Hesus sa cross, ginduslak ang iya kiliran sang matalum nga bangkaw na bugto nang iya ginhawa na patay na siya. Anong ila exclamation nya matuod gid nga ini anak sang Dios. Utod sa aton iya nga wala nagdagko sa ilang nga lingwahe. Do ka mag-anlang kun kita magbaton nga ti anak sang Dios, ti ano gid kun anak sang Dios. Pero kung ikaw nagdako iya dito sa Palestine, kag amo ining imo exclamation ang iya sining equivalent, nagasiling ining mga soldado si Kristo Jesus, Dios. Amo na siya. Kay ang term nga anak sang Dios nagakahulugan nga ang tanan nga qualities, nga ang tanan nga characteristics sang Dios ara man ginapossess ni Ginoong Hesus. Amo nang kamatuoran. So they were converted. Sino pa gid? Of course, ang pinakamaatag dito sa istorya sa Lucas, amo si Stas kag si Dimas. Amo na siling sang tradition. Anong siling sang isa nya nabuligan mong iban? Hindi ka kabulig sa atondre nga nagakabit nga tatlo? Nya manginluwas ta dire. Ginsabdong si sang isa nga nagasiling nya way kabala mahadlok sa Dios? Nagaantos kita kay makasasala kita bagay nga pinahan sang paglansang sa krus nya pang ini wala sing nahimo ginatudlo niya si Ginoong Hesus naghimo sa sang gesture mga utod wala sing nahimo nga sayop nga dapat ilansang sa krus nagbalikid siya sa aton maluluwas kan kasiling Ginoo dumduma man ako kon magbalik ka na sa imo ginharian. Ano sabat sang aton mahal nga manluluwas si Ginoong Hesus? Karon nga adlaw mangin kaupod ko ikaw sa paraiso, naluwas ang kawatan utod. Hindi bala, naluwas ang soldado, naluwas ang kawatan. Kagano pagin, niya pagkakita sa mga katawhan dito sang natabo, ginhampak nilang ilang mga dughan sa paghinulsol nga nag-exclaim sa ila tagipuson, matarong ini nga tawo. Mga utod ang tawag sini sa ila amo ang first fruits. Ano ina? Pauna kag permera gid nga ani nga nagapasiguro nga may masunod nga bugana gid iya nga lanyon. Kunang ining mga tawo nga nagsari-sari ang ila standing sa susyudad nakadangat sa kaluwasan paagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Daw ano mga utod nga sa aton panag-unsubong ginwali ining maing balita hindi lang kay ginatos hindi lang kay linibo kundi minilyon milyon ang nag-pledge sang ila pagsalig kay Ginoong Hesus nagbaton sa iya nga ila personal nga manluluwas tremendo sang pagbago sang ila kinabuhi gingamit pagid ang ila mga resources nga nangin pagpakamaayo sa bilog nga kalibutan. Amen. Nabatsyagan naton ina, naeksperyensyahan naton ina. Hindi bala posible sa imo abyan may katupad kada nga purti gidi iya ka pala away klase tawo kagpalibog ang imo ulo kung paano mo balusan siya kagpauntaton. And then suddenly, nakabatiin ang tao nga purtigidi akapalaway sang pulong sang Ginoo, sang maayong balita ni Kristo Jesus na ginulsol sang iya sala. Anong natabo, mga utod? Nagbagong iya kinabuhi. Kagangin ang imo tupad balay, inang imong kilala nga purti kaabusador nagdedicate pagid sang iya kaugalingon nga magin pastor dubling pagpakamaayo sa iniyo nga minuro sa iya panimalay kag subong man sa mga lugar nga nakadtuan sang sinang tawo nga salawayon sa sinang tawo nga problemado siya kinabuhi nga nagbaton kag nagtuo sa kay Ginoong Hesus kag nagdesisyon of course sa pag-alagad. You see amo na abyan kun kita sa aton panag-unsubong
nagahandom sang matudtuon nga chains utod. Indi naton pag-i-exclude or kon i-detach sa sinang chains nga aton ginapangita ang maayong balita ni Kristo Hesus. Amen. Sang iya kamatayon pagkabanhaw mga utod nga kun iwali naton ini, i-share nimo ini nga tumulo o tuuhan ini sa mga tao kag batunon ang persona sining maayong balita, tudtuod gid maluwas siya. Amen. Abyanakon. Posible ikaw ay han katupad sang sinang tao nga sang una ginakangilaran mo apang subong ginapalangga mo na, ginahandom mo na ang iya presensya, ginapamatian mo na ang pulong sang Ginoo nga ginashare niya, kag pati ikaw napakamaayo sang pagbag-o nga tudtuod gid sang iya kinabuhi. Amen. O anong masunod mga uton naton nga bersikulo diri? Of course, ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Indi lamang utod nga sa diin mapalapit ang mga tao tungod sang kamatayon ni Ginoong Hesus pakadto sa iya, kundi ang tao tudtuod gid nga mapatawad kag magbag-o. Nya busa ang bisan sino nga tao nga yara na kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga. Ang daan niya nga kinaugali nagtaliwa na, makasasala nga nagligad, binuhatan mga pulong kag mahuna-huna siling niya, nagtaliwa na yadto kag yartanan nangin bag-o. Amen. 2 Corinthians 5:17. Amo na ang resulta sang kamatayon ni Ginoong Hesus, kag of course personal man nga response nimo o konakon o kon bisan sino man sa aton nga magsiling kita kay Ginoong Hesus, Lord, I want to be forgiven, I want to be saved, I want to be cleansed from this iniquity of mine. Lord, forgive me. And I sincerely believe that you alone is my Savior. Lord, please come into my heart. Abi ipangamuyo na abyan. Hindi bala? Malipot nga pangamuyo, sinsiro nga pangamuyo, puno sang pagtuo nga pangamuyo, nga gindiritso mo sa manluluwas ang tanan nga makasasala. Abyan, pamatian ka sang Diyos. Amen. Now, anong aton mga personal application sini? Okay, number one, magkalipay ka abyan. Sa ano nga punto nga wala pa nag-overtake ang kamatayon sa imo, kabati ka sining walis ang paglaom. Husto, kalipay ka. Kagyari karon ginatanyag sa imo ang libre lang nga paglaom. Pagi sa pag-imbitar mo sa kay Ginoong Hesus sa imo, kasing-kasing. Ano pagidya? Kristohanon, of course, pasalamat ka man. Tumulo nga pareho ko, pasalamat kita. Nga aman, nangin umalambit kita sining paglaom, kag nangin minsahiro kita sa sining paglaom. Inyo manugwali sa kanginan, kamu nagapangamuyo, kamu nga nagabulig financially, kamu nga nagabulig materially, may bahin sang pag-share sining paglaom sa mga tao nga wala pa kay Kristo. So ano ang maga tugob sa aton kasing-kasing? Magkalipay kita. That we are God's instruments in sharing this hope to the world that is lost in sin. Amen. Well, padayunon naton ini sa masunod. Sa gihapon, ang inyong manugwali para sa Hour of Hope. Pastor sang Hinubaan Baptist Church, si Daniel Salcedo, upod sa aton mga kauturan, nagapaalang. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

mayogit nga hadlaw sa inyo tanan, mga kauturan. Salamat naman sa Ginoo sining bag-o nga pribileyo sa aton nga makapadayon kita sa pagpamalandong sang iyang apulong. Sa liwat, ininyo kubos nga lagad, Pastor John Vic Regalado. Welcome sa aton nga programa diri sa 1233 TYVS. Ecclesiastes chapter 12 verse 14. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Isa ini sa mga bersikulo nga aton pagpamalandungan kag magapamuyo kita. Amay nga balaan, Diyos nga langit nun, tagiya sa mong kabuhi. Nagapangayod kami Ginoo sa kapatawaran sa mong mga sala nga na himo again sa imo. Salamat sa bagong adlaw, bagong privilegio nga ko din makapabalandong kami sa pulong nimo. Napangayon kami Ginoo sa kaalam, kag-guidance nga ko din na ma-insinyahan na mo nini, kag-ma-aplikar sa akong kabuhi. Kaya Ginoo, ikaw gid mga blessed man sa mga listeners, sinya tiyon. Kabay pa nga ini sila mag-ngin malapit pa sa imo kag mag-grow pagid spiritually diragno sa imo. Kag may ara man nga way pagid ang kakilala sa imo as their Lord and Savior. Kag Lord maga tandog sila tay pusoan. Kag ginakumit lang namon ini nga tiun sa imo in Jesus name. Amen. Mga biyan ini blang book, the book of Ecclesiastes, naga serbisyo ini naga hatag ini sang emphasis na regarding sang meaning sa inatawag nga kabuhi, no, the meaning of life, ano gini sabla ang purpose nga anaga kabuhi kita dire, the certainty of death nga kung lang taon ta hindi kita maka escape sini nga truth nga may ginatawag diya nga kamatayon. Muna na mention nga ni vanity of vanities, all is vanity. Nah. And the deceptive unfairness of the world. Nah. Life is unfair. Nah. So, makita natin diri sini nga book, especially ang dusi, no, ka chapters diri. Amo niyang gina taganiya sang emphasis kag regarding, no, siya nga background, makita natin diri ang ginapakita sang author na ini nga kabuhi gili naton, since all is vanity, dapat kali i-spend naton sa mga bagay nga may eternal value. We know nga as we study this, ang possible nga author man sini amo ni si King Solomon nga daw halos na na-experience niya naman. Mayara siya nga position, kahit hari siya. Possessions, mga pagkabutang, material pagkabutang, ara naman niya sa iya. Amo lang nagaling nalingaw si King Solomon kag nakasalagid sa tubahan sang Ginoo. Ti sang nanigulang na siya, dira niya nakitaan that all is vanity. So, dire, no? He observes that the wicked often prosper while the righteous
suffer. Sakto man, isa ka katingala kita mga kauturan nga nga ang ini sila naghahimo sa hindi apo, pero daw sila pang enjoy pa sa kabuhi o oh, tayo nga naghahimo sang matarong daw kita pang gantos oh. So diri no gina reveal man sa ini nga book. However, in this final two verses of Ecclesiastes chapter 12, gina-conclude niya diri that while life under the sun is confusing, life under God's authority is governed by what? An ultimate accountability. Remember, doon na tuturan that God is just. Pwede nga maka-escape kita din sa kalibutan sang judgment. Pwede ka kapangayo, panago rather, tungod ka sa mabutang nahimo mo nga hindi amo. Pero diri gina pakita lang na at the end of the day hindi kali kita maka-escape sa justice sa Ginoo, because God is just. So diri no ma kung sa karay apa masipad-sipad da bala no ang kamaturan sini nga verse. Every deed ini gina-cover niya ang ginahimo sang tao na either in public or in private. Kung ano man ang ginahimo ta in words or in actions, in public or in private, kung paano ta mag deal sa iban, ang ginahimo naton sa aton family, sa personal life naton, or ikaw tutom ka or religyoso ka nga tao. Ngayte, ini ang mga bagay dumdumo naton. We are accountable gali sa Ginoo. Naman na event si Jesus Christ ang ari siya dibla sa kalibutan. May mga bagay nga ginadayaw niya sa ginahimo sang isa ka person, and may mga bagay man nga gina rebuke niya sa ginahimo sang isa ka person or group of people. Okay? And more on siya sa teachings ginatudluan kita, no? Love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. Whether ye eat or drink or whatsoever you do, do all for the glory of God. Na. Kaiti, sa tuod lang, diri no, makitaanta nga mga bagay nga ginahimo naton gali diri sa kalibutan. Time will come nga sukton man gali kita sang Ginoo. Hindi lang every deed, da, but every hidden thing. Abyan, it refers to secrets or private thoughts sa isa ka person or iyang motibo.
amo ni mga butang li mga biyan nga i-judge kita sa Ginoo. We are accountable sini. I pangatubang nato ni sa labton nato ni sa Ginoo. Why we did something is just as important as what we did na. Ano ibla ang reason? Amo na nga silimbla sa pulong sa Diyos, we shall all bow down at the judgment seat of Christ na. Duha ka bilog ang judgment sa Ginoo mong. Judgment for the believers and then judgment for the unbelievers. So sa mga tumuluo, amo na bala kung gahimo ka sa isa kabutang to please men rather than God. Gina tagaan emphasis dira no sa 1 Corinthians chapter 3 nga ina nga works gali dan sa wrong motive ma burn ina masunog kay itest gid gali ina sa fire na hope that it will comfort as gold, silver and precious stones. Pero kung isa ka butang ginhimo gid para sa Ginoo ti amo na no hindi ginaya masunog, pero kung para lang sa tao masunog na. No kangay lang na sang wood nga gin paagi sa kalayo kag nasunog ket. Ti amo ni no mga bagay nga hindi gali kita kaluwas kung mga tubang ta sa Ginoo. So every hidden thing. Ti kumutang ta sa context naman sa mga unbelievers. May great white throne judgment kani para sa hindi tumuluo. Hindi ka gindirigili ka palagman. Because it will be revealed publicly. So, amo ni no, kasubo kung ang isa ka person waay nakakilala sa Ginoo kag may mga butang nga ginatago-tago niya, hindi ginigili maka luwas kiyapon at the end of the day. So ang motibo no inang ang Ginoo lang gid na nakakita later aton ina pag tagaan emphasis. So every deed, every hidden thing, kung ano man sa unang-una, sa balatsyagon, mga secret things, private thoughts, motives in God's court, why we did something is just as important as what we did. So, moreover, siling din, no, whether good or evil na. Ang judgment sa Ginoo is very objective katama. Hindi siya yan na base sa kung ano may status, may ara ka or manggaranon ka or sa outward mo nga appearance. Kahit kung sa judgment lang yan sa tao ya, kung outwardly ang tao ya, dasig yan dayaw no, kung ano lang ila nakitaan. Pero ang Ginoya balance, hindi siya after ya sa outward niya kung ano may ara kita. Because true righteousness is rewarded and true evil is what? Address and may ara na sayang consequence. That's why ang Ginoo nakita niya gid na. Because God is all-knowing. Na, amo ni gina namin ko kang ina. Taga naton sa emphasis, God is omniscient. He sees
what no human eye can see. In Hebrews chapter 4 verse 13, and there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. Pwede ko lang tawon naton mga biyan, kadamo and iban very obvious na gani katama sa politics. Kung galantaw man gid man kamo sa news, no? May mga bagay kung gaysa nga ginatago-tago o maski diin na lang gid. Pero sa tudlang, in the sight of God, wala gid gali sang may itago. Mapalagyuhan mo man or matakpan mo man ang CCTV, pero ang CCTV nga ara sa babaw, the all-knowing God, hindi kagigil ka palagyuh. May instance man ayhan nga nakahimo ka sang ang isa ka person, may nahimo nga hindi maayo nga purti gidya ka hinyos kalain ka evil, double evil ang ginhimo. Kagway gid madakpan sa subong. Or nadakpan man gid man, pero ang victim, why na kang ang kunsang ginatawag nga justice? Remember, justice is postponed, but in God's sight, not forgotten. Oh. Just because someone gets away with it, now does not mean they have escaped God's justice forever. Amo na blang ginasiling blang sa labton niya gina sa Ginoo's Black Adlaw. Pwede nga malipat-lipatan lang din sa kalibutan, pero kung ang isa ka person mapatay kag mga tubang sa Ginoo, amo to blang na mention kag gina, every hidden thing, na whether good or evil, sa labto niya ni kag mga tubang gini siya sa Ginoo. So in 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Di na sulit diri sining letter ni Apostle Pablo. Kahit may mga tumuluo sa tunga time nga

ka judgments sa diin ka diraayhan, iya ka mga tumuloo or hindi tumuloo. That's why samtang ari kita diri sa kalibutan, gakinanglan kita sang bugay langit sa Ginoo. Kung na-realize ta that even our hidden things, no, i-judge ni sa Ginoo mga secret things naton, maka panguna-una tabla, no, that no one can stand before the holy God based lang sa kaugalingon nga effort, kundi diri gina-point kita towards sa ato nga manluluwas. Kay maski outwardly masiling ka nga butbuot kagidya nga tao, way kagidya gamo nga tao, nami man na kag okay gid na, di ba? Galing maski ano mo kabuot, kung ikaw mismo may mga secret sins, ikaw mismo may himo nga hindi insakto, hindi ka man madakpan, pero sa tubangan sa inyo, hindi ideally please. Excuse me. Hindi ideally pleasing. Kag sa isa lang bala kasala, abyan. You deserve eternal condemnation gidya in hell. Diba? Because God is 100% holy. God is perfect. He is just. Kung isa ka person na kakumit, maski isa lang gid ka sa thoughts niya man na or sa action niya, hindi gina maka-escape sa consequence sa kaakig sang Diyos. Kagabalo ko mo, no, ang pinas ang sala is ihaboy-haboy niya gid kaya sa impyerno. Di rin na nadi masulod nga kinanglan naton sang manluluwas. Nga kundi in amoy ni nag-ako sa aton mga sala dito sa cross sa Kalbaryo. Amoy ni siya nag-antos, nag-absorb sang kaakig, sang justice, sang Diyos. Kagamuna si Jesus Christ. He died for our sins, and on the third day, He rose from the dead. Kag kung sino man magainulsol sa iya masala, magtuo sa iya, magbaton sa iya, makangkon sa kabuhi nga waising katapusan. Tinibla, no, si Jesucristo. Amoy ni siya ang magapresentar sa makasasala nga tao sa korte. Nga kundi ni-present niya nga hindi na siya guilty. I-present niya nga ini nga person righteous na. Kaguway na sing sala, napatawad na. Nabayaran ng iya mga sala. Di kundi, kung mga tubang ka sa Ginoo, may ara ka nga confidence. Because may someone nga nagpresentar sa imo nga hindi ka guilty, kaguway ka na kulba sina. That's why hindi tungod sa kung ano na himo ta, but tungod sa kung ano ginhimo na ni Jesus Christ. Kagamoy ni ang bugay sang Diyos. Amo nang disadvantage kung waay ka sang Kristo sa mga kabuhi. Kag once mga tubang ka sa Ginoo, atubangon mo gid siya as your judge and not your father. Di kululbaan nga tama. It is appointed unto man once to die, and after that, the judgment. Na sa pilakadlaw, ati, impon ka tuya sa great white throne judgment upod sa mga unbelievers. Kagrabe ginada ka makauluya, no, sa tubangan sa Ginoo. Tungod kay wala ka napatawad every hidden things, mga evil deeds mo to, publicly, iga-reveal gini na, kagpuno gina sa kahuyanan. And after that, tagbong ka to sa
lake of fire.

0: That's why those nga mga tumuluo naman niya nga gin-present na ni Jesus Christ nga righteous before sa Ginoo, ang nami dira, you will stand before God as your father. Na welcome home, my son. Nagtagaan ka sa ginosang reward. Amo niyang nami ya kung may nag-mediate bala no sa aton kagamo na si Ginoong Isos. Tika ba ikaw lang nagapamati sining nga tion maka-decide kagid no, maka-examine kasi mo kagalingon, tudtod kagid lang nga naluwas. May Kristo na sa imo kabuhi kay kabalo ka. Ang nami ko may Ginoo kasi mo kabuhi. Siling blas ang Ginoo, and their sins and iniquities will I remember no more. Hindi na napag-i-remember dumdumon sa Ginoo. Kag ang Ginoo maghahatag na lang na yasang reward ya sa aton. Hindi na penalty kundi reward na lang. No wonder ang mga different crowns bala amo na ihatag sa Diyos sa aton. No? Crown of life. Ag iban pagid na nga kundiin ihatag niya na sa aton. So ang pamangkot no, how does a person live differently? There is Ecclesiastes chapter 12 verse 14. So ini nga verse no, nag-encourage aton to be the same in person, in both in public and in private. Dapat aragid ang ginatawag nga integrity na sa imo family or sa workman, nga kung ano ka dira, same ka na outside. Amo na si Jesus gina rebuke niya gina ang mga scribes and Pharisees. Kaya ang ila gina-please siya, tao lang, ang mga tao, pero nakita niya sa Ginoo nga ang ila tagipusoon, layo, gidyak. Moreover, no, we need to release ang need natin niya mag-timalos or magbalos, revenge. Kung may mga bagay man niya gin-accuse kayhan sa mga butang away mo manahimo daw gusto mo gin-magbalos dayon. Dumdumunta nga may all-knowing man yapon niya Ginoo. Oh? If the world has failed to give you justice, remember you can still find peace knowing that God is the ultimate judge. Kay subong nga panimpo gani, no? Inang ang naga ano na lang gid isang kwarta. Pwede lang mabayaran gani ang hustisya. Ti amo ini kasubo mga biyan nga naga kabuhi ta sini kalibutan nga puno sang injustices. Kadamo man gani sa mga tumuluo, mga katawan nga naga kabuhi man tani sa matarong nadula na lang dis kalibutan, pero wai ginila na experiensyan kag na meet gid ang ginatawag nga justice. Batumdumo naton nga hindi sila gyapon makapalags those people nga nakahimo sang indinsakto sa iban, mga ginapi-api lang. Hindi ni sila gyapon makapalags sa ultimate judge who is God himself. And isa man ni ka-encouragement sa aton mga biyan to examine our hearts. Are we doing good deeds for the applause of men or out of a sincere love for God? Kaya nag-atag ni rebuke and reminder gid sa aton nga amo ni gali dapat para gid sa Ginoo. And na-encourage man ni sa aton na biyan to live with purpose because every deed matters. Kahit kung amo ni aton mindset, if every deed matters, then no day is meaningless. Even in smallest kind of kindness or the quietest moment of discipline has eternal value in the eyes of the Creator. So, tanda-tanda, no? Kung every evil nga mga tao nag-win gid sila, tanda-tanda, every evil deed will be brought into judgment. If good deeds naton, the way ginasapakan, tanda-tanda, God sees every hidden good thing kag i-reward niya gid ina. So, life is headed toward a final divine appointment. Kag ang Ginoo naton, someday, taganya na sang reward. Ti, isay ni ka-comfort natin mga biyan that God is all-knowing, God is just, and kung may mga butang na ikaw nagakabuhi ka, nagalagad sa Ginoo subong padayon lang. Basta dumdumunta nga ang Ginoo'y na yan nagakalipat. He is all-knowing God. Ti, abiyan, ikaw blan, no? Kung nagasuffer ka subong sang injustices, tugyan lang natanan sa Ginoo. Oh, kung ikaw nagapadayon ka sa pagserbisyo sa iya, himuwa lang for the glory of God. Kaya ang Ginoo waay gid nagakalipat. Kaya padayon kita biyan, no, sa pag alagad sa iya, sa pagpamalandong sa pulong iya. Because silingan ni sa pulong sa ino, your labor is not in vain in the Lord. Saliwat, salamat gid sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Kagbalikin natin ang himaya sa iya. Ininyo ko po sa ngalagad, Pastor John Vic Regalado. God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
3: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
3: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Philippines Center Time at 7:03 in the morning.
5: Bugtaw na!
6: Ahay, tuyop ako!
5: Ano yung kubayan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
7: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
8: Oras na Pilipinas.

Ngayong aga, Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nagabalik ang programa, kaupo din niya sa pagandang para sa pagbago. Iniyang oras na, Pilipinas. It's a Monday morning, mga kabiyanan. And salamat kayo sa ginawa sa aton nga siningadlo ginatag niya sa aton. Kag video wala ng aton nga aton nga sa effects pero sige lang pangitaon tarang ni Corona. Monday morning mga kamyanan and medyo makulimlim ang ating ating kalangitan. Medyo makulimlim ang ating mga ating himpapawid. Ambot kung maulan ni karon. Pero kung maulan mas dami gid no, partner John, because for the past few days grabe ang init kagapo no. Ang init gapo nga nagatagi tigid. Ako na lang makadlaw ha. Nadula ito nga. May aral lang da. O sa, basi sa wire lang ni Blaho. Ha? Naka-onsa. Pero wala sa gatingong. No? Oo. Sige lang. Paos. No? So, nagatagi tigid. May ang init for the past few days mga biyanan. Kag grabe ang... grabe ang epekto sa init no, sa tanan. Ha? Kay ang no, damo nga mga utok ang nahalitan. Ito mga nagligal yung mga adlaw. No, sang tunga sang kainiton. No? Tungod sang kainiton mga kamyanan, grabe. No? Naglupkan na yung Senado. Naglagsan na sila sa Senado. Nagsingkitanay na sila to sa Senado. So, abot sa inyo balay kung may lagsanay kag singkitanay man. Loop ka na, abudlay na niya. Kag igumrahon sang nag naglinong ang loop ka na, naglinong ang mga naglatabo to sa sulod sa Senado. Paglanto na din si Bato, wala na. Naglaho na parang bula. No? But then, mamaya na na, Monday morning kanami gyapon sang adlaw nga natag si Ginoo sa aton. Focus on the good things in life kag yes may mga balita, may mga headlines nga mga isa daw ka disturbing para sa aton. No? Pero hindi lang naton i-allow nga mag-control. Hindi naton i-allow nga mag-grip sa aton nga tagipusoon. Palabyon lang naton na. Ah, mas importante, palabyon mo lang, pamatian mo lang, basahon mo lang. That's it. No? Don't dwell on it. Kay kung mag-dwell ka, mabad trip ka lang. Kag pag na-bad trip ka, ikaw lang gyapon ang gululuoy. Hmm? Ikaw lang gyapon ang problemado pagkatapos. No? Pero sa akon, di problemado. Kay nadula ang ato niya sila. No? Ikaw lang gyapon ang dehado. No? So, just take it with a grain of salt. No? Kuha ka asin, isaw-saw mo sa asin. Just try to enjoy. Look on the positive side of things. No? So, damo, pwede matabo sining adlaw mga biyanan. No, by the way, ang Senado will convene the impeachment court sa sining adlaw man. So, explain na karon ano bot silingon sina, ano matabo sina. Di paano na ang ilang mga obra. No? Di may mga obra na sila eh. Ha? Ano na matabo sa ilang normal ng mga helikoton. Kay makonvene na sila as impeachment court, anong matabo, no? And then asta san onian uni kalawig suryata na karon, no, para mabalaan naton kag para mabalaan naton kun ano ang epekto sini no, sa pungsod Pilipinas. No, may epekto gid man sa pungsod Pilipinas ah, no, kag ano ang iya sining kahinatnan, no? Kahihinatnan. Oh, di ba? So, kisadaan daw nagatulok ito sa mga possible outcomes. And based on the possible outcomes, nagalibog ang aton ulo kung ano himuuna aton. So, pero sige lang ah, wala pa man. So, karon makonvince sila sa impeachment court. And then afterwards, masugod sila sa tanan nga pwede nila himuun. No? Masuksok na sila sa ilang mahiwagang kaputi, hindi no, mahiwagang kapa mga kabiyanan, no, may mahiwagang tuga, no,
ang ilan na balang maroon na balang tuga nga ginasuksok. Kung muna nasuksok ko nila mamiyanan. No? Kag, kis alam na daan masuksok eh. No? Kis alam gina yung masuksok ya. Last year, gro, suksok nila kaisa. No? Sang nanumpa sila. No? Panunumpa ng, hindi panunumpa ng matawat. No? Panunumpa, ano no panunumpa ng mga awat? Hindi. Hindi. panunumpa sa suksok nila kaisa last year. No? Doon, suksok ko naman nila subong. Sa nagligal ng tuig. Nagliligal. Matinoy daw. Wala, hindi nila masuksok eh. So, subong niya. Among pagsuksok nila liwat. May special na nga. Espesyal yan na kapangyarihan na kapag kanilang sinuksok. Sinuksok iyan, may mangyayaring kababalaghan sa ating mundong ibabaw. Anyway, mabiyanan, alas si TGs na at sa magpadayon, mamati kita na si Isa Kamanon. Magbalik at imalihin, kababalik pang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas alas 7:16 mga kabiyanan kag medyo makulimlim aton nga kalangitan. Ato na karon ni pamangkot sa aton nga weather update kun ano gid man ang kalatabo subong. Kay daw bati ko may ITCZ. Okay? Intertropical Convergence Zone. Oh, eh, siling siyang kilala ko. Intercontinental Ballistic Missile. Hindi. Ilupok na iya. Malupok na iya ang missile iya. Budlay na iya. Budlay. No? So, daw bati ko mga kabiyanan na sa nasunod sa mga huring-huring sa kalangitan. Daw may ara ko no ITCZ. No? So, mangkuto lang natin karoon ito ng update. Kung ano ginman ang ara, no? Kay kung mag-ulan namigid eh, oh, namigid. Sir Melvin, good morning. Ara sa piya kalinya mabiyan na ton nga abyan sa PDR mo si Sir Melvin Fierro. Mayong aga Sir Melvin, kamusta?
2: Yes, mayong aga Sir Jigs, sa tanan ta pula mati update naton sa pinakauling lakat sa aton nga panahon na Mayo 18 kita 2026. Sa Gyapon, wala kita sa mga low-pressure area nga nakita sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Intertropical Convergence Zone o kung ITCC ang gapikto naman niya sa Southern Mindanao. Ang ITCC mga dala sa magalungon niya kalangitan kag lapta-lapta mga pagulan nga nagapikto sa Samuanga Peninsula, Barm, Sugsarjan kag Davao Region. Samtang Bisayas kag pilamang kabahin niya sa Mindanao maging kasarangan ng panahon, magluwas lamang sa mga isolated din lang ang mga pagulan niya dulot naman sa Sterlis. Ang Negros Island Region, lakip naman ang Bacolod City. Sa Gyapon, maka-experience kita Gyapon sa mainit o mapaang sa Gyapon ang panahon. Na may matsansa sa mga lakta-lakta mga paulan nga dulot man niya sa localized thunderstorms. Mahinay tugtog sa kasarangan nga huyop sang hangin. Gikan sa namin na silangan ang naka-impluensya sa kabuusan niya bahay niya sa aton niya probinsya. Kang kadagatan sa aton niya probinsya may kasarangan tugtog mabulubalod. Ang adlaw nagbutlak alas 5:25 ka magatunod, alas 6:03 karon niya sa hapon. Ang aton niya mga temperatura na suko kita 26, magalabot kita 36 degrees Celsius. Ang aton heat index, magalabot kita 42 degrees Celsius. Inisin Melvin Fierro sa Provincial sa Stress Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamang salamat kay mong aga sa luwan.
1: Madamang salamat, Sir Melvin Fierro, sa mga update sa Siningaga. So, as what we've heard, may ITCZ pero dito sa Mindanao, Northern Mindanao mga kabiyanan. Okay, diri sa aton, pagsisisi lang. dito sa ila, may ITCZ, Intertropical Convergent Zone. So, medyo may mga ulan-ulan ginagmay sila dito. Kita dari mga binan pagsisisi lang. So medyo pero medyo makulimlim ha Bacolod City sumungaga ha, hoping magulan kay 42 so i-preparar nyo inyong mga bagol. Kapin pa sa mga kabiyanan natin nga wala na buhok kabudlay gid no nagyan ko na nga sa high school ko story of my life liwat pagunting ko kay may C80 kami. No, ina balang namin kagunting balang nga pang C80 ah. Na naman ito natabo kay ang ako manugunting nalipat sa magtakod sang ang may ginatakod na sa resort di bala. No, 4, 2, 1. Nalipat sa magtakod sang 4. Tiduha sila kagunting. Hulaman na ilang. Gabusla na ilang sila sang resort. Nalipat sa mga kabiyanan. Ang isa, gin-zero niya. O gin-kaksa niya bala sing ano, sing clip. Bao pagkuha niya, ginrikta niya man sa ulo ko. Naputi ang akon ulo. Donay mo ko abatar. Hindi ko gito malipatan mga biyanan high school ko. That was my, I think, second time na nakalbogid ko mga biyanan. Di wala tabahin mo eh. Nakalbogid, kalbo. Uno mong ang ausiro, nablang wala agad clip blaw. Bang! Ate, tistingan ko kalbo. Pag-abot si AT, sir. Obsidya, sir. Kigyan ko sa nga kong instructor. Nga, kalbo ka, hao. Hindi pwede kalbo. aksidente na tabo sir. Way pa to daan kamera, way pa to daan Facebook sa una. High school 2004. So, pag init, init kaya sa bagol ya. No, kunula ka buhok. Init kaya sa bagol. Pag puli ko sa balay mong daw, daw malupad akong ulo sa kakalam. Mahanginan balang ulo mo nga wala buhok. Kalam-kalam. Oh, so, mga kabiyanan na tundra nga, medyo naging nakulang man siyang buhok na. O, kapin pa kung nagtigulang na. O, muna budlay, no? Dapat may kalo, gid. Kay ang tagiti siyang init, nagarikta siyang aton ulo. O, kapin pa kung active kita, nagagawa kita, ara kita sa field, o diin kita nag-aubra. No? Perti ka init. No? So, dapat may protection kita sa aton ulo. Kalo, o kung nagmotor ka, helmet. Helmet, gid, ha? Helmet, kag mas mayo nga may ara kaya eyeglasses or shades wala nga kay para protection man sa imo mata kay para ati sibre na kun init kaayo ang glare wala yeah, glare ang glare mga kabiyanan amo na nga ginapiyo nga tunoton mata kay pertika sila o pertika salag o to kung matamaan sa glare imo mata ti maluluha imo mata di bala no amo na gani kun magwilding dapat may protection gid. Ambot ko na testing na kamo, nag-welding kamo, wala kamo. Ang matabo sin amang hubag na inyong mata. No, mahub. I mean, ang na-irritate na inyong mata. Tungod sa glare. No, amo man na, so dapat may protection kita pirmi sa mata, sa ulo. No? Kay ang kabuhi natin, isa lang. So dapat natin nga ambligan. Dapat natin atipanon. Kay kabudlay kung na maaktuhan kita. Wala man natin na pangayo, pwede yung kabudlay kung maaktuhan kita bala. No? Tama, kaya parang kagapo, no? Perti-perti kaya kainit niya. No? Ang sibinto sa balay, daw ga radiate. Init sila ko, tistingan ko may magluto, itlog sa guwa. Basi maluto, ginugurong itlog ay. Hindi pa maguro, kay 40-40 pa man lang. No, pero 42 siningad lang mga biyana na. 42 imaginable, 42. Ha? Kung nahilanat ikaw, kag 42 imahilanat, imagine ano kainit, no? So, amligan na to na, amligan. Kaag hindi malipat mag-inom sing damo tubig. Ha? Damo gid fluids. No, hindi lang gid tubig lang. Kung may mga juice kamo, kung may mga iban ka mga drinks. But then be careful naman, no? Be careful naman kasi matamaan ka mo sa inyong mga drinks bala nga mga sugary, no? Kag may sa ato sa Pilipino may diabetes ka, no? Kung may diabetes ka, ti delikado, no? So ang wala gid ya kontra sa tanan, tubig gid ya, no? Matamaan ka ng tubig, di ba butod lang imo chan eh. Pero wala na sa ano, ha? Kung ma-soft drinks ka, okay man, no? Okay man kung ma-soft drinks ka. Pero kung matamaan ka ma-soft drinks, ang diabetes, ang imong acid, ang ulcer, ang kung may condition ka, like for example, taas imong triglyceride, taas imong kung ano-ano na mga taas, bala na magpa-laboratory, kabla? Tubig na lang, ah. Para wala kontra, okay? Tubig, either butangan mo ice, ang ginahin mo ko, bilog na adlaw, gainom ko yung cold na tubig. Ba biska na gaubo ko gainom ko ya cold nga tubig ya. Okay, kung mag-inom kaya cold nga tubig, ang imo ya lawas gina-release niya ang heat at charota. No? Gina-release yang heat bala mo na nga gabalhas ikaw. No? Maka tinatistingan niyo na nga aling ka mo sa initan. Dason nag-inom ka tubig. Dason gulpi lang nag-usbong ang daw nagsungaw blaho. No? Kay amo na yung gina-release yung heat sa imong lawas through your pores. So, diba? Amo na nga mga pores kita sa aton nga panit, amo na nagabalhas kita. No? So, nami gidyang design sa aton nga Dios sa aton nga lawas, no? So, don't forget ah, inom damo tubig, dapat may kalo, dapat may helmet. Dapat may proteksyon sa ulo kun wala. No, sundo na to ng mga ginahimo na bala sa mga taga-desierto, ang nagaturban-turban na bala. Sa balaya kung mag-ubra ko sa mag-ubra ko ya no sang nagligad tong semana ubra ko pang sakwat sang mga gamit ang ako nasuksok ang straw hat. Nablang kalo bala sa bukid bala. Basta straw hat ah. But ano nang tawag si na partner Jolman? Nablang kalo sa bukid nga buri bala. Ano? Buri mong yapon. Straw hat na eh. O straw hat. Okay, straw, buri straws na eh. Amot ano tawag na sa ano? Sa kalo ah. Muna amara ko na sa balay. Muna kinakalo ko daw. So, pati mo abaga bala mahatabunan sa init, asang handong. No? Basta may protection lang yun sa ulo, pirmi. No? Kag hindi malipat, mag-ilis ang bayo. Kung mabalhasan mo na, mabasa na yung bayo, ilis git bayo. Kahit kung hindi kayo mag-ilis bayo, mamalhan ka at maubo ka pareho sa akon. Ha? Kag ikaduha, mga slum ka pareho man sa akon. Kaya katatlo, kung magmalana na yung imabalhas ya, maputi-puti na na. Kabalo ka muna ng puti-puti. Kamu ng mga asin nga na-release sa itong nga lawas. No? Kamu na ganit, kinanglan ito, ma-rehydrate liwat. Kag matumar sing asin. No? So, kamu na gapa-dehydrate sa tao. No? Nag-release asin imulawas. Bila nag-release damo tubig imulawas. So, wala mo gintukungan liwat. No? So, kamu na mga minan. No? So, inom damo tubig. Okay? Now, sini nga aga ito nga first honor palakpakan na ito si Sir Jules Divina Gracia. Uy, good morning, Sir Jules. Sa bilog nga Panimulay Divina Gracia, especially man sa Panimulay Vallejo, sa Mora Moran Azarcon. Sa mga abiyan na ito sa City Prince, kag sa Bible Center Church, good morning, good. Sir Bibo Tombio na ito nga first runner-up. Good morning, good morning. Kay Ma'am Roselyn Pantunyal, shout out sa inyo tanan, no? Sa bilog ng Panimulay, especially sa kay Pastor Benji Alfonso and family, kay Ma'am Annie, kay Nang Suping, kay Daday sa Kawayan Baptist Church. Good morning sa inyo. Kay Sir John Huatas, mayong aga, kamusta sir, kamusta, good morning, good morning. Kay Ma'am Elida Hagolino, good morning. Kay Tita Nympha de la Torre, oy, shout out sa inyo tanan. Kay siling ni Ma'am Hagulina, hindi Hagulino. Ang Hagulino, lain to ya. Kay Migusal dito ya, kay Ma'am Angelina Agulino. Oy, good morning sa inyo. Dra sa may Vista Alegre na yun. Alegre na da, pirmi. No? Uy, na da, patay ang Alegre da sa Vista Alegre. No? Siling ni Ma'am Elida Hagulina. Good morning kay Nanay Perla Silvestre. Sevilla sa Barangay 35. I love you, nanay ko. Greetings from Ma'am Elida Hagolina. Okay, Ma'am Lucita Aligrado. Good morning, man. No? Kay siling ni Ma'am Elida. Smiling Monday sa tanan. Upod kuya si Mo Pastor Gasmile. Smile. Importante, smile. No? Bahala na wala kurta. Bahala wala sudan. Bahala wala bugas. Adi, gijay, dapat may arak gijay. No? Mangita gijay. No? Smile. Kaya kung mag-smile ka, ha? Positive imong nadalagan si Mutok, hapos mangita sang solusyon sang problema. Ha? Kaysa ka kurinot ka, gawalibog ka, kabudlay mangita. O, oh, wala ito lusot. Gapan, lusot. Ha? So, lusot ka, hapos mangita solusyon. Kung ha? Nakasmile ka. Good vibes, good vibes ta. Ha? Smile, smile lang. No? Wala man madulo sa imo kung ma-smile ka biskan may problema ka, di ba? No? Saka hindi mo lang hindi ka lang magkadlaw dira nga gulpi ka magkadlaw bala sa tunga sang damo tao bala. Ang tama ano ni gurus ang problema ay kakadlaw na lang siya la isa. Ah, hindi maguro ano, hindi maguro. Kay Ma'am Ninet Pisaga, good morning. No? Kay Ma'am Kamral Annalina na yung aga. Siling niya, pray for our leaders, kag be a good example sa ato society, kita, especially kita believers. So, itong pangamihuan, ginaton, actually, in fact, ginadala ko na sa akon nga pastoral prayer, ang prayer for the government. Kaya, kinanglan, ginaton, pangamihuan, biskan, damo sila ginay mo ang mga kablastugan, but it does not mean, hindi naton pangamihuan, no? Prayhan naton, pangamuyuan naton, especially mga pastors during the during our pastoral prayers, bala. prayer in the church, prayer meeting. Pakamuyuan gina ton, no? Atong gobyerno, kaya wala mo ito, iban may mahimo sa ila, hindi mo natin sila ma... masabdong natin sila, ti, mauntat sila. Hindi, hindi, daw hindi man eh. Pakamuyuan lang natin, nahag-itugyan ito si Ginoo, no? Siling ni Sir Pibot. Another good morning, masadyang aton Senado. Daw shooting lang. Isa kalupok na dula ang aton abiyan. Everybody wondering why in my hometown may lupok man sa mountainside, Pastor. Oh. Ay, by the way, no, sa mga taga-Kawayan, may pipila to nga napatay naman ng mga NPA sa Enguintro. Oh, so, damo na ni Subong. Kag gin nagdeklara to si mayor nga no nga do kalaw ay ginisang ilan ng mga ginahimo no? So may ara naman to pipila naman no, no? Kay ma'am na Blesilda Niblar, mayong aga sila nga God bless our country kag sa aton tanan-tanan. Oh yes, oh, dapat abo gina aton nga pangabay no permi nga Dios ang magpakamaayo sa ato na pungsod. Kay Sir Tristan Gulay, maayong good morning. No, dira sa mga taga dira sa Mindanao. Ngayong aga dira sa inyo tanan, no? Mang especially mga taga Cotabato area. Good morning dira sa inyo. Kay Sir Justado Flores, maayong aga kay siling ni Ma'am Annalina Camral. God is in control. Our country is blessed with rich natural resources. Kag alam mga tao. Ang nagpalain lang ang mga ugali sa mga tao kag leaders ta. Sakto ra, oh. Love and greediness sa money. Sakto ra mabiyanan, oh. Damo tayo natural resources. Kumpara mo aton yung natural resources sa Singapore. Damo tayo natural resources ya. Kumpara mo aton nga natural resources ya kaysa iban nga mga lugar nga puro na lang disirto ilang ano. Damo tayo natural resources. Galing ka iti. Na? Bye-bye money. Ma'am Elizabeth Amantoy Himoto, good morning. And also man kay Ma'am Miriam Mishme, mayong agagid. Kay Ma'am Charity Banjola Natan, nga nag-celebrate sa iyang adlaw nga natawahan. Kagapon, galing, kagapon. Happy no, belated birthday. Happy birthday. No? Kay Madam Angel, no? Kay Madam Angel Natundre, belated happy birthday.
3: Happy birthday!
1: Birthday man ni Madam Angel kagapon. And siling ni Ma'am Miriam para kay Ma'am Charity, praying always for good health, more blessings, and long life. So, amo natin nga pangamuyo, pirmi. Sa ato nga mga kabiyanan nga nag-birthday, no? Kaya sa tanan naman nag-birthday sa Siningaga, happy birthday sa inyo. Kay Tito Papo, Juma Requesta. Good morning, Gid. Siling ni Tito Papo, heating is the course of pressure to give favor for solar system energy. Be aware, too much keep safe, everyone. Oh, muna, kisaro, kung kabalo ka mo magtakod sa solar, galing kayo ito, ginapacheck na subong sa Meralco. Anam, igin man may solar ka nga system. Oh, may sa imong balay. Okay, makasit up ka sa gamay nga. Sige, pang electric pan lang ka sa subong ang mga kainito, no? Pang electric pan, pang charge cellphone, pang wifi. Yung ginagmay lang bilhaw. No? So, pero kung hindi kaya kabalo, hindi ilang pagtilawi ha. May pa-obra sa kabalo. No? Kay Sir Jilwin, mayong aga. Kay Ma'am Emeline Habanya Solanya, good morning. Okay, amigo Judo Rosales, mayong aga. Kay kay nung Ruben Villanueva, uy, good morning. Kay nang Jinjin Villanueva and kay Alina, kay Sibilog ang pinimilay, good morning sa inyo. Ma'am Melanie Aison, mayong aga. Kay Sir JR Mainit Rihon, good morning. Gid. Sino pastor ang ara sa likod sang AI Meta? Ang Meta. Tama ni, no? Ang Meta Company, no? Sila na ang nag-develop sina. No? Ang AI is ang automatic na sa response ng robot, no? Robot na sa mga kabiyanan actually, no? Nga automated response. Kung pamangkuton mo siya, gasabat na siya. Oh. Niya nga mga biases basis ang mga ma-search niya online, no? So amo na ya ang AI Meta. Okay? Kay Nanay Virginia Arabilo, good morning. Ma'am Efraima Tanate, mayong aga. Okay. So alas 7:36 sa kabianan antes sa magpadayon sa aton nga helikoton kag istorya na isa sini aga, bakat kita anay sa aton nga pabaon. Colossians chapter 3 verse 15, siling sa pulong sa Ginoo, let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. So kana may ginambal sining bersikulo mga biyana. And if you go back to this chapter, bilog a chapter lang tawo naton. Colossians chapter 3, naga-focus in isang bag-o nga kabuhi sa mga believers, sa mga nagatuo kay Kristo. Okay? And si Apostle Paul nga nagsulat sini, again contrast niya ang daan nga pagkabuhi kag bag-o nga pagkabuhi, transformed nga pagkabuhi nga ang nagliwat bala ang rule ni Kristo sa iya kabuhi. And in the middle of instructions about relationships, about attitudes, about conduct, si Apostle Paul gin-emphasize niya ang isa ka governing principle. Okay? Kaya mo na eh, in chapter 3, may aradra mga relationships, instructions about attitudes, instructions about conduct. But here, may ara sa tunga-tunga nga one governing principle. Siling ni Apostle Paul, the peace of Christ should rule the heart. Okay? So this is the command. Siling ni Apostle Paul, let the peace of Christ rule. Naunambot silingon when we say rule. The word rule carries the idea of governing, directing, acting as an umpire or referee or decision maker. So, amo ng word nga rule makamiyanan. Okay? So, based on this analysis on the word rule, ang kalinong, ang peace, it is not meant to be an occasional emotion. Okay? So, when Apostle Paul said, it should rule your hearts, nga dapat hindi na occasional ang kalinong. No? Nga kisa mo lang mabatsyagan ng kalinong, kay puro na lang kagarot ang ara sa kabuhi mo. Puro na lang kalibog sa ulo ang ara sa kabuhi mo. No. Siling ni Paul, you should let the peace of Christ rule. It is meant to guide our inner lives, the peace of Christ. Di Pastor, paano? Ha? Paano? Siling na possible, let i-allow sa kabuhi ni mo. Ha? Ah, okay. But silingon, kita ang nagapugong in one way or another that this rule of the peace of Christ na hindi magsulod sa itong kabuhi. Siling ni Poli, let the peace of Christ. Ara na da. No? Based on the grammar, no? The peace of Christ is there. You just allow it to rule in your hearts. Pero tungod sa aton nga mga lain-lain nga mga ginahimo, lain-lain nga mga focuses, lain-lain nga mga ginapasulod sa aton kabuhi, we are not letting the peace of Christ rule in our hearts. So, kumbaga, ha? Wahigo na ito na anay, ipahigad na ito ng iban ng mga bagay, kag ipasulod na ito ng kalinong ni Kristo. Okay? Because this is the source of peace, the peace of Christ. Okay? Tipis, Pastor, but silingon sila ng peace of Christ ngayon na. But silingon, wala na kami problema. No. The peace of Christ is not merely the absence of problem. It is not merely emotional calm. It is not just a temporary relief. But it is peace na dira nakaangot tungod kay na-reconcile kita sa Dios, tungod kay kabalo kita kasi si Kristo may otoridad sa aton kabuhi. Kag kabalo kita kasi si Kristo may control sa tanan na nagaklatabo sa aton kabuhi. This is where the peace is rooted in. Okay? Wala lang kita ang Diyos kag ikaw, you are reconciled na. Okay? Hindi bala pareho sa mga ang NPA, yung tagaan na sila amnesty program sa itong gobyerno. Na kung sino gusto mo surrender, pwede ka mo ka-surrender, pwede ka mo ka-reintegrate sa inyong kaugalingon sa susyudad. But before that, you are going into the amnesty program sa gobyerno. Okay? Reconciliation with the government. Okay? Na kung ara ka na sa amnesty program, reconcile ka na sa Ginoo, I mean na sa gobyerno, okay? Hindi ka na mahadlok sa otoridad. Hindi ka na mahadlok mga nabalaan nga NPA. Katukod kayo, you are reconciled with the government, eh. Okay na. Nang kontra mo naman ang imong old self. Okay? Ang daan mo nga ginhalinan. That's why masalig ka sa gobyerno, mapaidalom ka sa gobyerno. This same aton nga relationship sa Dios. Before we are na enemies sa Dios. But because of Christ, we are now reconciled with God. And we can live happily, tungkol kay kabalo kita, nireconcile kita sa Diyos, safe kita sa Diyos na. And with Christ and His authority in our lives, no? Di mas malinong pagintani at ang kabuhi. Okay? Now, and siling pagidrio, one of the most important points, siling ni Apostle Paul, the location bala, let the peace of Christ rule it in your hearts. Okay? Chilling ni Paul, in your hearts. Now, the heart represents our thoughts, emotions, desires, internal responses. Now, when you talk about heart in the Bible, it speaks about the entirety of the inner being of a human being. Okay? The entirety of man, that's what it means when we say heart in the Bible. Okay, damo shade of meaning ang hearts eh, ang heart eh. Huh? So here, in this context, it represents your thoughts, your emotions, your desires, your internal responses, so on and so forth. Now, talking about external peace, how was it? Pastor, paano ba kung ang external peace? Now, ang external peace is always often unstable. Okay? And stable. For example, kalinong sa mga pungsod, kalinong sa kunodin. No? Unstable na. Jutay lang si Kianay. Girahanay na yun. Diba? Muna natabo sa Middle East. Sabong. But you know what? Internal peace must be cultivated intentionally. Okay? And now there's connection here sa last part. The connection to gratitude. Siling niya possible, let the peace of Christ rule in your hearts and be thankful. Nga may amunihaw. Nga may pagpasalamat din nga na-mention si Apostle Paul. It's because thankfulness stabilizes peace. Kaya kung ang isa ka mapasinalamaton nga ang isa ka mapasinalamaton nga tagipusoon nag-focus sang provision, sang bugay sang Dios, sang ginhimo sang Dios ay kabuhi. Pero ang tigipuson gani nga wala nagapasalamat, ungrateful, ginapadako niya ang anxiety, ginapadako niya ang dissatisfaction sa iya kabuhi. So, peace grows when our trust increases, our perspective changes, kagun ang aton nga gratitude gina-practice aton consistently. I don't know sa imo kabuhi sa sinangadlaw, but then siguro damo ikaw na gadalagan si mo utok nga nag-compete sang control sa imo tigipusoon. You have pressures, frustrations, uncertainties, disappointments, but the instruction of the Apostle Paul is clear. Do not let the fear rule, do not let anxiety rule, let the peace of Christ rule. Alas 7:45 ko mga kamyanan, antes na magpadayon mamati kita na sa pipila ka mga panumdam. Dumalakati malin, kababalik pang oras na Pilipinas.
4: Mainit ang panahon na kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryoso nga kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamo nga tubig. Hindi maghulat nga mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tubtob alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata ukon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapanem dom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio DYVS.

0: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
1: Isa sa masarap panoorin na event sa Olympics ay ang relay race kung saan apat na mananakbo ang nakapwesto na sa kanilang preset na distansya at magpapasahan ng baton hanggang sa maabot ng huling mananakbo ang finish line. This event in the Olympics requires teamwork. Hindi sapat na ang isang runner ay mabilis, kailangang mabilis din ang kanyang mga kasama at tama ang pagpapasa nila ng baton. Ano-ano nga bang principles ang matututunan natin sa relay race na akma sa ating pagtatrabaho? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Sa maraming pagkakataon ay para din tayong mga relay runner sa ating trabaho. May tatlong observation ako sa relay race na pwede nating kapulutan ng application sa ating mga karanasan sa opisina. Una, team competence is needed for your company to succeed. It is not enough that you are good at what you do. You need to work well with others at kailangang competent din ang iyong mga katrabaho para magawa ninyo ng maayos at maganda ang trabaho ninyo. Kung naabot nga ng isang department ang kanilang goals pero lagging naman sa kanilang target ang iba, hindi pa rin ito mabuti para sa buong kumpanya. May kasabihan ngang the strength of a chain is determined by its weakest link. Huwag kang masiyahan na natapos mo ng maayos ang trabaho mo. Tiyakin mong ang lahat ay nagagawa din ng tama at maayos ang trabaho nila. Pangalawa, wait and watch. Sa relay race, apat na mananakbo sa isang team ang nakapwesto na sa magkakalayong distansya. Habang tumatakbo ang isa, naghihintay ang mga susunod na runner na maipasa ang baton sa kanila saka lamang sila tatakbo. What I realize is this. The other runners may not be running at the moment, but they are alert, engaged, and prepared. Ganyan din dapat sa ating trabaho. Hindi sa lahat ng oras, ikaw ang nasa limelight, pero hindi ibig sabihin ay wala ka nang gagawin. Patuloy kang maging involved, patuloy kang maging handa. Ipagpatuloy mo ang maayos na paggawa so that when your time to step up comes, you will also shine. At pangatlo, pass on the baton properly. May panahon para sa lahat ng bagay. May panahon para ipasa mo ang baton sa ibang tao. Halimbawa, kung aalis ka na dyan sa inyong kumpanya, tiyakin mo na na-turnover mo ng maayos ang kailangan mong ipasa sa taong papalit sa iyo upang hindi naman siya mangapa kapag siya na ang nasa pwesto. You cannot hold on to the baton all the time. Sa relay race, kahit pa marating ng huling runner ang finish line, nang hindi niya hawak ang baton, hindi pa rin magwawagi ang team nila. Equip the person who will succeed you with the right skills, the right mindset and values, and give him the authority he needs to perform his job well. Tandaan mo, ang tagumpay ng kumpanya ninyo ay hindi lamang nakasalalay sa iisang tao. Team competence is important. Every

0: member of the team needs to be prepared to work. At may panahong kailangang ipasa mo na ang baton sa susunod sa iyo para magawa ninyo ng maayos at mahusay ang inyong trabaho. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.
2: Nais mo bang makatipid sa pamamagitan ng pagluluto? Hindi tungkol sa bagong recipe ito, ha? Kundi sa makabagong paraan ng pagluluto. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. Ihanda ang lahat ng sangkap sa pagluluto upang maiwasan ang pagbubukasara ng electric stove. Palabutin na ang mga lulutuin galing sa freezer bago iluto. Tanggalin ito sa ref ng maaga o kaya'y ibabad sa tubig. Iwasang gumamit ng malaking burner para sa maliit na lutuan upang hindi masayang ang init na lumalabas sa stove. Ilagay ito sa low kung ang iyong niluluto ay kumukulo na. I-off ang electric stove sa huling minuto ng pagluluto dahil sapat na ang init nito upang tuluyang maluto ang pagkain.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang power tipid reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
3: Ang ngalan nga Bacolod naghalin sa Buklod, nga nagakahulugan nga Banglid, nangin banwas ang 1755, nangin parokya sang 1788, kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahe na sa City of Smiles, Bacolod! Ang Bacolod 55 minutos lang halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa eroplano, kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest kag greenest highly urbanized city kag most business and friendly city sa bilog nga pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa may pinaka the best chicken and asal kag seafood. Kadto sa Palapala kag Manukan Country. Sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga Panaad Festival kada Abril, Bacolodjat kun Pebrero. Kagang world famous mascara festival kada Oktubre ang amon ginapabugal. Ang iba nagatawag sa aton nga Bacolod noon. Ang iban Bacolenyo. Pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod. Tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
4: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
5: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYVS.
6: Tingog publiko. Oras na Pilipinas.
7: Nakabalik ang oras na Pilipinas alas 7:59 mamyanan. Kagari na kita sa unang bahin sa ito nga tingog publiko. Oh, by the way, ah, subong adlaw ang impeachment. Oh. So, ginabulubantayan, kaginalulantaw-lantaw sang kadamaan kung ano na matabo. No? They will convene today. Kaya chilling ni... Senate President Cayetano, he made it official nga mag-convene subong adlaw May 18 sakto, di ba? May 18 sining adlaw, no? May 18 ang Senado as impeachment court. So he formally informed his colleagues nga ang chamber will convene as impeachment court sa sining adlaw. Agud nga sugdan ang ila consideration